0: ewe ga o le jabo
1: aye o ba bere eniti mo
0: lai si pada ni won ye mo npa e ege ki awa fi gbogbo omo ologun
1: ope lope
0: omo ologun ori omi omo ologun ori ile omo ologun ori

0: won be ma so awon kankan laaro yi to de se koko gan won akoko ti mo ri ni pe ilu yi o ku fun ese esa de nke gidi gan egbo mi o opo ni opolopo igba awon olori wa nikan la manda ebi walu sugbon eyin yoruba le so pe amukun eru re wo oni oke le nwo e wo isale bi ojo bi meta seyin won gbe mi bo lati lo soro Olorun lori radio bi won si tin gbe mi bo awon olopa nbe loju titi won si da moto mi duo tori pe won ri pe moto ti boya awon le ri owo gba ni bi won si ti da moto mi duo won da moto kan duo waju won tu da moto kan duo ni waju lon lohun mo wa wo gbogbo awon moto yi mo ri pe gbogbo moto yi lo tuntun ninini mo wa kiyesi pe awon moto ajaku ko si ti won da duo nu won mo wa nbe ni to gbe mi soro pe bi agbesun mo mi o ba ti e wo moto se bi awon moto ajaku yi ni won ko eru won si bi eni ti won sese n ko bo lati kini lati igba ta ti wa lenu ona iko si ikankan nu won ti awon wonwon yi da duo won o da won duo sugbon gbogbo awon moto to tuntun yi ni won da duo mo ni opo ohun to baje ni ilu yi ti egun fi po re eje n bere bayi laaro yi jeje mo pe ilu yi le pada da bi abako awon omo wa bi won ti le dari tori wi pe eje n so fun yin ito kereju ninu omo ilu yi lojo to ba ti ji ni gbogbo to n be layika re ti n ko ni wobia ko si bi kankan ati ile iwe to lo ati ile ijosin to lo ati masalasi to lo ti o ti ba pade ti won ko ni eko lati dari mo kiyesi aye Jesu Jesu ni olukọ fun idari to poju enikeni to ba fe mo bi won ti n dari a good leader must study the life of Jesus Christ mo wa kiyesi aye Jesu mo ri pe eko to po ni Jesu ko awon eniyan lati le dari oni enikeni to ba fe je eni waju ninu yin eje ko je omo eyin iyen tumo si pe anybody nu yin to ba fe je adari eje awo na so le fese rin ti awon yoku re wo moto wo bi on ti mo nso laaro yi oni wi pe bi onikuluku wa o ba mo ti won pe ni emi didari bi a o ba ni esa ohun ta mo orin ta mo ko ni pe bam bam ni mo yo gbogbo ohun ta mo sare ni pe a fe ko sodo ara wa in ti won n pe ni didari tooto oni keyan fe lati fi emi e lele fun awon eyan re esa atijo ti mo ti gboju emi o ti ri ki enikan je oba abi ki won fi si ipo ni ipo selu ko wa binu fi oye yen le pe in tawon to nbe nbe se o buru jai o fe ku nbe kawon eyan wa ma be pe e ba wa pari e ko wa so pe no ohun o fe koruko ohun o baje mi o ri iru e ri afi bi abatu fe ri awon ti won ni dandan on tawon ba fe ni awon o se e kiyesi sa oluwa ni so fun awon eyan yi ti won gbo ninu ile bawo lo se dari inu ile re tori ti o ba ti a ba ni emi didari esa nigeria o le to on ti won pe ni didari on to ni agbara ni nje awon omo wa ba ti n gbe won dide nje ati eko won ni ti won pe ni didari nje si egbon ba fe bu onje fun awon aburo re nje ti awon aburo lo kokko nbu abi ti ara re nje bi iyawo bo ba fe se eto ile fun oko ati awon omo re se tara re ko lo kokko ro abi ti awon le re tori bi o ba ti si emi didari on ta mo se ni pe titi wa lawo mo ru wo bi awon baba ti mo ri lo kan ninu ise yi lo je ki n gbe igbe aye mi bi mo tin gbe mo gbo ninu itan pe baba michael oju olowere gbogbo oju aye won ile eyo kan na ni won sun titi won fi je olorun nipe tigba ti mo ti bere ise yi ti mo si ti gbo be ni mo ti ni awon ipenu kan fun aye mi awon nkan kan wa ti mi o le so fun o lori radio sugbon lo wadi awon ti won mo ipe yi awon ti won sumo ipe yi awon ti won mo irin ajo mi won so fun o pe awon eleyi o le nkan titi aye mo o onti gba ta ba to ni awon adari ti won le jowo gbogbo ti won ni lati fi le dari nigba na ni nkan yo to mo yi pada iwo gan to n gbo mi ni bi ise to wa ye se bibi ti won fi o si nbe se bojo meta lo lo bi ise se bowo ogun ojo lo gba se bi ngba ti won so fun o wi pe idan kan lo ni ni office o won de ti foruko re si o se bi won na gbowo odan o tun lo dupe church se bi pastor re na oku mo pastor re na gba ida mewo owo odan melo ninu wa lojoko lati wo pe se ibi ti emi funra mi wa se mo se ise adari bi awon ta ko soju titi ba dari daada esa bi awon ta fi si le igbimo asofin ba dari daada bi awon ti won be ni local government ba dari daada ngba to je pe teyan ba fe je councilor lasan gbogbo awon ebi re ni yo mo ni won mo ko bill wa fun won ti gbagbo pe nitori ipo fe je councilor pe owo ri biribi ni okoku o nbe ohun na si ti ro pe to n ba ti debe in to n lo se niyan o di gba ta ba to mo pe ki se n ta lo se niyan o di gba ta ba to mo pe ile aye ta wa yi esa gbogbo n te ba je to dun nbe imi na le fi su agbo ara yin bo ti le wu ko gbadun to o ma pada jera ni wo bi gbogbo aye to se basubasu gbogbo e na laturi pada lori awon omo re e lo bere lowo awon ti won dari ilu ilo e lo wa aye awon omo won e lo bere to pada pari aye won e lo wo ile ti won so pe awon ko awon ti won fowo saanu nilu inigba kan e lo wo ile won ni isin e wo ibi ti won so pe awon gbe nigba ti awon je oloro mo so eleyi laaro iko le mo wi pe bo ba ni moto ogun oga iyen lo je ka mo pe o pe ni o moto ogun lo je ka mo pe o le dari gba mi gbosa moto ogbon to je to ni o lo je ka mo wi pe iwo gangan be la laarin awon ta le pe ni oponu akoko ninu aye be ni sa nitori wi pe o le joko sinu ogbon moto le kan na kilode to ko gbogbo won sinu garage re wo bi you are just fueling your ego o kan pon mi si igberaga re lasan ni ohun to fe se ni pe ki awon eyan re le mo pe iwo na ti debe so to ba fe lo party saturday oto ni moto saturday to ba fe lo friday oto ni moto friday o de le so pe e fi eni to nsoro ye le tori pe ko ti debe ni oga ma so fun e gbangba wi pe won ti fun mi ni moto lowo oye bi yeri ti mi o de joko sinu e fun ojo kan ti mo de ni e lo ta ke fi sise fun oluwa wo bi inti won pe ni didari esa on to ni agbara ni opo awon iranse olodun to nbe ni ta ni isin eyin baba ta ni pastor ni yin ni abi en dari tori wi pe oto ni keyan je pastor oto ni keyan je leader and if you are a leader you are most important than a pastor wo bi in to ba wu yin le le dari e si gba mi gbo sa in ti won pe ni didari esa o ni agbara jun te lero lo be ni sa eni ti yo dari o fe fi emi e lele ni a ri eni keni ninu awon tan dari wa ti won so pe e ja lo joko sinu igbo yi mi o ni wale afi bi awon omo iba jade ibi ti ma we ti ma sun leleyi da kawon eyan ti e le mo pe mo ni ifomo niyan se menava rua badaya kadalia baha ni ojo kan wo bi orin ijo awon alaso fufu so pe gbogbo wa la o duro ni waju oluwa ati ewe ati agba a o si rojo wa o malia dayana varua bahada eyi ti mo so laaro yi e gba mi gbo sa idi ti mo fi so ni pe ilu yi o kun fun in ti won pe ni egun ati epe tori pe ohun alaise ohun ke lori ilu yi mala baru bilia dayanada oluwa ni kin gbadua eyo kan kin to dide nbi eyin kan so wi pe daddy se adua lo ye ka gba ni gbogbo ojo ta ti n gbadua nko be ni e paro nitori wi pe awon kan ni won wa ni ipele ibi ti a ti so action awon kan ni won wa ni ipele ibi ta ti gbadua bi iru emi bayi abi enikeni ninu eyin te n gbo mi te ba dide pe e fe lo gba awon omo ile ti e o si ni ohun ti o won pe ni ifowosi ijoba o le fanti won o fi gbe o sinu ewon so iyen tumo si wi pe bo ba ti e ni nkan kan to fe se bi action ko si nkan kan to le se nkan yo kan to le se na ni pe ko jade ko lo fi ewunu an to ba de jade to fe ewunu an to ba poju abi to je pe nbi to wa oju o ka omo won le gbe o ki won ma ri omo esa e wo bi awon ti won wa ni ipele lati take action e je kan take e awa ta wa ni ipele lati pariwo fun won e je pariwo awa ta wa ni ipele lati gbadua e je gbadua nitori wi pe emi ri nu bibeli nibi ti awon adete won o ni nkan kan ti won le se esa won o ni o kan kan ti won le se ogun be ni waju esa won de wa kiesi pe e ja kuku lo ku sinu ogun sugbon nigba ti won fi ma debi ti ogun wa oluwa ti fi owo ara re segun so mo layo lati so fun yin pe awo gbadua loni asi gba eni to ran wa gbo o le dasi pa wo bi on ti awa gbagbo niyan eyo kan la gba nbi ma ni e lo mo gba yoku ninu ile e ja so fun oluwa faanu wo ile wa san menavaru abadaya na oluwa faanu wo ile nigeria san faanu wo ogbe ile isan faanu nu omi je ilu ikuro faanu nu ogbe fun faanu wo ile isan ile inke onke fun irora faanu wo ile wa san oluwa faanu wo ile nigeria san faanu wo ile isan o ya adua
1: oruko je
0: na baru aba daya faanu wo le wa san oba ngeli ati eniya faanu wo le wa san aya deru aba daya na faanu wo le wa san ame meta jesu oluwa wa
1: amen
0: mo be yin joba e saanu awon odo ni ilu yi e ku gbon mi fun nigeria nigba tin ba ri bi aye awon odo se ri wo bi bo ni ilu yi se fe je ilu ti yo ma produce nkan nigba to je wi pe

0: a fe la gbe sori ju ka produce lo eyin ijoba wa e saanu ilu yi tori awon omo yin tori te ba lo tan e mo to le sele fun awon omo yin bi a ba tete dari awon odo ipada si kan fowo won se nkan e sa enu wa la fi mo ko nkan je ori olori ni o mo produce nkan ta mo ko je ko si si ba ti fe se oro aje ilu yi o le dagba e pe si abo ti aye fi le wa lati le sise e wa gbogbo ona lati fi agbara mu awon ti o ba ni sise e fi won soju ona e pe se ise e fi won soju ona o se ni laanu laye igba kan ti won ba lo sori radio ti won pariwo pe won wa an wa eyan ti o sise nbi o ki le ojo yen to su esa ero ti pepo be pitimu e wo bi e je kan lo try re ni isin awon awon ti won pe fun eyan won o ni ri awon eyan ti won fe bi won ba tu ri awon ti won fe awon ti won o ni oju osun won ti won fe ni won o mo ri ekun gbon mi fun ilu yi ani aye igba kan won ki gbe ses ge sita ti awon eyan fi wa mo bebe pe ejo mo fe sise ni lodan wo ni isin odun meta o ti ri ses ge eyo kan wo bi tori awon odo wa e ti so won di oble in ta won wa kakiri si niyen mo be yin ijoba wa tori ojo la awon omo yi ohun lo se koko mo so eleyi mo danu duo eyin te fe se adari e mo dari nitori pe owo ilu ile fe ko je wo bi to ba ko je ti ogun ba de ba awon omo re nko to ba ko je ti aye awon omo re ri basubasu nko e lo bere lowo awon gomina e lo bere lowo awon are ti won ti je awon gomina ti won ti je e lo bere lowo won bo laye awon omo yin se ri e lo bere lowo won bo laye awon iyawo yin se ri awon itan se daada awon ni won ni atubo tan to da awon iti won o se daada e lo bere n to se won wo bi mo so eleyi mo danu duo mo so tele Nigeria nibi to ti gba ogbe eje Jesu ni mo be maliadaya edaria manabaru abaha mo so tele eje Jesu ko wo ile isan
1: amen
0: eje Jesu ko wo ile isan
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: ko yi pada
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen amen amen
0: number yi lo le pe si woli e gbadua fun mi 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you

aje ma kiyin ka bo pada gbe ran le leto eja se daada lawujo baba n pariwo opo ni ki ka ko bayi na ti ri edagun ile bi je na ko won eyan wa lo kan ko sister wa lo atawon adibeji meji beji won ni laarin wa na ni adugbo kan ni ko won

adi osun ni bi san oko yawo e akisan ya rebeka odun ola tumise akiboye ogun ni ran lati fi odo mo kiyan ko ojuma lagelu ni won pe bi 96.7 fm oke ga joke ile fufun ba lawo fele lele ba omo e ba nwo ba nwa o beyen si ba nwa o beyen si je fi yen panu na

Alhaji Yakubu Bello. Serika awon Fulani ni ipinle Oyo. Baba ni laye igba cash e. Awon laye igba cashless mo ni cash e. Omo Willie wo mi gbe iwo don ni. E wa bi no. Awon na deyin don gba ri nkan mu je lori likan lage lunu. Majashi ati nikan ni slash fe. Majashi je. O di cash e. Yashi lete. Omo laye igba cashless ye. Alhaji Yakubu Bello. Wọn ni egbe ọmọ awọn ọmọ awọn. Wọn ni bere million. Se million mejo abi mewa. Wọn lawọn ni ko bọ ta won so. Wọn ni bi to mo tan binu to ba rin ajonu. Se de ba ti wa kolo te ti pa loda. Ta won yen sell idea yen si wa. Ati paru pe Fulani nikan won ni ko se ni bi lana Fulani Fulani gan mo aye jaje wa logbo mo so e di release awon to je informant e dan go se Fulani ni won bi o ba lo wa soro won ni eni o gbe po laja won ni ojale to bi fi e paro eni o gba le ni se mo pe nti se informant gan for daran o daran lo na Oni saide, amalave olu aseye, kani oye kome.

baba di pe le iwe tan mo wa nlo ko wa secure mo kini reti pa fe ran mo lo le iwe won ni ile eko nikan ni mole sirin ajo iyan

bene kambe won se nfi sayo o ba ja sinu sokawe sokawe yen gin to po na kan lo ba ja enikan ko mo o ja sibe ni ba to joko ni ba to se reye pe inu sokawe ni ba to

won wa aye raye re dano la ro wo mi sa so ngboro mi ogboro mi dada sa nigba na o wa nso yi pe awon omo nene oluwa omo anulere bo fa

Oya ka ma kira wa gudada we gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani ikani lagelu re agelo 96.7 FM oke gajo ke le vala velele ni le ibadan oya je ka mo leto iroye re idaraya ni ti butoro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pile Oyo ati ni ese gugu ni adupe fọlọrun oba anu o eleyi to so ala layo ati alavia iyan lati opin ose akede ti wa dori pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kezira baka na leni eni gege lojo kejo iyan ninu osu kefa odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbogoto la ma ra nu olong gba o ni lo bibo wa oni bi araye nu o de ni bara ifowo ti ije imu wa olohun oni fi si bi to nira aga na gbogbo awon to wa ni dubule ase patapata o le janu le tabi ko jale iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amu yin laada e so iba ile fi dide emi ni gago mo wa lori eto laro teni o DJ Spider DJ Spider ogani Oni mi vida wa ti o ma je ke la ma ti wa gba dada ni bi bi ka kiri agba nla aye. Tu di omo lawooro lo tu eto Alexa Gozi niyan. Olale Amza loruko temi di top striker. Ile to gallant go. Mba ti wa n gba si labi omo egbalapa bi e ba feti ko. Gege bi omo Eko lagbodo yin be yen. Oni gbagbo po ma ba yin lara mu. Gege bi omo Ibadan ni. Oya goke ka jo goke. Gege bi omo Oke Ogun si waju ohun gbogbo. God bless Nigeria. Oluwa gbogbo gbolere wa Naija o ati gbogbo eti to n gbo ikani bo kede se ma je niyan tori ki se eyan Olorun oba ni

O ya gbagbagba lati be lo. E je bere. Lati bu ba igba di ko ti Super Eagles lo lede wa Nigeria. Ifi gbagbaga. Ile to ma lanfa ni ati waye. Baba ti nde latula. Otula gege lojo kewa. O su ele kefa ta wa yi. Ilu lera. Ni lede Portugal. Ni o ti waye. Awon Cristiano Ronaldo. Si go gongo. Wa ma wako. Pelu an iko ti Super Eagles lo lede wa Nigeria ti nkara lowo. Naija ti binu lowo. Igbe awon olowo kan sugba gbogbo eyin te lo. Eri film. Okay. Ale otun la lo ma waye. Igbaradi waye lana tesi waju. Agba balu meji le logun. 22 players. Olanfa ni ati se igbaradi. Meta le logun won oba je sugbon. Igo Ogbu. Oun ti ni ifarapa ni buba igbaradi. Gbogbo e lo. O si wa pelu won be o. O si wa pelu won buba igbaradi. Won si ayewo yen daada leni. O ma se scan leni. Lati mo gbedeke igbe ifarapa to ni yen. Bawo lo se lo fa to. Oje bo se lo n oje lapa be yen. Iyen oto. Imire ni buba igbaradi ko ti Super Falcons. Super Falcons o lede wa Nigeria. Ile to gba ifigagbagan lore sore. Koju o lede Senegal. Iyen lojo jimo. Iyen nilu. Ni gbagba sere ti Remo Stars. To wa nilu Kene. Se fe gbo. Ifigagbagan ohun go meji se yo kan ni. Meji ohun. Abala akoko ni Super Falcons ti gba mejeji wole. Abala lekeji ntanu bodo lo. Senegal na de yo ke pada. E wa ma gbo. Baba di leni igbese lekeji o waye gege bi an se kowe re ago merin ni role ina ni o gbagba sere remo yi kan na iye gbagba sere remo stars to wa nilu kene o na ni fi gbagbaga yo ti waye to ba tin di ni role ni dede agogo merin ni o ya gbagba pa lati be yan si de go e ja sare gbori wole ko bana sinu idije San Cyprian Super League. San Cyprian Super League. To ti wo ese lekejidilogun week 18. Kini ohun mo to tin tenu bodo lo. Olorun mo je eyan je gbese manakai. Hey. Ase oju lo pe si. Injo ni won bere week 1 o. O ti wo week 18 bayi.

tan wi pe tin yin melo gbogbo eyan bada ta gbogbo e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da da ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ra oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba leyi erongba ti won fi gbe kale ko mu ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni ipenija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won fa ni tete fona loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop nitosi olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojojumo ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 090

0: se bi wahala ba ti wa o ba ti je pe no le tan isoro to wa nbe lasiko yen
1: bo ba ti je pe wahala lo le mo dowo fun yan
2: ke mo fa
0: e ma fa wahala bo sowo ijoba o
1: eyan ni de eyan ni de be ni
0: ah
1: eyan ni de bi ijoba wa ni
0: gbogbo bi gbogbo ti ma pada gbe yen wahala na bi ko je pe ona ijoba ni o pada kan go si ijoba si nkan la lo bayi
1: se ti ti wahala
0: ah
2: ara lu go kan ra
0: ara nkan ijoba o
2: ara lu gan kan ra
0: eni ijoba eni o ba po si
2: bo ba ko lu ijoba
0: wo e jofe lọwọ yi
2: lọwọ ta wa
1: emi gan fura mi ijoba ni mi
2: e gugun pe gbogbo ti nsele yen won hun ni
0: nbo
2: ba ko
1: o ma gbo o ma pe won hun
0: o ma pe won din ni
2: ana kan se mi igba lo pe tori pe oje eyan pupa abi oje eyan dudu omo abadan ni o abo mo oke ogun lo je ki won mo fi ya je o awon teku te buton te ki lori
0: de lu awon
2: picture ai
1: Abi le
2: te lo re mu ni Gambia.
1: Da wa le pe
0: Nigeria ni tin sele. Anu ese mi
2: ya ba mu yin.
0: Cyber bullying.
2: Titi yin yen rorun lati mu. Ju awon to kulo kini ko ye won. Se ran ti an wa nu gbo. Awon ero ti an fi ma sawari awon eyan ti an ba fe mu. A ma ba inira pepepe pade nu gbo. Sugbon laarin igboro. Iwo to nsun ni inu abule yin. Abi ni aarin igboro Ibadan.
0: Pe o abi fo
2: mo to. Ti ani won mu.
0: To ba ti a wa n to so to
2: o.
0: La lo Facebook.
2: Ah.
0: Lo ma re wi kati.
1: Kati kati.
0: Ani mo yo ba ka comment mi omo wo pe san ti an se joba le lori na ri
2: na da ti to ba wa re lomi to lo re wori kini re o le pe ile eko kan to da julo lorilede Nigeria lo ti jade mama wo pe ngba to lo ile eko
1: won ko
2: nbe
0: la ka ye re si ari bayi
2: la ka ye se akude ba lo le eko itun ma gbon si ni
1: ngba ta won to ku si opolo won le ti won ko eko si ohun de ti e mo ri
2: ah
1: o de ko to
2: mo boya school lo si wa to si
0: ofonu
2: ofonu gbe
1: mo ba wa fun size e ara re o wa bale
0: lori o si bo sori won si ani
1: ikoko mo so ku so mo papa ku ko mo wi wi ku
2: ana kan kan so fun joba nisin won ni eh ngba ti e wa dola awon
1: ti bayi o
2: be nbi bayi nisin
1: ki lo de ta ti wa dola bi ki lo de ta
2: se nkan kan lori e se ti gbo o se nkan kan
1: ofonu ni
2: mo poro oponu ni keyin o pe ijoba o ti e gbegbe se nkan kan
0: ma gbo ofonu
2: ijoba ki wa se won ngba ti won o ba gbegbe se igbese won le mo ti mu aseyo
0: ni wa ni won mo yi pe gbogbo nkan o yato sira
2: won o yato
0: ilana igbese yato sira
2: lori yoruba ti ni be ye ba se fo la se so ko e
0: eni o ba ni la kaye to ba na roje le yo mo yi pe n to wa nle yi o papo mo
2: ra jora won
0: o le fo ko jora won sugbon ona to gba
2: ati bi ton ka mo die won
0: so toto ti o ye kalukunu ikan be to pe ba ba na o fi wahala se gbogbo n te wule ata wule duro fun lati joy na yo pada bo si n ta pada mo so pe abamo aga ba mo buku mo agbe yin oro Olorun Olorun nikan
2: kini kan to wa ti mo fe ki aro ijoba to ba je ko se nbi na iru ile ti an ni jiyan gbe sinu e nile Ibadan ki ati riru eri ni ekun ila orun ile yi ni odo awon eyan wa nile Igbo gomina kan ni kete to ri to gburo ru leun pe ibe ni an ko yan pamo si won pe katakata lo be ni
1: won si lo le
2: won si won si so dile le
0: mo ni gbagbo
2: ijoba na o da kun kan ma je ki ru leyan ope me
0: e ja ma
2: ala fi a o le wa ko ka awon eyan ba le
1: o le bi se ti lo e jo si ti lo
2: e ni ara royin ni o
1: ara ko ba ti awon ki a se ka bu se ki ara re re o ara re o awon ki a se ka bu ti won ba ki
2: je won ba o fe yan leki wo na mo wa de eni
0: mo wa de eni
2: abi le won san san wo ni
0: eyin ara adugbo ni ojulala kan
1: bi sori o kan mi ko kan mi yo kan yo
0: eni o wa ladugbo yin te mo se ti
1: se
0: won si wole won jade
1: won se ku bembe
0: won si wole won jade won lo won po won wole won jade e si badi pe
1: ki won se se won e wa se won e wa si la lo meeting
0: abi bi won ba ti e se a wa na a ti amuleti won e ri won bi e se n lo ti en bo pe a bi bu ti won wole viri viri bi to si jason opin
1: eh jo so bi jo si mo mi nbe
2: eh adugo mi wa baje debi pe nna ba ti kan lekun enjo kan ti an pe awon fe fi epe awon fe fi fili awon kotokotokoto ti nbe loju ona awon to ba ti na 50,000 si won le ah eni re ni
0: instead of 2,000 awon le yo
1: awon lo yun da
2: ban ban sa yewo won ni ele yewo
0: o da ko buru continue
1: o buru ara re
0: e wise NYC. Eje ma lo futa ro yi. Star 347 star 1007 star 2 as ni code te fi gbe wa debe. Ta ba nso nipa ti kase. Owo la go mewa ku seju medogo. Awon eyan tu gbenu si. Titi gba yen titi la yo Akisola. Ati sima layo won a tu gbe yin debe ju bo se ye lo. Ki le fe mo ni gbogbo tin sele lawujo te ngbo yen. Kodoro re. O ti wa nbi la ro yi. Eku kale.
3: Lagilu FM 96.7.

0: Aki yin ka abo pada. E doki iroyin te si waju wa yi ni kani lagelu 96.7. Oke, to gajoke la fin fun fun. Ti oba debayo akande ta kale se felele mbadan. E magwa gbe yi lati darapo mo alori Facebook. Lagelu FM 96.7 ni e shawari mbe beshe nwo. Oni kek mi, kokari to lori telemu. E jabe re re ajo on jare. Nino iwe iroyin The Guardian. Loju iwe kese. Oni awon ikan. Lorilede Nigeria ninu eyi ta tiri gomina ipinle Borno babagana Zulum ati enikan ti ohun na ti fi igba kan rije adari omo egbe oselu to pojulo ninu ile asofin agba le yi Ali Ndume pelu igba keje are ile yi tele to tun je oludije dupo are labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar ti gboriyin fun awon iko omo ogun orilede Nigeria fun bi won se sise akin lati lo re dola awon ti awon olubi eda kan ti an je omo iko Boko Haram ti won jigbe ti an lo bi otale lo odurun 360 ninu egbo alagbara kan eleyi ti an ni o nbe ni agbegbe Goshe ni ijoba ibile Gusa ni ipinle Borno ninu akata awon olubi eda awon eleyi won ti so won si lati bi ojo die seyin isele yi oni pe o waye bi awon omogun iko Operation Enduring Peace bi se ni won de na orisirisi ipinu awon iko labi yi lati tun sise ijinigbe to si je wi pe won tesi waju lati lo re dola opolopo awon eyan ti an ti wa ni ahamo ni awon ipinle bi Plato ati Kaduna be oni gomina Zulum ninu atejade kan eyi to fi lede nipasẹ eni to je oludamoran re pataki lori eto iroyin Dauda Ilia oni o ti se apejuwe isele eleyi ti o waye ati ise aseyori ti awon omogun ile yi se ohun gege bi eyi to tumo si wipe won se afihan igbojugboya won ati pe won se alaye ara won fun gbogbo agbaye gege bi iko to je akosemose ati pe gbogbo orisirisi ise ifimu finle ti won se o ti se afihan re pe won lami laka papa ninu igbogun ti igbesumomi ni ekun ila orun ariwa ile yi nigba to na wa nfidi isele na mule eni to je adele adari ni eka eto iroyin ni olu ilese iko eleto abo alajumose headquarters ti joint task force ni ekun ila orun ariwa ile yi northeast eyun fun ti iko omogun operation hardenkai ogagun agba haruna m sani un lo so di mimo wi pe awon iko omogun ohun ati awon iko omogun kan pataki tun ti awon osise mi ti ko wa lati ekun kini sector 1 o ni pe won yabo agbegbe kan eleyi to je wi pe o je ibi ti awon igani ko agbesumo mi ti ajo omo iko jamatu hali suna leader awati wal jihad ta mo si JAS ti o pe won pa budu si ni arin jigbun jigbun oke mandara eleyi ti o nbe ni ekun gusu ipinle Borno won ni gege bi awon iko omogun bi won se rin irin ajo ohun ni alarin yori to si je wipe leyin opolopo ose eleyi ti an tin sise ifimu finle ti an tin lo ti won bo lati ma tokunpin bi nkan se nlo ninu buba awon agbesumo mi ohun oni won to wa se iru aseyori yi won ni eleyi o na lo si fa ti o fi je pe won pete irin ajo won won se ato won se adimora won si ri pe awon se aseyori lati ri pe ati okunrin ati awon abileko ati awon omode ti awon ika eda yi ti an ti jigbe ni oniruru awon awujo ni ipinle na oni won di gbigba pada papa julo ni agbegbe Goshe gege bi won ti se so sani so wi pe gbogbo awon eyan eleyi ti awon pada ri lati dola yi nipase omogun ile Nigeria o lo je pe won ti la awon ila koja to buruku buruku ju koja nigba ti won fi wa ni ahamo be lo se afikun e wi pe awon araalu eleyi ti awon ika eda ohun ti an ti jigbe oni won ti pada di eni ti won ti gba pada bayi o si aarin ilu ti orisi ti kogun won yo lowo awon ika ti won da omi alaafia ile Nigeria ru na
1: ijoba apapo orilede wa Nigeria ni won ti buwalu wi pe baalu ton lo bi marun niye ni ki won ma ko lo si orilede South Africa lati lo re dola won mo orilede Nigeria ti won se tan lati pada si orilede yi won si ni ayewo si awon eyan hun ni won tun ti so siwaju o ti opin yo de ba titi wo ojo kewa osu kefa odun 2026 ta wa ninu re yo agbenuso fun ile ise tori si oro abele lolulu lewa ilu abuja kime bi imotimi e bienfa loju oju oro isita lori ona ti ijoba apapo orilede wa Nigeria fe gba lati ko awon eyan hun o wa si orilede Nigeria pada won ni bi awon ti won lo bi edagbeta niye ni won ti wa si ile ise asoju orilede Nigeria ti beri South Africa ti won ti joko ton si ti fi oro wa won lenu wo lati si ayewo kini ni kini fun won o loju ora ti ri pe won ku ero mero pada wa si orilede Nigeria gaga bo ti se nso wi pe orilede wa Nigeria re Bola Tinubu na ni o buwolu wi pe ako ofurufu bi marun o ya lele e ba ko ni so ni orilede South Africa fun ogede awon orilede Nigeria to se tan lati pada si orilede yi bibo mi o ba gbe ni asa pada wale eni na ni won ni ko din ni awon eyan ti won mo lo bi 270 ele ti won kokko ko iyan ise akoko ku ni Johannesburg lojo aje Monday iye irole oni gangan wa si orilede wa Nigeria won ni igba ti won wa lanfani ati bale bage so orilede yi nikan won ni ti le so igba ti o je akoko ti o je gan ni pato sugba won mo pe won gbera kuro ni Johannesburg ni role oni o ti sojo aje Monday iyun ise akoko won ni awon mi si tun wa e ti won si se iforowanilenuwo fun won titi di asiko yi o won ni iforowanilenuwo ohun lori iwe tin be lowo kaluku lo ni se pelu orilede Nigeria ati awon igbimo ti orilede South Africa gbe kale wi pe sara wa ni won ti wa nbi ti ojo melo niju won wo orilede South Africa se won leto ati mo lo ni tarata se nkan ko se won se wo je gbese o ya eja won mo lo pelu ayo ati alaafia won ni gbogbo awon eyan hun ti won si ti se tan na ni ijoba apapo lede wa Nigeria ni ki won ri pe pelu ayo ati alaafia pelu ederun ni won fi pada o si orilede yi bi won ba ti se tan ki won ma bo awa na ti se tan lati tewo gba won
0: iroyin mi o tun le yi ti o jade o lati enu eni ti o je senator to soju ekun gusu ipinle Borno Ali Ndume eni ti o ke si awon alase ile yi papa ni le se omo ogun lati se agbekale ibudo ti o je ti iko omo ogun ile America ni ipinle Borno papa pelu boye so di mimo pe iru igbese be oni yo se ranwo lati koju oro si awon omo iko agbesunmo mi Boko Haram eleti won sise labi ni ekun ila orun ariwa ile yi o pe ni ori awon ori oke Mandara eleti nbe ni ipinle ohun o je bi to ye ki awon omo ogun ile America ki won fi se budo loju na ti le ri pe won pin awon ika eda yi nipa Ndume won lo so oro ndi mimo nigba to se foro wa ni lenu wo lori ile ise mo maworan kan nibi eto kan to ni se pelu eto selu nibi ti o tin soro nipa awon idojuko eto abo eyi to ndojuko awon eyan ni ekun ila orun ariwa ile yi gege bi oro eleti asofin ohun so o pe iru aye ti awon ori oke to je ti Mandara ohun ti won kale si oni o le ran awon iko eleto abo orilede Nigeria lowo lati le mo ti be topinpin bi awon iko agbesunmo mi wonyi bi won se nse ose laabi won ni ipinle Borno ati agbegbe Sambisa oni eyi gangan ni o si je ki ise won ko le tete di eyi ti won da lowo ko ni agbegbe na senator yi ko sai so di mimo wi pe bi awon iko omogun orilede Nigeria bi won ba ri awon iranwo gba ti ise ifimu finle won ati ise won eleti won fi nlo re gboju agan si awon agbesunmo mi ohun bo ba fi le ri iran lowo eleeto gbangban ju bo ti se wa yi lo oni yo se idiwo fun awon ikeda yi lati ma rin yan fanda tabi ma ko awon kan ijagun won sowo lati awon agbegbe kan lo si awon agbegbe mi nibi ti won tin fi sise laabi won ni gbogbo arin gbogbo ekun ila orun ariwa ile yi ko sai wa so di mimo wi pe nkan to daun loju tada ni pe ile ise ologun orilede Nigeria onilo awon ohun elo mi ati iran lowo eleyi to gbangban loju na ati le je ki won o segun igbesunmo mi ni ekun na ati ni ti butoro ile Nigeria
1: ile ise mo ologun ofurufu le wa Nigeria ni won mo ti ko ko ofurufu ayare fefe asayewo dola wa si ipile oyo o loju onu ati se iranwo fun ijoba lati le dola awon oluko ati awon akeko eti awon agbesunmo mi ti won jiko ni yawota ati are esiele ni joba ibile orire nipin na yo ti aribita wa yi oro ohun lo jade lasiko eloyi ti eni to je asoju fun oga agba ileise omologun le wa Nigeria Hassan Abubakar to nti ya vice macha Abubakar sule ti won se abewo si gomina ipinle oyo nibi ti won ti lanfani lati ma salaye bi ti nko gbede duro lori oro eto abo ati lati dola awon akeko to hun awon oluko won e ti won si wa ni akata awon ajinigbe ohun ti wo iri won gba titi di asiko yi o won ni igbese e ti ile ise omo ologun ofurufu lewa Nigeria gbe ohun o tun je ki eto abo ohun ko tun dase wale daada ko tun mu ha o lojo ona ti dola awon eyan hun kuro ni akata won won si kesi gbogbo awon eyan tin be ni agbegbe nibi ti won ti ma lo oko ofurufu awon lati ma topase won ni gbogbo awon igbo to didi iyan ni ibi ti isele ti sele gan wi pe ki won ma kaya soke o ki kaluko fi okan bale o loju ona ti re ki eto abo ko tun rese wale o na ni gbogbo ipa ati agbara e ti joba ipinle oyo nsa o to si mu ki ile so ologun ofurufu lewa Nigeria ki won lawon fo fo so wapo pelu ijoba ipinle oyo pelu gomina Seyi Makinde loju ona ti ri pe gbogbo awon akeko ohun pada si akata awon molebi won o to ti awon oluko won won salaye lori ipa e ti le so ologun ofurufu ti oko loju ona ti ri pe ijoba ipinle oyo fi oko won bale ati awon olugbe ni ipinle oyo won ni gbogbo awon ipenija to n koju oro eto abo lapa bi ta wa yi ile ise omologun ofurufu lewa Nigeria ni e lo re fi okan yin bale o won gbo suba kare fun gomina ipinle oyo gomina Seyi Makinde fun akitiyan re lori lati gba awon akeko won ati oluko won pada si akata won o e ti won ti ko lati ojo kedogun osu kanu odun 2026 ta wa ninu re yi nijoba ibile orire ti won si ti lanfani lati le gba won won ni gbogbo won lo bi merin dini adota 46 gaga bi iwe iroyin Nigerian Tribune bo te gbe kale ni oni ama adupe o ile ise omo ologun ofurufu lewa Nigeria ti ni e fokan bale dudu lo so so be ba ti ri balu ti se fi eyin ko lo wa oto la won to wa o awon to si wa ana ni awon ajinigbe ibi ti won wa gan ni pato ati ti won le se lati le debe won ti won wa se nu ni
2: Lagilu FM 96.7.
3: Hello, Ekaro Ekason, Ekale. Are you looking for a job opportunity? AA Global Limited is hiring customer service representatives and content creators. Do you have experience? Great. No experience? No problem. Kosi wala, I'm a trainer on the job. You will learn valuable skills while you earn. Salary ranges from 80,000 Naira to 150,000 Naira. All you need is willingness to learn, good communication skills, commitment, and a positive attitude. Shofe kwa eko tutu. Shofe grow your career and earn a steady income. Then this opportunity is for you. At AA Global Limited, we believe in helping people learn, grow, and succeed. Ma se je ki opportunity koje lo. We are located at number 63, Mobile Shopping Complex, Gbagi, Ibadan. Etule pe wa sori 09011333610. Etule ko si wa lori Gmail at hr@aa.com. dublehay.com. Apply now and join our winning team today. AA Global Limited. Learn, earn, and grow.
4: Ibadan, get ready. Heaven is about to touch the city of Ibadan. God of white cloth. Holding for Osos Ministries presents Ibadan Mega Crusade Theme: Authority That Leads the Whole World. The city of Ibadan shall experience a 3 days prophetic house of power, deliverance, and the moment of signs and wonders, where the lame will walk, the blind will see, the sick will be healed, hope shall be restored, breakthrough and words of prophecy. Come and experience the miracle working power of God as the servant of God, Prophet Odedoyin Olaumi Ezekiel, will be live in the city of Ibadan on Wednesday 10th June to Friday 12th of June 2026. Venue: Oba Akinyele Memorial High School, Anlubua, Basharon Road, Idiakwe, Ibadan. Ministry is Prophet Odedoyin Olaumi Ezekiel. There will be a free buses for all from Iwolu, Mokona, Challenge, Ojo, Egbeda, Brewery. Come and experience the authority of God that transforms life, restores destiny, and reveals purpose. For inquiries, call 080-3280-3045 or 090-5713-7367. Follow us on all social platforms at Prophet Odedoyin Olaumi Ezekiel. Ibadan, your moment has come. Don't miss this mega crusade. Heaven is calling. Will you answer?
5: Ìjẹun ọ̀nà láti dáàbò bo àmúlò data rẹ. Ìdáàbò bo àmúlò data rẹ wà lórí app rẹ. Yọ àwọn app tí ó wúlò mọ́ kó lórí fóònù rẹ. Àti pé púpọ̀ lára àwọn app wọ̀nyí ló ní data safer mode mú àtúnṣe ìgbàlódé bá wọn. O tún lè lọ sórí setting kí o yọ auto update kúrò lójú òpó. Ní ìparí, tí àwọn app tí o kò lò mọ́ kí o lè rí data rẹ lò lálòpẹ́, àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lè ṣe ọ́ ní àǹfààní. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, kàn sí ìtàkùn ẹ̀rọ ìléwọ̀ rẹ tàbí ìtàkùn consumer.ncc.gov.ng fún àwọn ọ̀nà tí ó ṣe ọ́ láǹfààní lórí àmúlò data rẹ. Pé àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí lónìí kí o lè lo data rẹ lálòpẹ́. Ìkéde ìwà láti ọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ àwọn aládàáni tí ó gba ìwé ẹ̀rí lẹ́ka ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti àjọ tó ń rí sí ètò ìbáraẹnisọ̀rọ̀.

0: assalamu alaikum gbogbo muslimi ile ise akorere ajo sile mimo aljanna travels lo ki gbogbo wa papa julo gbogbo awon ti won tele wa lo si hajj odun 2026 won ni olohun o gba ni bada fun gbogbo wa o alo tun lo alo gba olohun o se won wa ni karun awa leti o wi pe atete sun latete ji fun gbogbo eni to fe ba wa se hajj 2027 yala awon ti o lanfani lati lo lodun yi won ni iforuko sile ti wa bere bayi ipari osu november 2026 ni gbogbo pepepe o wa sopin ni le se aljanna travels gege bi alakale ijoba saudi ko wa to dipo kase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni le se aljanna travels to wa ni navada plaza 140/142 liberty road elewure bus stop ibadan kale ba jo gunle sorilede saudi arabia fun ti hajj 2027 fun alaye lekurere e ma pe 0904444945 esi le be wa wo lori www.aljannatravels.com pelu aljanna travels hajj 2027 when lemu no tun je the evening light ala
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
2: S E L E R R I E salary
1: ah boda mi esipeli no di salary oya lopin gbiyanju esipeli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: Don't sleep. Wake up.
6: Providence College of Education, Ibadan. Ibadan logun wa si. Eyi gan lo ma dekun arin jinle lo gbe ko. Kona jiji rere. Providence College of Education, empowering global scholars. Inira Osima. Akeko lati tesiwaju lori eka eko eko to ba fe. These are the available courses: English and Yoruba, Yoruba and Economics, Social Studies and Economics, Computer Science and Integrated Science, Islamic Studies and Political Science, Physical and Health Education double major, Islamic Studies and Geography, Mathematics and Biology, Business Education double major, School of Early Childhood and Education double major. Ati bebe lo 3000 naira pere ni form acceptance fee 10000 school fees 30000 per semester lo gba form ni Adeojo Junction Yanaji Flour Mill Boluwaji area along Lagos Ibadan Expressway Ibadan anfani berekete form and acceptance fee is free 100 level school fees is free for the first 200 students scholarship for best 50 students to our AAUA university accordingly telephone 0703155155 tabi 0706666695 website www.pcoed.org Providence College of Education Ibadan Okaju Osunwa
7: Lagilu FM 96.7 Edoki Iroyin
8: Eka abo pada Edoki Iroyin te siwaju ikani Lagilu 96.7 oke to gajoke na letin tete gbowa oya o ninu iroyin to nbe loju iwe keje The Guardian ipinle Osun lo gbe mi lo wọ́n pe gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀sùn adémọlá adeleke ó ní ó ti rọ gbogbo àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ náà láti rí pé wọn ò fi ojú sí àwọn ète àwọn èèyàn kan eléyìí tí wọ́n ń pa láti dá ìbẹ̀rùbojo sílẹ̀ sí ọkàn gbogbo àwọn èèyàn ní ìmúrasílẹ̀ ètò ìdìbò eléyìí tí ó wáyé ní ọjọ́ 15 oṣù kẹjọ ọdún 2026 pẹ̀lú àtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ wípé nítòhun o àwọn ikọ̀ òun nídìí òṣèlú tó ń ti àwọn akitiyan eléyìí tí òun ń ṣe ó ní ó ti dá òun lójú ju àdálọ̀ wípé àṣeyọrí gbà tí alákàn ṣepo ń lòun ó ṣe ò nínú ètò ìdìbò gómìnà tí ó wáyé nínú oṣù kẹjọ náà adeleke ó ní ó ṣe àfikún ẹ̀ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú accord èyí tí òun wà ló jẹ́ ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé ilẹ̀kùn rẹ̀ ó ṣí yanya ni o fún gbogbo àwọn èèyàn tó bá wù láti bá ọkọ̀ nua ẹgbẹ́ òṣèlú àkọọ́dù rìnrìn àjò nínú ètò ìdìbò tí ń bọ̀ yìí o bẹ́ẹ̀ ló ké sí gbogbo àwọn olóṣèlú àti àwọn èèyàn míì táwọn náà èso olóṣèlú tí wọ́n bá wù láti ṣe òṣèlú pé kí wọ́n máa bọ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú accord eléyìí tó jẹ́ pé ilẹ̀kùn rẹ̀ ń jọ tí àwọn ti kọ́ ilé rẹ̀ tí àwọn sì ti ṣí ń ní àwọn ti ju kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ síbì kan pé gbogbo tó lórí tẹlẹ̀mù ní kó máa wọlé wá sínú ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún ní múrasílẹ̀ fún ètò ìdìbò gómìnà eléyìí tí àwọn ń ṣe ní àsìkò yìí o nínú àtẹ̀jáde kan eléyìí tí ó fi léde eyín ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ rẹ̀ Ọláwálé Rashid ló sọ ọ́ di mímọ̀ pé gómìnà ọ̀hún ó sọ̀rọ̀ nígbà tí ó ń fèsì lórí bó ti jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti ń kọ̀mínú
9: lori bo ye se se ko je pe mogomogo abi mo karuru yo waye nibi eto edibo ele ti nbo lokan ohun tabi ko je pe kan da yan pon yanrin sile nibe o pe gbogbo eto nla won tin se o lati ri daju wi pe gbogbo awon eyan ti an je oludibo ni won le lo redibo won worowo ni ojo eto edibo laisi pe enikankan o hale mo won abi pe idiwo kan o waye o so di mimo wi pe awon araalu ni won ni igbagbo ninu isakoso ohun ati awon niruuru eto eleyi ti ohun tin se o ni eyi o si farahan ni ojo ti won ba dibo o na ni o si safihan ohun ti esi idibo yo pada je gomina adeleke ko sai so di mimo wi pe ni tohun ohun ni igbagbo ninu gbogbo awon igbese ti awon iko lajo lajo eleto abo eyi ti an gbe ati eyi ti awon ti an je ala osise ajo eleto edibo ta won na o gbe o wa so di mimo pe gbogbo ohun to tin se ninu irin ajo ipolongo ohun o ti fi okan ohun bale pe didun ni obi yoso waye o ekan ninu egbe oselu All Progressives Congress APC ninu egbe oselu na nipinle osun olatunbosun oyin ti loye o na soro lana o onise eri gbogbo bawon eyan kan bi an se nlo ku o ninu egbe oselu APC ti an bo sinu egbe oselu mi oni ko ni turun kan lara aseyori egbe oselu APC o ni ipinle osun be lo pe ko si din bi egbe oselu na bo se gbajugbaja to ku ni ipinle osun oni ko tun wa ni fowo ba aseyori awon ninu eto dibo gomina eleyi ta won mura fun ni ipinle na ninu atejade kan eyi ti asofin tele ri ni ipinle osun to ti soju awon eyan ekun obokun nile asofin ipinle osun ri o na lo so ninu atejade to fi lede ni ipinle osun wi pe se ri irun tin sele yi bi se ma waye nu lasiko oselu papa julo ti ibo ba tin bo e mo ran kan ti o mo pe awon kuro ninu egbe kan awon bobo mi awon kan lo tun mo kuro bi egbe eto won tun mo wonu egbe mi o ni irin ajo oselu lasan niyan ko di ijawe oluburi awon lowo ni ipinle osun
10: ani ti se oludije labi ase egbe oselu Allied People's Movement APM Ito lo tarata, lati lo de soju ekun idibo Oyo Central Senatorial District. Ni lo igbimo asofin lewa Nigeria. Ambassador, Olufemi, Ajadi, Ogutoyibo, o ti gbesu barabande. O suba kare, fun le se olopa, pelu akitiyan won o. Eloyi ti won do la bileko Olaide Busayo Adegoke John Paul. Tonti awon omo re. Mejeji omo odun mejila ti won di okunrin ibeji Peter ati Paul lowo iko ajinigbe iyan lasale ojo aba meta satide ni dede ago meje abo ojo kefa osu kefa odun 2026 won ni te ba gbagbe te si ran ti bo ti se lo a ri mo yi pe abileko yi Olaide Busayo Adegoke John Paul owo na lo je aburo lobirin fun eni to se nfipo sile gege bi alakoso fun oro agbara iyin oloye Adebayo Adelabu eyi ti won wo ibi ti o ti nlo lati ko omo re lo si ile eko ni dede agogo meje abo lo oro kutuwa lojo keta osu kefo odun 2026 ti won si pariwo mo pelu abajinatu ni owo won bi pa ya sokale won ni loju ese na lo sokale lo kodu oko won no ba si oko re le pe ka won araalu awon araadugbo ki won mo mojuto won ni ile ise olopa ogba bi won ti se ngbo pe eni bayi bayi o na ni won mo ti jigbe lo pelu awon omo re ti gbogbo araadugbo pe pitimu ni ile ise olopa ti bere wadi lori kini isele to sele yi pelu iko ajinigbe ti won wurufe iwa be won ni won simi o won ka re won ni ninu atejade eti ajadi to mu iwe furara re to buwo lu yawo lojo isimi sunday ana to si gbe sita wi pe o ye ke eyan mo orilede nigeria ke gbo suba kare fun le ise olopa won ni gbogbo awon orilede nigeria dide won ni won si so pe ile ise olopa adupe o fun aseyori eleyi te se yi o lati gba awon omo won ati ya won sile loju ojo ajadi mo soro ilekun bi pe baba nse bayi a ma du o bi pe ise ti ile ise olopa lewa nigeria se yi o je ise takutakun to si jumo gbogbo omolede Nigeria lenu o imate ko le isu olopa lewa Nigeria ni ajadi so bako na lo tun gbosuba kare osuba rabande fun gomina ti anipinle oyo gomina sey makide fun bo ti se duro kakaraka to si ni se ani iwa igbesun mo mi to ti iwa ibaje eleyi ti o fe gogo si awon ajinigbe un lara agbodo pe owo re pale ni to si ni gomina ko mo suko kaare ko si sojo lojo na ti ri pe eto abo nipinle oyo o rese wale onise ri igba ti gomina gbera to dide to ni pe ha akegbe mi re nkan buruku o mo gbodo sele si o di odo eni ti se minister tele ohun fun oro agbara oloye adebayo adelabu ni ile re lati si abewo si ni jodi eseyin wi pe ha a ma ni riru eleyi lo re fokan re bale se ri awon omo ti won kohun ati aburo re yi wo mo fi ndo loju won gba won pada oni be na lo si se ri bi gomina se so be na ni oro o se tele be oro jade asemu lase kese ni won ni se ri akitiyo ti le se olopa se ipe koda e wo won sise gan ni ajadi tun soro wi pe eyin ile ise olopa e wo die o to die o to ko to fun omo okunrin o e tun gbiyanju ni o lori oro eto abo tori pe awon oluko ati awon akeko eti awon ajinigbe sigbe ni joba bi loriire won si wa nbe o a si fe ke tun fi kun akitiyan yin o lati ri pe atugba won pada si akata awon molebi won o tori pe bi gbogbo nkan ti se nlo yi a ri pe en sise ise takutaku le si nse ki ise ohun ka tun wa le de lade gan ko ni ade ewura lori e tun gbodo ba wa gba awon akeko yi ati awon oluko won pada o kuro lowo awon iko ajinigbe o ti won wo susun ti won ko won lo lati fi da awon eyan won loju won si da won nigbagbo ninu awon osise leto abo nile wa Nigeria bi pe akitiyan won won o tun gbiyanju si lati gba awon mo n pada kalori fokan bale
9: iko kan to nsoju araalu ti amo si Oyo Rising Citizens Forum ORCF n lo ti bu enu ate lu ahiso iroyin kan

0: eleti awon eyan bi kan ti won gbe kiri nibi ti won tin die bi isele ijinigbe to waye si eni to je aburo lobirin si minister nipa oro ina manamana nile yi oloye adelabu ru senator sarafadin ali bo ni nbe ni die won se apejuwe igbese na ati awon oro ayeso ohun gege bi iwa ika iwa eleyi to je pe o ku die ka to ti o ti e se gbo leti to je pe irun ni eti gugu awon eyan ninu atejade kan eleyi ti awon iko ohun ti won buwolu nipase awon ti won je asoju won ninu eyi ta tiri aderemi adebisi ati owo labi salam ni iko na lo ti so di mimo wi pe iru awon eyan eleyi ti won soro ohun oni se ni won mama fe tapo si aso ala oloye sarafadin ali wi pe iru eyan yi eni ta mo wi pe ohun je ekan laarin ilu eni to je pe ko fi gba kankan wa nidi bibaje ri iru won wa ni awon olubi eda yi awon eyan to je wi pe won oda igba ase kan ni to je wi pe oro ti an mo nti an mo fi wo nje je o na ni ki won mo sise la bikiri to si je wi pe awon eyan ti a le se apejuwe won o na ni awon ti an je wi pe won ti wule di eni to ti jakule nidi oselu ti o rona gbegba mo oni un to wa kure ngba to po lo won ti o mo na odo mo awuju oni won fe da gugu oro si atejade on se apejuwe awon eyan ti won gbe iroyin laabi ohun kiri gege bi awon oba ye je ti mo wa le mo laabi kiri agbo oselu to si je wi pe awon eyan won ti won ji oga ti fun won lowo ise laabi ti won se won lawon eleyun won ti wule ta eri okan won fun owo ti o to ra eko ataka je ha seru awon eyan yi wa ye leni to ye ki araalu ko mo teti si oro won won pe te ba wo won ni awon ta awon gege bi ko ORCF awon owule fe so nkan kan nipa oro ohun tori pa won ri bi oro eleyi ti awon olubi eda kan kan fe mo fi ba oruko ati ise rere eleyi ti oloye sarafadin ali ti o ti ni latẹyin je ni won ni sugbon lati le wa je ki araalu ki won mo ntoto ki won mo mo ba won teti gbo iru awon oro buku be ati pe lati tu asiri ise laabi ti awon ekeda ohun se n lo je ko di dandan fa won lati bota wa fesi lori oro ohun tori poro ngan owule ye ni nte eyan fesi si tele tele egbe ORCF ohun se atenume wi pe senator oloye sarafadin ali ti o je oludije du ipo gomina labi ase egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo o je omoluabi oniware eni to je pe ko si iwara darada abi ti omo ganfe kankan lowo eri be le nikan ko si le pe awon ri iwa baje kan be awon to pase iwa ka ma pon mi oke rutodo bi odo re ibi ti wu ko mo atejade iso di mimo pe alimbe lara awon ekan nile yi papa ni ipinle Oyo eleyi ti akoko bode bu enu atelu isele ijinigbe eleyi to waye si eni to je aburo lobirin si oloye adelabu ati awon omo re mejeji be lo wa ke si araalu pe ki won mo teti gbo eru awon esun labi ti awon ikeda ti won fi lede ohun oni iko ohun lo wa ro ilese olopa ipinle Oyo lati tete gbe igbese ki won o se iwadi to jinle lori ibi ti iru ahiso oro be ti jade wa ki won o si ri pe iru awon eyan ti aje iwa baje yi ba simo lori won pada jolamba ni waju ofin ile yi
1: egbe oselu people's democratic party PDP eka ti ipinle Ekiti won ti pariwo sita o wi pe e mare o ki awon eyan ko gba won o eyan ni kankan won ni aro orile de wa Nigeria re Bola Tinubu awon nke si are e dakun e gba wa o ni ipinle Ekiti won ni kilode won ni saju eto idibo gomina ti o waye logujo osu kefo odun 2026 ta wa ni ipinle ohun won ni nise ni awon osise eleto abo won nawo gan awon omo egbe oselu PDP ti won toka si bi pe elore egbe lagbaja elore egbe tamedu won si ngbe won won ni ha ibi awon ti wa wo ni pe ha se nko ti fe se egbe oselu PDP ni ipinle Ekiti bayi o tori ko ye awon mo o awon ti won ba gbe won ni won lo mo fi awon ise leto abo

0: akuko ti okuku ko asa o ni gbe awa mo pe bi ota ti le wu ko mo ko gbogbo e papo mo ara won to pe orilede Nigeria afi ko so mo se gurugudu lai la lafia awa mo pe ro ota lasan niyan ki se nkan ti olohun obe ledumare to ni lokan fun awa ro awa mo wi pe ero to ni si wa kiki da ero rere ni a si mo pe ero alafia o tu wa nbe awa de mo olohun yen wi pe o yato se eyan patapata toro korira awa ika ibi kankan o si le bagbe leyin ore yin daada ni o pada sele ninu abidi oro orilede Nigeria daada ni o pada sele ti aye gbogbo mo orilede Nigeria daada ni o pada sele ti gbogbo awon ti won fe ere forilede wa Nigeria sugbawon won mi ti won tun fe nkan mi to yato si daada o olorun ba oni omo bi o se yanju oro ti won yen oni lojo kejo ninu osu kefa odun 2026 atudupe eyin guro temi emi mo wi pe wa nbe yen olorun oba lo se gbogbo e daada fun wa amo gbogbo e loore pelu bo se se fun wa ani gbagbo ati reti pe gbogbo re yo pada da lorilede Nigeria yi bi awon kan ti en fe pe ki omi tutu ko sa wa lokan gbogbo wa ka sa sun lo berebe ka sa wa loju kan ke ka awon mo lewe ko mo lo le eko pe si nto jo olorun oba olorun itesiwaju ni yo se ma se daada fun wa lorilede yi ni o oruko olorun oba yi oga agba oba to ga tanyanyan ti o si nkankan to ga to ohun olohun loruko oba adebayo muritala akade mfr loruko awon si won je loga loga ni kan ni bi ta wa yi ti won moju to wa ati titilayo akisola to je olooto eto oju oja yi o ni mo nki wa wipe e ka bo sori eto oju oja o oju oja leto oju oja gan ibe o ni aje lojoko si laburo ni se wa se a ma so jade loro enu ni pe laburo ni se wa baba ti n so jade yo pada ri be tori pe laburo ni se wa lorilede wa Nigeria bebi pe yo se eto oro aje wa bebi pe gbogbo wa a wa joko sirisi loju kan rara o ero ota niyan ki se ero olohun oba daada ni o pada sele si wa o fola shade ajala loruko temi ti mo nje ikanni lagelu 96.7 fm oke gajoke ni won pe ikanni bi ta wa yi felele pe olohun oba mi lo fi wa kale ka si pipe ka ma fun rere n to da se ti gbogbo araye ka ma munu ara adudu ka ma je ke ti ara adu ko di si on ti won nilo lati mo ki a si tun ma se kini ka ma mu iroyin atorisirisi awon nkan ti won nilo lati gbo ka ma mu wa se ti gbo won olorun ba lo se wa be oya o awa n tesi waju lo niyan iko iko bala tolu aya deba mowo mo gbe fun e o jare awa meji feyan kan o ti de gan ni rabaji gan to de ti bere si ni se ise yen ko ni bu e lowo lagbara olohun ati wo ati gbogbo awon ara yoku re bo ki o bosun alayande o de le nbe yen ko de je ki gbogbo re ko ri petepete a ni damu oya tolu ati si de ere jagbera lose yi niyan to tun je ose tuntun ninu osu eleyi ti amu itojo osu kefa looto ijejo o lojo kini amon loni ojo kejo loni ose tuntun a de tun ti mu niyan lagba lowo olohun oba awo se tun rire gba onise ayo o yi ma je fun wa tolu oya ma wo mi ranke je ka jo se kini yen ni so nbe
1: oju oja apamowo ataj

All right. Yẹ ka ma kira wa ku dede gbogbo bi te ti lanfan lati ma gbo ikani yi. Ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajoke. Ile ubala belele ni le ibadan. Oya kashe kashe kashe. We go again. Oya eja lo o. A tu lanfan ni ajisare yi ko to yen. Laari iseju perete si asiko ta wa yi. A tu sare yi ko to yen. Awe eyan bi melo kan tu towo ofa benu. Se won wa lara won sa. We mi le so o. Tori pe o ta kase o le gbo pe kase. Nto ba le mu ogbo pe kase boya nikan to ta kase wa legbe re to gbo pe. Wa ni efan na ni mirago kan. Abi moti kan. Wo na jenu kase ni e. Sugbon o lo mele o lu sekere. Ki la wa nwa lori stage. O gbagun re bole ne tari e bole lori stage ko lo mele ko lagogo ko lu sekere o ta kashe o wa nreti ope kashe ko possible ibu gaga si number re pe won o le si owo san fun o ibi oro wa nu ko je pe oto number ti an fe pe

0: le pe number yi to ba dabi eni pe ko fe yi o daada pe number yi 020 1330 6194 tabi 090 260 26314 WhatsApp niye 090 260 26314 o tun salaye fun o daada bo ba yi pa laye temi yen o yi o daada toro se se ko je yi pe oro temi fast agbo ori eto le mi wa papapa ni mo gboro se kini on ko sakoko ni gbogbo e lo star 347 star 1004 star 2 as abe lori 50000 naira from there a koja sori 100000 naira from there a koja an lo nu yen free je gan o dori 200000 naira laaro ina ni ma ja gbo osi nbe gbogbo eni okeda mu phone re na okay oya let's go there 50000 akoko re 00 lo bere re o pari pelu 9953 ta lu ni number yi
1: Hello.
0: E karo.
1: E karo sa o.
0: Oruko yin ati aduwo je wa isa.
1: Awo ni ni Onisayo ni orufo mi mo wa ni Ogun pa bayi.
0: Ogun pa lewa igba wele tin play cash.
1: Last year.
0: Se ti jeri?
1: Mo ti jeri re.
0: Hello.
1: 150,000
0: Oda. E je fi 50,000 naira wo kan laaro yi.
1: Ah, ope o.
0: Ope.

0: o pari pelu 6902 081 lo bere pelu o pari pelu 6902 okay all right egbe ko yi o ba ntun pe le kan si e kini ke be keji ke be ni lapa bi o ko si e keta ke be o gbo ni awon yan mi je ko se nikan kan yen nikan kan je o enikan kan yen nikan kan je o ero po to mu phone dani ti an si play kase ti wo ba ti le gbe lanfani e meji ti o
1: hello
0: e ka ro sa akojumo sa ikani lagelu la wa oruko yin ati adugbo te wa sa
1: idomo wa tela de lo emulo
0: igba o le tin play kase
1: o ti pe chukede
0: se e ti jeri
1: be ni
0: e ti jeri
1: be
0: iya elo le je ngba yen
1: 50 100
0: okay o ti time meji ti jenu ah, congratulations. I don't think 50,000 naira laaro e. I don't think 50.
1: Okay.
0: Congratulations. Won pe yin, won ma pe yin. Mo se je ni.
1: Okay.
0: Iyan na tun ti lo.

0: network yin se back back ah eja asiko ni si nlo yi ati wonu eto eleto oda ja tare ja fo fere sori 200 ja fo fere sori 200 je ma lori 200 mi fe dawo eyan lagara network yen bi se nse yen yo delay o fe delay ni delay tactics ni ṣugbọn ni je ki 200 yen o mo salaye bo sawo eyan lowo yen gangan ni yo be 200 yen gangan ni yo be on lo delay tactics fun wa nbi je ma lori 200,000 tori akoko imi fe ko delay wa. Let's go to 200,000 naira, 200,000 naira, 200,000 naira, 200,000 naira. Talo ni number e, 200,000 naira. Hey, network I maso joro. Network I maso joro. Lori am moving for fere, sori 200 yo. Bani ma 100 yen yo delay. A le be se 200 e, komo wa se pack back iro. Ya fo fere ori 200. Ya fo ori re. Onrun ade ti wonu eto ba mi de so ye omo to so baba ma to wole nsin network iro lo pa a yi ko to 200 yi la ro yi eyin network provider ki le be so po sele bayi o ti wole o ti open thank god o. Thank God. 081 o ti gbe wa o gbe wa 200,000 naira 081 lo bere re o pari pelu
1: 5155
0: 5155 hello akojuma sir orugo yan sir eh anu la rigba o oruko yin sir
1: ah olada patari bi
0: adugbo wo
1: ah lati olorun soko
0: e san se ah ah ah kilo sele ah ah
1: ah mo di lo so odo mo di jeri o odo mo di mejo mo man ke joju mo mejo tu mo mo fi olorun pura
0: me lo le tu play laarin
1: mefa mo play laarin
0: mefa
1: lo di su me
0: iya iya e very lengthy iya iya iya e tele kan na ni oda ko si wala o ti set la ro eh e lo le jeri ngba to jeri
1: 50
0: okay ah customer dada ni e ti e le gboro mo ma je mejo te ma play yen na o kere lojojumo ada ko suala eyin e tu gba 200,000 naira laaro
1: ah
0: tani 200,000 naira ni le gba laaro eh asusu aba se ma pe yin o ti ye yin eh bo se je niyan bo se je niyan en tin play mejo baba wa lo je wa ni pe kini ti o deserve ko je bo se je niyan laaro yi tori ojo ti lo ba mi de so ye omo to so de so ye omo to so ati awon crew won ma to gbori wole bayi e je mi omo lo ere gbogbo dosan lagbara lowo olohun ni ikanni ti splash 105.5 fm lori eto ta lota nibe yen a tun lanfani ati gbenu si dada o ba je laaro gbianju osan wo osan na nlo eh bo se je niyan iti igba yen Lali Amzad lo kon temi to shaka to galanti gan. Eku kale.

0: aye ona da aye tan wida aye ti eyan o de okalaaro osan ale ko ni ri nti o de aye ti eyan o ji ti o ba nti o fi si oke ohun yo ba pada loke yin ko ni be ni to yi pada be aye wo la nwi se baye ina ni ibo ni le aye nlo eje ka jo bira wa ade soye omo to so nki o ko ye mi o abi baba oniroko na ta ro pe awon agba waju o ti ri won ni ko ye awon na se be o se ye yin lati be tin ba bo re
1: agba yi to ye mi si ni pe o da npe aye nlo pin
0: bo lo pin aye o se
1: to nigba ti gbogbo n to wa n daru to pe nse lo wa n le lo n le ra won le n le ra o se sha ti wa wo pe ah
0: eyan ni o wa ti o lo
1: eyan ni o wa ti o lo eni ba dake ni ti e ti pin
0: ibo ni le aye nlo amo mo n kin pe kule lo ko gbo awon emewa ti ajo fi ori kori seto ba e se bon baba oniroko Taufik Omotosho Safadin Olaita ti baba pupa gbadibo lawo yin to fun mi Olawale o wa lara awon ti anjo nko worin
1: Sarafa na membe
0: na ni Safadin oni de Safadin Olaita ti mo ko so
1: le okay Sarafa de
0: ti dagba
1: o sara
0: e ti dagba
1: sorry
0: Adedola po Omotosho ohun ati aranse ko lo mu nkan bo wa ati mo kele wa lati de a se bombo de nbe
1: bo sun alayade alayade
0: la tu bo sun alayade on be de ti anu en le sa bayin dada o atawon eyan wa ti nbe ni Facebook loke se won bala na wa nbe abi atawon emewa ti e na to ko sodi abaloni nkin kabiyesi loni nkin baba Adebayo Akande
1: Murtado
0: alaburanda fenfe ti dabobo awon omo
1: yepere ko le ku asin
0: yepere ke ku asin
1: asin tin wo mo tin wo mo lomo
0: ekerin ibadan to jo babu mi lo yepere ke ku asin ngbelu lo
1: ito fe nulu yen na ito fe nulu yen na re na ni
0: baba ese o ese te fa yere le alagba Tunde Olawuwo ti o ko awa yo kusodi ni ile ise lagelu mo kin ese mo ti ri bugi ti pe ke bugi kenet mo ti ri tojo melo mo n gbo gbenga oyato ti Olayiwola gbon ti won sakoso ti won paripo sakoso to fi kun mu bi dodo efan teyin fi gbon bi tewa
1: ibi aye lo
0: ti de o
1: ka ma gbagbe olotu wa
0: olotu wa temi tayo
1: oye ladun
0: temi tayo oye ladun
1: aboro
0: ma n gbọ eto Saturday in fact religiously nisin o n jẹ ki n ni clean si n ti n ṣẹlẹ ni awudo gangan lagbo oselu ibẹ ma ti gbọ details njẹ ṣe 8-10 kọ ni
1: 8-10 ni
0: kari kuṣẹ abo mi yọ mọ ju ọsẹ
1: aṣẹwa
0: ha abaye ina ko
1: aye ina
0: aye ko ni aye onko ni abi Nigeria onko ni anti nri eni ta fi sori ta ni a ma wo bo be bi o asiwaju won ba sina igbelara yoku te igbaketi alaga igbakeji alaga njoba abile kan nipinle Ekiti moni moni won si mo se won lo pe ki won si mo wo yo yo lewon na ehun keyin se e ti ri bi ti eru kini on tin ba mi to fi dabi eni pe rio ati iropin e ati ribi ti o pari si odidi alaga o si organize fun ijira re gbe
1: ojo ran lowo ati mo te ami ti meni ti o pa
0: ati mo ye ni ti o pa
1: ati mo ye ni ti o pa
0: o wa mo send the message ijoba wa I get them for 100 million if I go release them I get them for 100 million. If I no release, if I no give 100 million, I go kill them for you. akase a man take advantage situation kilo data riba igan bi eyan
1: won le ni ta ni ka ma saba to wa tun sa lo
0: ati ri bi ti omo ti organize pe ka won ore o jiun gbe ko mo be lowo obi pe ki won o san ye bayi
1: e je wa bi awa na se joba na ni e na
0: a se ma pa iwo joba
1: eh se joba ni e na
0: ati ri ti yawo emi ti ri yen ti yawo to organize pe kan jiun gbe ti an wa fun oko re lorun iye ti e to do melo to ti pe die to ti sele bi odun melo kan ko to di pe sophistication yi de
1: ko ko to wa feju bi na nu erun
0: se bi Nigeria ina la wa igbawo la ro pin kini kin lo de enu ku lo ro nje kin lo de ta nri banu je yo kin lo de ti awon kan ti won lugo sibi kan ti an bere se ni fina jo elomi life fina jo ra won wo kin won mo bi se ri kin lo de ibo nle aye nlo o
1: n targeted ni fi se re lo po won gba le ti le mefa o tun rerin
0: ki ma le fi se re
1: e to fi se on ba yan gba yan le ti le mefa to tun rerin
0: won ro pe ko ti
1: to ti to
0: oluwa shanu adisu yo mo to so lo ko mi mo kin pe kule e ka bo sori eto ibi aye nlo fun taaro yi eta fi se ifara oni ti eto sele loka akoko ti awon ajinigbe ti an yawo ilu won fe wa sise owo won ti won si debe ti baba olode si bere si ba won takuroso won si npa ida ida nbe ti an fi kun olopa lo e ri lori video eh esa make sure pe pe internet yin wa fe
1: se o ti mo be se o le je ri baba yen
0: oka oka koko
1: koko se mo le ri baba yen
0: be kuri na e ni wonu gbo
1: ni ke wa wo ki sa ti ri baba yen
0: gbo awon ta n gbe wa na le ri le ri lati jo eh ti ki kan ji se pe ri
1: ni to gbe le ni
0: eh o iru baba yen wa nbe lo to sa to le fi gbolohun to le fi de awon eyan mo ah se n de fila ni e so fun mi mo si mu to match fila wa o e ri pe to match mu wa e so fun mi pe n de fila ma si de ma si de baba yen gbolohun lasan
1: olugbonu olugbon baba lo fun o
0: ni se ni
1: mi
0: jo ni e se be ko egbo
1: mi isologun
0: e gbe o le si wa se mo pe
1: a wish any ti fa for se torun mi la ko se ko se ti la ko se ite wi aye ba
0: e je mo gba imu anu se mi mo ro pe ni gbolo ni mo ran si gba ti mo wa ni igba mo se bere broadcasting ni mo ni oga kan gba yen baba solalala emi ru nta ba ngba yen ba won asiwaju mi se koko mo fi bi aya
1: jo bi aju yen
0: a ro pe mi se se nu n ba lo ra iwe kan ayajo ohun enu fe ni ba si waju nta ipogologbogbo nta ipogbalogbagba bara meji foju kora won e kini kan atun ti de loni o baba yin tin gbo mi loke ti pe ka omo ni gbolohun o ba de jo kan mo si ya koloran si ati won baba ni o mo to so o da en pe o lohun lenu gan bra ka daro si ra baba e mo daro o
1: ma ma si oro da o
0: iwe ti mo kare
1: ki se ma mu wa fun yin o ma e ri nbe o
0: ba ni ba o ni gbolohun mo ni ya iwe ni mo ka e mo daro e dakun o ye be yan ba gbo senu baba nro kun se fatafata eyan ro pe we ni ta ti waju ogun pe to an to wonu gbo kini o
1: mi so lo de
0: mi bo leyin
1: mi so lo de
0: bo wa le ti ri gbogbo e te nso
1: bi won na se ri e na
0: akosori alawi ya pakelu gbolohun lasan se kini yen wa looto
1: o wa o
0: a fi yen se fara a fi yen se fara esale oro fun toni e la fi se ti awon sister Laide John Paul aburo alakoso fun eto agbara njo si Minister for Power Chief Adebayo Adelabu Benkele aburo won ojo Wednesday to koja mo ti e lalejo kan mo lalejo kan ni ara America kan ti ati jo mo soro ta rira ri mo lalejo yen lojo yen baba yen wole kule odo mi a wa nibi an so fun takuroso lowo ni ko wole pe ah easy o gbo pe won ti gbe iyawo wale wale wo
2: wali ga to wa ni kiji ah wali wa ran yakwo ewo oko ni aburo penkele mra
0: ibe yen mo ti kokko gbo alagba iba bere si pe kiri sajibole se e ma binu o pe mo ebe gbogbo ara le yin a fi soju na ba bere si pe kiri lati find out later wa get pe ki se wale aburo wale ni pe abu iyawo aburo wale ni aburo penkele ibe ni mo ti pick awon facts yen pe looto ni kini isele o pe mo pe Kazim afa pe won ni on ni video kan lo si video yen ni mo ri pe looto lo sele ni se elewura nbe abi
1: elewura
0: ni bi challenge ni mo de wa ranti pe ko ti pe bi osu melo kan se ni bi elewura yen na won gbe arabirin kan na ko bi osu melo kan seyin ibi elewura yen na ni ni challenge nbi o ti e keji kin lo de gbomogbomo oni tete jifin ola tete jifin se tete nikan ni nbe lo fin tin jin ni ewo mo fin se ifara ni ewo ni se be lori eto leni bi ni adun yen se ri titi si won fi mu won awon olopa tun wa lo sibe ni ana won lo wo won lo se inspection lori bo ni won se rin tawon eyan o mo pe won ku awon eyan wonu le nbi gbogbo yen la fi compare note la ro e de ka lo soja ta ba to jade a wa tu pere pere to e ma fi Facebook yen sile o lagelu FM 96.7 ade so yo motor shop kin kule
3: on Lagelu FM 96.7
4: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: s e l e r r I e salary
4: ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
5: t u r m e r I c turmeric
4: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.

0: mo bere ti n je mi ni opolo ibere ti n je mi lopolo lori video te fe wo ni o ibere to n je mi lopolo ni pe baba oluode ti won lo to ti won lo mu awon ajinigbe isile in ro pe joba fun ni certificate kankan ko won fun ni go ahead kankan kan lo ro pe ah lakata bi mo wa iru eyi ogbodo sele mo ro pe ru baba yen ko bere fun kankan lowo joba to fi sise yen gbogbo wa lati wa ri bayi pe o ni lo lati se looto
1: e seun ibi to wa nso lo gan ni pe awon to wa nfo gbaya tan ni awon lo ko won omo awon so kan wa ku kan na won ti e fi se yen se
2: kan ti e ko me wa jade
1: won kan ko me wa jade ka ri pe okunrin ni won o
2: ki won identify won pe awon school
1: ki se pe kan ma wa lenu bi
2: omo kini kan ni e be se mo ki se se pe an lenu an se kini kan to ba de po wa looto gbogbo ti won so pe ah a se a le se a se ka e jo eda ko ti e fi don han wa na e wonu gbo yen ke e ko awon omo yen wa kari pe e ko boya marun nu won se identify para awon omo tan ko lo ni a gba pe looto e le lo gba won yoku ama ko en ki jobo yese ko kini kan fun aka to wonu gbo nkan kan o ra ben pe ajelewa o re e ja wo n to sele ni oka koko e lo sori Facebook n to sele ni oka koko ni ose to koja ina ni o njo se jo Wednesday ko ni abi jo Thursday ose to koja ina ni oka koko n to sele re e lo sori Facebook lagelu fm 967 lagelu fm 967 e bosun dia lo

0: mo ro pe nri he nri bo se nlo e wo gbara ilu bo se tuyaya jade ti wa wo ise ti enikan ti won ran ti o se kabuku bo be to se oluode ilu yen ni won lo fi gbolohun gbolohun lasan atawon ijade awon omode gbolohun lasan ti oka koko ni Lekiti na njo ni awon yen won ti e ti yan ile sibe ngba tawon yen de awon ti kini won pe bandits kankan ti won ni won de won o mo bi kaluku se feyin lele pe kawon o reju titi ti olopa fi ka won mo be tan fi ko won gbogbo kini yen si wa awon yen o se pariwo kankan won ni won ni ke se muwe kankan wa won se awon se yen a de ri pe won se a de wa convinced pe won ni lati se ni won se se eni ti o ba ro pe awon le ran wa lowo e se kini yi be ba le ko gbogbo won lekan e ti e ko bi mewa ke fi han pe ti lo o an bi mewa le ti kode won se identify pe atisa ti an mure omo school tan mure lokada ti won ni won gbe lo re let's do that e ja fenu le
1: o wa da be ni pe ngun yan ma fore mi je bi esun su lati
0: awon ni won se eyin te nwo lori Facebook awon ni awon ti an konu an ni won ko jade an bandit niye ba n tun sun kini nseyin mo fun commentary ti eni won
2: bandit
0: ari eleyi to sele physically ari awon bandit ti an ko awon ni won ko jade yen o se bo ni gbolohun ti ru an baba yen lo e se dakun ru an baba yen se ba wa wa won lo ijoba apinle oyo abi any concerned party se ba wa wa ru awon baba ta ri ntan ti se yi lo iru baba ti oka iru baba ti Ekiti se ba wa wa won lo awon yen la mo ati won ti se won han wa eni to ba ni
1: ki la se
0: eni to ba ni ki la se la fi nta se han iru won baba yen won ti se han wa ta ri po ti sele o sele Lekiti o sele awon ti an ko ma lu je kini ni ibalegbe wa nbe yen o sele now ibalegbe wa ni kirun o sele ti awon as men ti an ko ma lu je kini ti gbogbo malu won to si pra ara la san lo sa
1: gbogbo de ku gale
0: ogun sini mu epe sini pa iru awon ara nkan kan yen won kin si bi won ti mo eni ti an wa kiri won kan ti ban soro sango lukoso kan bayi won wa ka won omo wa o kini kan epo yin re o ja yin re o kini kan kan ojo ti osu o si bere si ro ara o si bere si san an tan de bandit nikan ni o lo ba se bon la lagbara yin johun ana ni nbo lagbara yi wa that's the question nbo la won agbara yen wa nsin ah o sele Lekiti na now awon malu o sele Lekiti now an tun ri pe oyin won ni won mu aje kan jo ni Uganda pe oyin pe court si an gbe lo oyin si de gbogbo to je ti an ti ko lo court awon si e tan tele lo court oyin o dodo won an to je ti e judge ni o kini kan ni awon olopa to mu oyin bere si ta won e ba ke lo ba wa baru baba Uganda e jo awon omo yi awon omo vulnerable ones awon omo yi awon teacher yi e jo ijoba ni enough resources lati se iru ise yen ka ti gbagbe conventional kini pe ogun kini e je ka lo ti bile se ba ni se ba ni ohun re modidi mu yen wa ka fi se fara ni se ba 0912370-8675 for local calls plus 23481-4249-1006 ejo kini iru ti environmental submission wo la le ni lori kini to le fun wa solution fun tin sele ejo tori olohun ya individually se ba bi ya mo gbogbo wa e karo yes sami gbo yin dada kini yen o gbe soke e ba nwo di kini yen ko ni o gbe soke hello mo si gbo yin die die baba yes sir
3: mo ti wa bo ni oko yan
0: baba n gbo
3: ilu mo ka ni abasada
0: e se abasada kini solution kini la le se
3: ko si nkan meji ta o di gba tenu yo baba ko
0: o di gba tenu
3: won ni aire ko ejo bi oka ba saju ti pa mo le tele ti ojo la won bo le ni ko sen to le ko won leju
0: to
3: ti yin ba yin sokan ti o si laarin yoruba mo lo bi gbogbo to n sele
0: yi sokan ti o si mo lo n fi ya je wa
3: lo to sele yi
0: ah
3: ewo bi ewo ile te so ni isin sebi yoruba le ni
0: e yoruba ni
3: ehn tori ta ba pawo po iru eni yen sin o ye kawon agbagba le yoruba
0: Kamo wo joba nikan gbogbo wa loro ikan e ma je aduro de owo kankan te ba lagbara te le se e se a te ba se han wa a mo pe wa lo to
3: so bo se ri niyan
0: e se thank you sir thanks te ba ti se a mo pe ni e ti se lo to eh monitor ba se kini kan fo mo ye ni
1: omo
0: ba
1: ben oba kan
0: ni ri ni sa e je ase keru ba won people yi ki won sa kuro ni kolofin won ejo eni to ba lagbara e jade e ma duro de pe nikan ba mi gbe kini dakun e ma duro de pe nikan ni o se order ejo e se e mo abi hello ewula wa ri lu bayi hello
4: apueto
0: e karo
4: ara ira sa
0: yes ma
4: ko se lo wa wa pelu yin
0: ami
4: se ri gbogbo ngan sele yi kese ko baya won to le dije o se ko won le dide bo ko won dide ko won gbeja kan fo awon joba to ti won mo le ohun to nsele niyan
0: ejo ejede ki won o se be ka ri yen na ki won lo gba won mo iwa ki joba wa se be ka wa mo pe a ri nta dide si joba si
4: nigba ti gbo o se ti gaga to se ti barapa won ma pada ti mo le ohun to rawon yen lowo ko niyan o kolohun o se anu ko fanu gba wa lori dede nigeria ni
0: ami
4: awon joba pa ni o
0: e seun a le si gbogbo course e je ka omokunrin fulani kan so oto omokunrin fulani kan salaye pe o ti de pa ndogbon si a kan so gbogbo e ni o di nta ndogbon si an fulani ta jo ngbe tele ta jo ngbara wa se pe o awon ko ni awon en tun sele yi awon fulani atonrin wa ti an lo mu wa joji ti o ni political orchestration ninu eran ti igba ti o nsele ni Borno ati abi state wo ni gba yen ta won leaders gba yen lo wa nti won o fi bara won ja nkan ti won ni lo sa won mo kan jo e be fi explain later right pe awon ni won wa yiju pada ti won di ntan dai a ri ru eyi nbi ri na a ri nbi tele o ese nsele ni e wo omokunrin fulani ngba to nsalaye n toju ti e gangan ri lowo awon fulani ajinigbe
5: sebi fulani ni wo abi
6: fulani ni mi daddy
5: ke lo de teyin omo gbeyan
6: awo le gbeyan baba tori pe ani
0: ejo e lo sori facebook mo fe ke e ri arakunrin bo se nsalaye e lo e join facebook e lo sori facebook o wa nbe o foju ara e han o nsalaye ibirin ajo yen se ri jo e tun ba n pada e je ko bere lati bere o salaye
6: iru chinese ni iru
5: se bi fulani ni wo abi
6: fulani ni mi daddy
5: ke lo de teyin omo gbeyan
6: awo le gbeyan baba tori pe a ni business ta fi njan ko e de tun se oju ona wa awa gan obelon ka le gbeyan ori business wa
5: ti o ni o lawon fulani yen ti gbe eri se awon fulani ara yin na ni
6: awon fulani ni bo won ki se fulani ti Nigeria fulani Chad ni gbogbo awon to wa awon mefa ni ja wa mu wa awon mefa yen ko si fulani ti Nigeria n bi bayi bo won wa ni eni to fun wa ni permission ameni to fun wa ni permission e Hausa ni Hausa ni tori gbogbo bi won se nlo bi won se won communicate pelu e ma ma ma pe so Hausa ni eni ki o je gege bi oga awon yen gbogbo won ko se en to je Fulani ti wan bi nigba ti won se ti won gba wa ti won gbe Chinese nigba ta won a Chinese sanwo ta wa na sanwo ti won ko nbe o ba gba ona be ku ta bayi lo ma tun gba won kan be won gbowo ni won se jade ni yen lati ba yen Olorun ti je ka guro won mo so gbogbo nkan ti won se yen ti won pariwo Fulani won kan bo ruko Fulani je ni opo Fulani ta jo Fulani Nigeria wallahi ta'ala ya fe wala jo ba le ran ajeku ati ma pe Fulani lo iton wa le deran sinu oko ama te agbebon anjinyagbe ankinap eyan iyan ise se wa o ama wala pe Fulani kedere ati korisirisi awa Fulani ta wa Nigeria wallahi be mi se kere to imo si ma bi ran marun Fulani ototo bi ona marun awa to gbe wa nsin Fulani ni wan so bo ti o ba je ru awa ta jade pelu Fulani dada le gbo nkan ti won se tori Fulani yen o yato si ti wa ba se jo wa pelu won be yen won pe awon ara awon le ta won yen tun sadua fun won ori WhatsApp won ma pe ra won ta won yen tun ma sadua fun won ta won kan tun ma bere property won le lo wa won ta n gbo wallahi won so fun awon yen pe awon eran ta won gbe lo soja pa won o ki ta won pe ta won ba ti ta won pe awon bo awa le ran ti won so
7: eyin ti won mu
6: awa ti won mu awa le ran ti won so
7: won ti ri won ta
6: won ti ra won eran ti won ko won ti ri won ta
7: won ti gbowo
6: nigba ti won ta won egba wa kowo wa won ayo 2000 fun mi ninu owo yen ninu owo dodo mi won ayo 2000 fun mi omo kan na wa nbe won ayo 2000 ninu owo ti en na egbon kan na tu wa nbe won ayo 2000 ninu owo ti en na won fun wa ni boya ma lo si ogun sinu abe ka lo satira sinu e pe awa ati won kuku jo na owo yen na ni
7: ara mi pepe na ni
6: pepe ojo mu won ara siga orisirisi nkan ni wa ni ka ara wa nje yen ki wa to ju wa le ki wa to ma lo
8: pepe na na nu e to wa pe won se pe so wo
6: je ti wa de gbe wa won je ti won gbe wa wa ni ki nkan ko ro po bayi mo ro po mo je won je die after agba bi iseju marun ti wa ri pe nkan ko se mi ni gbogbo na ba bere si nje so kini yan bayi kini yan
5: di wa e to e to gbo nje wa so o su eyin gan na
6: wallahi o ti wa ta ba ti ni oruko mi ta ma je lati le change si Fulani a ba ti change wallahi a ba ti change ni ti bayi wa kan ma lo ngo ni igba mi ninu igboro wa ka yo si bi kan wa ma gbo ti a ma da sa ba di ti de o ba di ti de o a ma te be ni dog a ma ma lo ti wa ni
7: ati Christian ni
6: to wa ti gbogbo wa po I can say the same to ayato sori sirisi Fulani Nigeria te ba ri kinapa 20 to ba sa dede te ba ti ri lucky wa ke ro mo odo wa gba ke ri meji abi meta nu ti wa ma support
5: bo te ba ti ra awon ajoji yen e ma tete report won fun joba pe awon ajoji ti de bi bayi o
6: se ri awon ti won sise bi sa ko se pe awon eyan ma bi ti won wa gbogbo iru Kwara State ni wọn ṣe yẹn wọn ti máa pẹ́nu àwọn igbó rìsáfù ńláńlá yẹn ibẹ̀ ni wọ́n múlé sí torí gbogbo èèyàn tó bá ti kó náà inú igbó yẹn náà ni wọ́n máa lọ so igbó yẹn tí tó bá dàsìkò òjò báyìí àwọn Fulani máa ń da màálù lọ sọ́hun tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá ti dá màálù dénú igbó rìsáfù yẹn kò nídìí kó ń tẹ̀lé ẹran wàá jọ ẹran lẹ̀ á jẹ̀bi.

0: 080-24-65-2215.
1: Bo wa ni seminar ti ni
0: ni oni ni KS motel ni okoto anu emi go pelu ogolon ma wa nbe 12 o'clock ta ba tin kuro mi si ni seminar be ma bere so pelu ogolon e ma be mi na nbe ṣugbọn ni to la
1: lo wa la rin seminar ti ona
0: seri ko si yato nbe
1: se won mu
0: anfani ti e ma ri bi Tokyo Dolola, every bed loss of me, Bagro Kutano. So, number T Okutano,
1: Ejeki Amalosi Okutano Grant by 070 LP number, a KF is of my point ball 070-8167-4433. 070-8167-4433.
0: A frebo, Baba, Kolo go along, call you to party. Eh no Emma ri o Emma ka owo to ni tumo
1: ami se mi
0: gbogbo wa ni bo atẹni to ma da
1: ra ko moto te so nko
0: ah se be e tin gba wa do awo di jimelo bayi
1: meta
0: e tin go akaso nu
1: mo nreti
0: ah awo awo awo te gba kile gba so wa abi ogu
1: owo
0: ni eh eh o tan to he gba no awo mo ni soro be soro ka ba be o ni iye omo luwa
1: o se okoto anu awo kini o tun ku rin o se yi se baba
2: ni Thursday to bo ni no Thursday o se ta ma bo si lagbara olodun baba mali awa de ni eni baba oloyin won ti wa ninu KS lo lowo bayi so ka won yan ma lo si be de lojo Thursday na won wa nbe de lojo Saturday na won wa nbe sugbe eni kan to ba wa lere apata kankan won le wa si Olakunle ni bi olupo yi Central Mosque yen o ma wa be ni Tuesday
1: and Friday e le pe number okoto anu 070-8167-4433 tabi fun o ba je pe e fe pe wa fun ise ni 090-477-08999 hey awon grant kikela wa bi ba adesu yo moto so mu lo bayi na o dijo saturday a lo pe tan bo wa dunjo saturday o successfully on ti ba wa se operation kan to ti yanju 13 foju sona fun tele amo te mo pe olodun ti ba wa se a nbo wa dupe to ba dejo saturday ja pade lori taloye
3: fọn lọdọ alantakun lo ni poro owo patako ki se gbe pali to ba je ti asa tabi de lagelu 96.7 fm koro pe tan yebe kulala oke ti wa gajawo oke kan lo nile yi

0: e kaabo pada leka ipolowo oja
1: mm esun
0: koko adura ni pe olorun ni je ki won ri ajigbe
1: amen
0: ani boha
1: amen
0: sakata awon kuna nkori ti won je ajinigbe
1: ti leje loju
0: e ja bere si ko abarabo sekere ko poto fun e sile ka bere si ma fun ni gudugbe awon akori royin ta fun le kan akomo e to nbe ni waju temi to nfide oro mule pe won korin kan to je omo Nigeria sugbon to file gesi se ibugbe to tun wa je nikan to je arori gbi ore kale ta mo si songwriter toruko re nje tale rile on lo ti dagbere faye leyin ti won gun ni East London lohun ile ti o fa ti le se olopa fi bere iwadi lori bi won se gun ni egokogun to si yori si ipakoda re tale yi ile ti o kore gangan je Mark Yinka Orabi yi o ni won kolu ni nkan bi agun mesan laaro loju e ti Friday nibi kan ti won pe ni Pancoast Avenue ni Zivatown lohun le ti won pe won kolu won si gba emi re awon to je eleto abo agbofiro nbe won jigiri si isele pajawiri lati ri pe won dola onkorin yi eni odun marodini ogoji 35 years be ni won pe won ori ti olojo se won gbeyanju lati dole mi e won lo si ile iwosan kan sugbon won pe e pa o pada boro mo be oni won pe oro e won tari e se ka ti won tin se iwadi iwa odaran lohun malebi ologbe yi won jeri pe looto oni a padanu won ma won o ti won pe adanu nla nla ati ogbo kan nla gba in lo si je fa won won sapejuwe onkorin yi Mark Yinka Orabi yi gege bi eyan to ti gba ami eye Grammy to ti gba okan ojo kan awon ami eye tele tele fun gbigbe orin kale ile ti won pe o je onkorin to je aderin pa osunu to si je eyan ti o ya owo pupo pupo ti won ri pe awon padanu re gan ni o ore si ti di money gbagbe tori pe egbo okan atogbe in lo je be oni molebi wa dupe pupo lo gbogbo eya awujo bi pe won se atileyin fun awon lasiko ewu ati asiko ti awon wa ninu ofo omo awon to papoda
2: oda gudugbe royin mi na re o losan tuni bi ti won tin salaye oro wi pe ile ise omo ologun ti igbekale operation enduring peace ni ipinle plateau won ni won mo pinwo isele jinigbe kan ile to ni se pelu oluso agutan kan to nti aya re won ni ninu to nti awon eyan mewa mi ohun na ni won ti se be o ti won ti gbaale ni ipinle plateau to je pe irufe isele mi na be isele ni ipinle kaduna eni ti se agbenuso fun agbekale ile ise omo logun ohun iyen captain chinonzo polycarp ote ina lo fi oro lede o fun awon niroyin nilu jos nibi to tin salaye oro wi pe eyin awon igbesi akin ile ti ile omo ile ise omo logun gbe ohun ina lo fa o nigba ti an jigiri si ojuse won ti an fi gba awon eyan mule won ni ise na lo si waye laarin wakati 48 hours o te waju ninu oro re ike bi awon ti gbe sumo awon ajinigbe ohun ti an gboju agan si won won ni na lo fa o ti ekuru fi teyin ni fanfa mo won lowo ti won si fi gba awon eyan mule papa julo loju opopona mo sose ile ti nbe ni agbegbe ohun o te waju ninu oro re wi pe tokotaya kan nbe ninu awon eyan ele ti awon gbaale ohun to si je wi pe won kan farapa ni ranpe ninu ikolu ohun ti won se pelu awon oniwo odaran na won ni amosa la ko ta wa yi oko ati yawo ohun to nti awon eyan mi ele ti an farapa ninu ikolu ohun ti awon se si awon ajinigbe won ni won ti ko lo si ile iwosan ele ti nbe ni Bokos Medical Clinic fun itoju lasiko ta amosa won ni lara awon ajinigbe ohun ele ti o ti feyin belugbe won ni awon si nwa won lasiko yi o
0: o da be okan na tun be ni waju timi to n safomo wi pe awon iko gbemi gbemi iko mujemuje odaran buku ni ti won tin fi Nigeria lape lojo to ti pe iko Boko Haram oni won ti jowo awon eyan kan ti won je bi oko le ni irinwo odimerin 416 ti nbe nigbe kan won le ti won gbe ran lati agbegbe kan ti won pe ni ngose lohun to je ijoba abile goza ni ipinle bonu won ti jun le pe kan ma bale won lo o iwe royin punch o jeri si oro ohun wi pe are fun bonu south youth alliance samaila kaigama o pe won jo wa awon eyan sile lojo abameta saturday aboro to si tun alowo tele tele saaju ilo wi pe ni ojo kewa osu kerin odun ta wa yi ona oni bonu bonu south youth alliance oni won kan si awon niroyin to nti awon to je eleto abo awon agbofiro wi pe a kan gba won o awon to je agbo awon to je agbesumo mi boko haram won ko lu agbegbe kan o won si ko yan lo be rebe won pe koda iko boko haram gan o tiju o nise na won se afihan awon eyan ti won ji ku ohun pe won be lakata won o inu eta ti ri tokunrin tobirin won pe awon obirin atomore lo wa papoju ninu won sugbon to ye pe ngbodi ojo kefa osu kefa odre yi o na ni won jowo won pe kan ma bale lo won pe idunu o pada subu layo ni o nitori pe emi remi ohun lori ti opolopo pada nko nigbati opolopo o pe ireti won o ti pin pe awon o le ri awon eni awon mo sugbon tan pada foju won ni jo pada be ni kaigama wa kesi ijoba apapo le wa nigeria ijoba ipinle bonu ati ijoba ibile ki won re daju wi pe abo to peye tubo wa fawon eyan ni gbogbo ti koro ti kere ti kere ati koro kondu ile to nbe ni ipinle bonu o
2: oda eje nse be kin mu gurugbe royin mi ni ahin losan ye won ni ile ejo kan to fidi kale sile gesi nlo ti mu enikan ni odun 22 Maxwell Ogunanaya won ni o ti ni kan lo tele ori ti mole na ohun ti e fe ri oju e na lasiko yi latari esun ile ti an fi kan wi pe ogbemi enikan ti somo orilede Nigeria eni odun 31 Taiwo Ekerin won ni isele to mu emi re dani ohun na lo sele o ni agbegbe Lewisham nilu London leyin ti won ni o se ikolu si o ko tori pe ni ohun o pada gbe mimi won ni oro yi ni ile ise olopa won fi lede o fun awon oniroyin ile ise olopa fo tele oro won wi pe Ogun Arayaye ina ni won fi esun kan wi pe ogbemi ekerin o leyin ti o ti han le mo won ni farapa ti ekerin si ni yi nlo pada fa ti o fi se be to fi gbe mimi ninu oro awon ose ile ise olopa lagbon ilu ohun nibe na ti fi oro lede wi pe isele la bi na lo sele o ti won si pe awon si ojo opopona Lewisham High Street ni nkan bi ago marun ku ogun seju ni kutuwai ojo 24 osu karun odun ta waye won na ti fi oro lede pe awon mejeji ifanfa ile ti o lo titi ina ni ani laarin ara won o ko to di wi pe o pada o kan la yo ri pe eni ohun o pada wa jade laye eni ile ise olopa won fi oro lede wi pe ekerin ina lo pada gbe mimi ti o si kede re wi pe ere ran di tu o ni ogbonjo osu karun odun ta waye ile ise olopa won ni Ogun Anaya yi eni ti se ni odun 32 ile ti ngbe ni Eastfield Road ni agbegbe Enfield ina ni won fi kele ofin gbe o leyin ti an fura si wi pe olowo ninu iku to pa eni ohun ni ojo kerin osu kefa odun ta wa yi ti won si gbe firijangan lo ile ejo o Ogun Anaya ina ni won ni o ti wa yoju o sile ejo magistrate ile ti nbe ni Helen Magistrate Court ni ojo karun osu kefa odun ta wa ye nibi tan ti arajo ti ni e ti e lo re ti mole na awon ti e ba gbo nkankan ninu oro re ile ise olopa ni won ni ireti ire yo tun pada yoju o sile ejo baba di ni ojo kesan osu kefa odun ta wa yi ninu atejade ile ti won fi lede won ni eni keje eni kan na wa tan ni eni ohun ti e eni odun 24 won ni won fi kele ofin gbe o na o ipe olowo ninu isele iku to pe ni ohun lojo karun osu kefa to si je pe o na nbe ni akata ile ise olopa pe awon si mo sise iwaje awon lo ile ise olopa wa salaye oro ipe bo ti le je pe n to fa gangan iku ekerin irufe fa kajawo ni laarin ara won won ni ko ti yan se ni kankan bayi o won wa ni eni ti si omo ya re tori pe Taiwo Ekerin lohun won ni eni ti se omo ya re iyun kainde ekerin ni lo fidi re mule wipe eni keji won yi ina lo pada gbe mimi o nigbati eni ohun ton jo ni fanfa ti o to nkan laarin ara won to si kan la ni pati ale ile ti won pe ni night club
0: o da okan re ti o nbe ni waju temi o le to n safo mo pe ile-ise olopa ipinle ogun ti ni akole aseyori kan to tun gbangban bayi le ti won si pe iwadi alagbara si tun tesiwaju lori bi won se ti mu awon afurasi meji iyen ni agbegbe kan ti won pe ni atiba ni ijebu ode ti iwadi ti won se saaju ti o fi han wi pe won lo si awon ti won gba mu ohun mo ijinigbe tun ti esun ipaniyan le ti won yi pe won gbemi eyan ni okada ni ipinle edo be ni won pe iwadi ti won se yi in lo je pe ojo kerin osu kefa o na ni won mu awon afurasi ohun to je yi pe awon ode ti nso igbo ta mo si Nigeria Forest Security Service o ni won gba won mu ti iwadi si tun te siwaju bayi lati mo awon iwa mona fikimi ti won ti u seyin to nti awon emewa won ti won ti belugbe agbenuso le ise olopa ti ipinle ogun DSP Oluseyi Babaseyi jeri pe looto ni ninu gbolohun to fi ita nilu Abeokuta lanode yi Babaseyi safome wi pe ile ise olopa o na ilonbun awon eyan awujo gba o lori ibi ti nkan de duro ati lori ise iwadi ta won se lori gbigbogun ti awon agbesumomi papa julo awon osise to wa leka to gbogun ti ijinigbe won ni latari awon afin to ni leti kan ti an ti rigba pelu iwadi orin kini mi to gbangban won pe awon afurasi kan ti owo te lo ko won je Gafaru Adamu eni odun 25 ati Muhammad Sonny eni 20 odun iwadi ti won si saaju ina lo fi han bi pe awon afurasi yi o na lo je pe won ti nwa won nitori pe won lowo ninu ijinigbe ati bi won se gbemi eyan kan ni okada ni ipinle edo iwadi otele muye ohun ina ni o mo te siwaju ti ile ise olopa n toka si ni pe awon afurasi yi gangan na o ni won fi esun kan bi pe won je iko eleni bi melo kan ti won si ji awon eyan to je bi meje gbe awon okunrin won ni won gbe won won ni pe leyin tan gbe tan won to gbemi awon meenu won o iwadi si wa te waju wi pe aseyori nlanla o le si je lasiko ti ile ise olopa n se iwadi ti won tanan wadi oro wo lati mo gbogbo hule hule oro won pe won ri awon aso olopa kan ile ti ko ba ofe mu to je ayederu lakata awon yen na ero bani soro meta ototo oni won gba pada lowo awon afurasi odaran yi ati awon erimo jemi somi to je bi duke ati won kamo won ni odo gege bi alaye ti agbanu so le ise olopa ipinle ogun se o pe ese ti awon eyan ohun se yi o si nbe labe iwadi bayi to je pe ke se ipinle ogun gan in lo ti waye o sugbon se mo pe okan ile ise olopa ni gbogbo Nigeria baba se yi fi kun alaye re ipe pelu ifosopo sisise olopa ni ipinle si ipinle mo pe o na lo je ki owo te awon afurasi yi tan si gba gbo awon nkan eri mo jemi so pada to je pe an tari won o awon tari won pada si ipinle do lohun to je pe ibe gan ni won ti wo daran na ti won si jejo ju lamba ni waju ofin
2: oda aja se be ka lo si oju oja baba parade gudugbe royin yo mo te waju eku kale
3: gudugbe iroyin agbokogbon Lajilu FM 96.7
4: David Pierre IKEA Foundation lo nlo gun tatatan wi pe tin yime lo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni sugbon nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity Pierre Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity Pierre IKEA Foundation anfani la gba leyi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofesi layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe laye o fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to nipe nija oju lati sagbe kale Cherry PR Eye Care Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anu gba lai si nira owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank Cherry Scholarship building yana agbala bus stop nitosi olowo tin fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 090-5444-8444 oju lo bara oni din do mo wa lagbari
5: je ti gbo wi pe iran ti de fun gbogbo eni to fe sanwo na tabi ra token
6: lai sese lo office IBDC
5: pelu lana iRecharge boju ese ni o
7: bawo la se le ma lo iRecharge
5: e download iRecharge app ni app store tabi play store yin e si iRecharge app yin e te number meter sori e lati ra token sori prepaid IBDC yin loju ese tabi ke te *6606*1# ke te le igbese yoku lati sanwo yin ni seju aya beni bakan na meter kokan lo ti ni apo asun kan soso Belly ma sanwo yin si titi lai lai ni kete te ba si ti sanwo sori e
6: legba IBDC token yin
7: e kan si www.irecharge.ng lati bere loni
6: irecharge sanwo na ni rorun
8: FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
9: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
10: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
11: Hello guys, Nkechi Adeniroye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were opened to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
8: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
12: Atoto arere ajo eto lera tun yo dawo duro nipa fifo rere ailugbadi lasa fever lagbegbe wa ati bi o ti le tun bile mo ta le gbe igbe aye iderun ti o ni mu hila hilo lowo lasa fever itanle idire oyo state ministry of health n kilo iwa iderun lori on to le mu lasa fever tun gori dide lagbegbe wa die nu ko fa lasa fever ni won yi ebi ayariru akoyiba iko ki oju enu ereke ko ma wu ferefe eje titi lenu atawon bi to ni larawa tabawa kofiri atete kan sile wosan abile toju to sumo yin esa bo nje lowo ekule kesi wa ona te kule o fi kuro lakata wa esumo yin fenu to lugbadi lasa fever fowo lore kore kayi kare omo toni dakun ma fowo ko nje awon ekule ese mo toto iba orere lasa panko pi ti ranmo ni tabasa mo duto awon kan woyi iba orere lasa yo diku laye ka wa ani lugbadi aisan oyo state ministry of health ininkede ikilo

0: e ka bo pada lati ojoja gudugbe royin
1: under be
0: ah koda eh mo gbe gbosa mo gbe gbosa egberun kan fun yin
1: e tan bayi
0: elomi ti o na ba ni ru leun to fe fi le rent iwo na o mo to pinpin be iru eyan wo lo fe gba leyi ise wo ni nse
1: o barista kan so pe Irorun lagba nigba
0: da da ye Irorun lagba nigba da da ye e mo je asaye ba o si baye si baye bayi looto
1: ni e ba fe gba le ngba kan en to ni lele yan ba soro
0: abi
1: direct
0: won si mo koda won ri lara won mo lebi e keje pe okan ran mu wa okan okan gba le pe mo lowo mi lowo na o ba lowo e lo lo tewo re le loju titi ko mo du e
1: ise wo lo nse ni oko saju
0: abi
1: so ti
0: o ti ni yawo nko mo e fe gbele fun
1: omo ilu wo ni e
0: be ni mo e fe gbele fun en to ba je apon kan lopo gba abere ri olokun di
1: sugba ni sin
0: eni ri oba lo ni oba ti lo lo
1: owo ni o
0: lai so hotel
1: awon to ti agent yen won atun ma paro elomi
0: won na den won gba awon mo be ise bayi ni sin
1: won tun le side card benje fun
0: won si mo ri owo owo e ni an mo be ba ri e mo weyin o awon agent to gbele fele nisin an ni amobi tara won ku si bayi order e ja se be
1: abo are ni
0: labo labo order e je se be kin tun mele tori pe ibi abaroko ti si na la fa bo si gudugbe royin ni kan ni lagilu 97.7 fm on te waju won ni ina omo rara ina lo se be to si da ikaya soke le o ni agbegbe bi ti won pe ni old garage nilu osogbo ni ipinle osun lo ti da le o le igba ti eni ahan na o mu ile ikeru si kan nibi ti ma ko awon yan ike nla nla ti ma ko pamo si lati fi se karakata ni agbegbe be won ni ibudu ohun ina lo je pe o sumo ile ile po kan ni agbegbe be to nti ile ise olopa ile ti an pe ni dugbe divisional headquarters ile ti nbe ni agbegbe be won ni idi e na wa re o ti awon eyan fi bere si ni kaya soke pe ki ahan na komo tun lo mu awon ile ise to tun wa ni agbegbe ibi ti ile ikeru si ohun wa o won ni pelu bi oro ti wa ri lasiko ta wa ye won ni opolopo awon osise panapana ina ni wa nbe ti won si nse ilakaka lati ri daju pe ina ohun ko pada ran mo bi ina nu erun koja ibi ti o ti njo lowo ohun o won ni opolopo awon eyan eleyi ti lara awon eyan eleyi ti ntaja ni tosi ile ikeru si ohun won ko ko eni ohun ni mo dupe ola toye lo sala yoro wi pe ntan koko kefin ni pe efin o bere si ni yo lati nu ile ikeru si ohun ni nkan bi ago meji osan won ni na ba o pe kojumo ri bi gbara logun bo ba ti ri nkan kan ka won so nkan kan ni won ni na ba ya ke si ile ise panapana ni ipinle osun won ni loju ogan ti awon na gbo ipe ohun na na ti be si oju ona ti won si nsari lo lele lo si bi ti ina omo rara ohun to ti njo won ni bi oro wa de duo won ni won sakitiyan o koda ninu oro ile to fi lede eni ti ise agbenuso fun ile ise panapana ni ipinle osun Ibrahim Adekunle oni ban ti nsoro ile oko panapana marun ototo ina ni awon ko lo si bi ile ikeru si ohun o lati daju pe ina omo rara ohun koran mo koja ile ikeru si ohun amosa o won ni boni na ohun ba nkan jede ati pe awon kan wo lo ti sofo won ti le so je asiko ile ta nkan royin yo
2: o da be je ki emi na o tun mu omi ikoyin ni papapa iroyin lo fidi oro mule o wi pe ajo to ngbogun ti gbigbe ati lilo egbogi oloro nile wa Nigeria ta mo si NDLEA o ni won ti gbese le egbogi oloro kan ta mo si opioids to nti awon egbogi oloro mi ti ijoba ofo si to si lodi si ni Nigeria inu igbese ati ilakaka lati wo yaaja pelu awon igbo agbe egbogi oloro Nigeria seri ise yi e ti won se yi ni won fi mu baba agbalagba kan grandpa eni odun 15 ni 75 years ni ipinle Ebonyi to nti awon afurasi mi to je agbe egbogi oloro won ni koda won mu obirin nu won ni ipinle Edo ipinle Imo ipinle Kano ati ipinle Gombe lohun sugbon o won pe eleyi ti o wa herente julo o ni opioids eleyi to po yamura ta fe feyin pon jade sugbon je pe ni ipinle Taraba o na ni won ti gbese leyun lọjọ abameta saturday ojo kefa osu kefa 2026 latari afin tori leti itanilobo to gbangba kan ti won fi to won leti nibe ni won ti gbese lori di oko ajagbe ile eto pe oko eroja ikole ile ti nbo lati onisha ni ipinle anambra to nlo si jalingo nigba won bere si mo se ayewo si inu oko yi lati pase awon osise ajo ndlea nibi kan ti won pe ni no kaitimba shade ni jalingo won ba awon egbogi oloro eleyi to po ya mura nbe ni o won pe afurasi kan na eni odun meji le ni ogunji ni ogunjari 22 years to ko re nje buhari abdullahi nibe won ti gba mu sikun won pe awon kan ti won gba pada nbe inu oko ajagbe yi o na lati ri awon ogun ni koro capsules to je ti tramadol eleyi to je 320,840 won to ri egbogi oloro kan na eleyi to je abere sugbon to fun fun de ni Nigeria won pe abere yen ni ampos won pe ni pentasozine eleyi ti won pe e ti won ri to gba pada to je injection o je 600 be oni ogun kan na ti yen je bi roif no tablet no 4500 dire ni won gba pada be ni awon igokulubu kulubu to je ti codeine won ni 299 yen mokadini odun ni won gba pada to je bi ogun ko ni ipinle eboyi kokun be ajo ndlea won mu baba agbalagba grandpa ni odun 75 years to ko won je okebe samuel nibi kan ta pe ni opusi won ni afrasi awon kan ta ba ni akata re o je skunki eleyi to je bi 300 grams ni won gba na ba ni akata re eleyi to pe I ma ta fun awon odo ni saseti ni o ni olora ta na ma gbe lura ta ma forin na giriki ni ipinle imo ko pin be awon osi ajo ndlea be ni won to kalu ibi kan na ti won ni won to egbogi oloro si nibe won ti mo afurasi kan to n ta egbogi oloro eni odun 22 to ruko re je ti o ma o keke to je pe skunki eleyi to je bi kilogram 8 ni won gba pada nbe won tun lo si ipinle edo won wo ya aja pelu awon agbe egbogi oloro ta n wi yi ni wa pa julo ni ipinle ni ilu Benin gangan ni lojo isegun ojo keji ojo osu kefa odun ta wa yi nibe won ti ma awon afurasi merin ototo to je pe egbogi oloro ni won ma gbe kinti won obi meta won mu pelu won be won ni lu bini yi ni won mu awon obirin meji mi ta tun je afurasi le ti atiri ti o ma igba ni odun merin le ni ogun precious ozo ma ye odun meji le ni ogun won pe awon nkan boku ti me lakata won 176 grams to je ti skunki won ba nbe won wa tun ri loud na to je bi 65 be metafetamin to je marun won gba pada bi won se n gba kaakiri o ti won pe awon o bere si ma wo iya aja ni o pelu awon ti won ji ngiri ninu mi ma gbegbogi olori tori pe won fe ma ba ojo ola awon odo je ni
3: eh tayo awon ti won mu awon kini ti ma ta won fun si won mo pe I ma ba nkan je ninu ara awon sa
2: ti di baraku fun won ti awon loyin won so pe won to ti wa addicted to it
3: tori ni won fi ma so fe lomi wi pe siga to mu yi o se se ki oni siga o ko ku lai to ojo o yo si mo ni won kan so ti an ni won ba ni smokers are liable to die young
2: on you ni won gba imoran ni won so pe yo ku
3: be baba un o mu siga de ku laye ni ogojo odun in lolo laye kan fe mo sababa lorun gan ni won to lo ko buru
2: kalankan sanu
3: ami mura si in ti olomo je won ma toro owo pe won fe toju kidirin eyan ka kini o je kin se be kin
2: awon bullet e mu gan n toju won ri ini lo
3: abi abele ta se n ti mu
2: abi
3: eyan fi yikun won ni ijoba ipinle ondo labe gomina loki ayeda ti wa won ni lo ti se agbekale ilana kan lati je ki ina mo tan yen ni ipinle ohun ki awon ile ise kirije ati alabode ki won si mo rogbo kule na ijoba nikan ki se won ko le ba mo lo sowo waju si won ni ninu eto ohun ile ti won pe ni etana si ipinle ondo lucky light initiative ile ti won gbe kale won ni won si se leyi ni o lati ro awon ile ise kekeke lati run alagbara ni awon ijoba bile mejeji din ni ogun ile ti nbe ni ipinle ondo
0: nigba ton soro ni ojo isimi Sunday nibi ton tin sise loju eto ohun gomina loke ayida ti wa lo sala yoro ipe awon gbe ile kale la bi se ironi lagbara fun awon ile ise kekeke ni oni mo ba fese mule tan ni won lanfani ati gba awon eyan sise ti awon no si mo le san owo ori fun joba oni bi nkan ba ti ri ba won ba ti rorun fun o ti rorun fun joba na nu won ni ara awon eto ile ti won se fun awon eyan ohun won ni won mo ha eyin abo agbeleri eyin paanu eleyi ti omo gba itansun ti omo so dina iyun solar panel won ni won fun won to nti battery ati gbo nkan eleyi ti won ma fi muna wole lati ara itansun ni pe pata ni won ko fun awon eyan won o si ni gba kobo lowo won eyi ti ofa ti won fi ni rogboku le betiro abi disu mo ki won le to mo tan la sise won
4: o da o eje ki atunmo mi ko yin papapa o iroyin eleyi ti ohun be ni iwaju temi yi oni o gbe mi pa ti o gbe mi lo si ipinle mi ipinle Anambra lohun eni to nje AIG olopa ti ekun keka ekun keta la le ise olopa Nigeria ogbeni Godwin Igweze in lo ti pa ise bayi pe ka bere si ma se iwadi alagbara lori ipakoda odun langba kan to je bricklayer eni odun merindini ogbon 26 years to ko re je ndudi madulilim le ti won fidi e mule ni pe o dagbere sfaye ni ago olopa papa julo labe ikokan ta mo si rapid response squad ni ipele Anambra idari yi lo tele abewo ti AIG olopa ekun keta lahun to se si ile ise olopa ohun papa julo rapid response squad yi ni aguzu nibe na ini o ti nbere lo wa pe won fe ma wule wule n to mu emi madulilim lo ati pe lasiko to wa ni ahamo ki lo le sokunfa iku re won fe ki won se iwadi e ki gbogbo eyan o si mo ile ti won wi pe okunrin yi o ni o ti wa lakata won papa julo fun bi odun melo kan sey bayi bi odun meji ni to wa je pe o kan da dede so ojo wa le be oni madule mi o je omo bibi ozubulu ni ijoba abile ekuzigo ni ipinle Anambra le ti won pe won gba mu iko RRS ni 2024 ni won gba mu le ti won yi pe won tun gbianju ati gba idasile re lori esun to ni se pelu iwa odaran ni o lati igba na won pe molebi re o na ni won sa tin gbigbese lotun lusi igbe kan fi omo awon le pe bi o se nbe laamo ko ba ofimu pe yo ko ma ti le wa jejo ko asu won ju e taka se mo ibi kan e lo won ni se na ni oro o wa bible mi yo lojo bo ngba ti aje olopa ti ohun se abewo si ekun ohun o pe ni idari labe idari Olatunji Disu to je oga agba yen le se olopa lo fi se abewo na won ni lara se to si se nbe ni pe ohun fe mo kilo sokunfa iku omokunrin ohun ni ki won bere si ma tana wa idire ki awon le mowo ta won fi je o
0: eja mu ipe eyo kan si meji ni osan toni ngba ti an kan si awon yen wa lori Facebook Adewale Bolan Eseun Olalere Oluwabukunmi Matthew awon na won kan si alegbogbo ni gbada mo si oju ola pe arin ola olayemi abidemi adisa princess tawakalit adan la won na be lagun be bosun ja mu ipe bi meji ke atomo tite losan e hello ta lo wa
5: hello sir
0: hello
5: e ka san o
4: e ka san
5: yes sir lato yo ni mo tin pe o
4: e ka san
0: yes e ka
5: yes sir se ri awon agent se ba wo lori book awon
0: ni e mo soro alufa sir
4: soro lori radio
5: ame ti mo wi na roro mo wo so pe se ri owo gbumo wa ju won gbe awon kan wa si odo mi omo suku ni won o ti igbo ba ku gbogbo studio yin won o mo tan kile o to su
4: kai
5: won mu gbo won ni mo mu gbo emi o riru won ri seyin ko dele ni jo kan o si di jo na gale jo na ni won ti bere si ni mu gbo
0: won ku kuye
5: won ba soro won ni ko ri be won wa mu kini mosquito coil won wa wa mele lori oru mo kitun le wa mo gbo la la la e fon ja we mi o pe fa mo je la wa to so o e jade o e je de ti o fọlọpa gbe yi to ra rugbo le mi agent won ni run mo pa mo won lo da iwo gan in de won na o le mo lorun imi ti awon agent gangan ni won ko bo nile bo nile tori ri o ba pe o
4: ese ti e ba wa da si be awon agent
3: e ja tun o ni
4: to tun bo en se gba pa eto abo
3: ise keke won ton wa nbo eni ti an gba le to si mo pe ah kan mo do
4: lori hello
3: hello tani bembe
4: e ka san o
3: yes e ba bo okay odun ni jojo
4: 0912 3708675 won le fi pe te fi da si hello ta lo me loju opo
3: Eka so.
5: Hello.
4: Yes, Eka so.
5: Ah, you see
4: oruko yin bo le tin pe.
5: Our Nigeria. Mostly our governor.
4: Your name sir. Your name and where you are calling from.
5: This agent. The who first one build in house. Make it a give in house out to them. Because if you see now, I'm a retired soldier. I see what this is what is going. Even our area now, we see many people. Then we don't know where they come from. Agents will be giving them house. Because that is make government put law into it. The owner that build your house, let him give your house to any renter. Then he must find out where the person come from. What is his business? Thank you very much.
3: Ese gan ni sir.
4: You're welcome.
3: N ton na so ni pe ke ko ni le mo gbe lele fun ayalegbe fun ara re. Ba ti se nu won so pe is for the abi mo le so pe this house is to let.
4: To let.
3: Mo sa ko si ara le e room to let yan pe yara kan ti sile ninu ile yi. E se pe agent ni wa agent ni o gbe bana re waju ile ti o fi phone number se pe kini kan consult. Mo se pe won so pe te n gbe ba so wa ni 700,000 lowo ile. Won ni total package 1.2 million naira ni.
4: Hello. Hello, tu wa loju.
3: E se pe kini n park gan.
4: E ka so.
3: Hello.
5: Akoto.
3: Yes, I ko yan ti de pe wa.
5: Ko ni Abajide Sanwo Eko, ato yan la.
3: E ba mu kankan.
4: Sanwo Eko.
5: Won ti joba ya. E wo e da ko awon ijoba wa yi, se mo se ma le ni wa lo na ni. Awon mo lo mo n be ni won wa la di je won mo bi won se mo awon tin gbogbo loru ka ti ni won ri mo.
4: Iṣẹ́ ń ká lóko ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ọ̀tọ̀lájọ́ tó ń gbógun ti gbígbé àti lílo egbògi olóró.
3: Tó làwọn tí wọ́n mú àwọn
4: èèyàn bẹ́ẹ̀. Àwọn tún sì jẹ́ ọ̀rọ̀ ti ètò ààbò ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Pàápàá jùlọ tí wọ́n jí gbé ní ìjọba àbílẹ̀ oríire.
3: Ẹ wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀
4: àwọn àtẹ̀jáde tó ti ń jáde láti àka ìjọba. Pé ìjọba ìpínlẹ̀ àti ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ láti rí pé wọ́n dóòlà wọn. Bí wọn bá sì tí ì dóòlà wọn tán. Ìjọba àti àwọn lájòlájò lẹ́tọ́ ààbò wọn ò ní fi àtẹ̀jáde ìta níbi tí wọ́n wá
3: bá iléeṣẹ́ ọmọ ológun ojú òfurufú náà gba àwọn Nigerian Air Force gbogbo wọn náà jọ ń ṣe ìgbìyànjú papọ̀ ọlọ́run sì dé gbìyànjú wọn ládé. Ìyá yín náà ni àdé tí a fi ìṣeríwálé lọ́sàn tó ní àmọ́ dìde fún àwọn kílárí gbọ́ bọ̀dá àlàní àti
4: àbẹ̀kẹ́
3: ni àbẹ̀kẹ́ dàbí àbẹ̀ṣe kínní kan sá wọ́n sàn ṣe kínní kan abídẹ̀mí ló kọ tèmi àkàdé ìlókọ ọba tóbi mi lọmọ ọrọ agbá bí ò bá ṣe lórọ wọn àpè tí a mọ sí lọjọ alẹ ṣeun o.
4: tèmi táyò yẹ ládùn àbọ̀rọ̀ ló kọ mí rí àtayọ̀ láfi pàdé ó dàbọ̀.

0: $10,000 lori social media na to gba ti otun to gba to si jopo mara won lowo to pa ni legit ni o legit
1: to ba ofin mi
0: iye to pa niyan
1: bo na wa se ri pa
0: awon nkan ti o nte ti awon eyan de n wa sibe lati wo ti opo eyan wo ni gbogbo gba bawon eyan se wo to o ye bikini e se rin to iru ba iru ko bi ara tawon eyan ni si nkan ti o te si ta yan
1: ati iru nkan awon eyan
0: ati awon eyan to ko bi ara si ti en ba si gbogbo e ko bayi ki wa se owo wa nbi awon owo ti mo si si kon de lere ara awon yen ni dollar ni
1: to jowo le oke
0: ke ne je be
1: awon wo ni wa fun mi
0: awon ti won ti da ile ise ton ni oju opo kan sira eni ta lo le na ni awon na mo se siro re fun awon ni si mo te sibe to ba mo ye awon eyan to je pe won o jade nle ise ebe nikan ni won se ti won si fi mu ri owo gidi ti fi ri nkan gidi bula won po bi mi re re emi na ti a sun ti pe won wa ji mi pe ji ma sun alaye ojo nlo ibi temi na ti wo ni pe to bo se de if it's about this, I'm okay. Money must be made. Lori social media ni o
1: kini nkan ta wa nfe ko tibe
0: ko si nkan kan ti
1: a fe fira awon eyan ti o ko bi ara
0: kini nkan ti awon eyan nife si lasiko kan sasiko mi ni wa ma ronu nipa e
1: pe o se iru oja kan ni o se iru onje kan ni o abi se iru aso kan ni o se iru bata kan ni o
0: ṣugbọn mo je nte were lo le gbe ko sori lu ti an ta wa yi en to ba nse nkan ti o mo pọlọ lọwọ nkan yan bi won se ranso lori Facebook abi TikTok nkan yan bi won se nse won se nkanle nkan yan ba se rẹle nkan yan bi ni ise mechanic nkan nkan awon eyan ni ya si o won a wo gbogbo nkan to ba ti ni lari to ba nkan awon mo ni siro lori kini won ni ya be nkan won ni maji le science won ni wo ko yo won kan won mo sun oke bayi ni so wa ri pe o wa se awon nkan kan to je yanmo kan abi ti o kan le sare ti o sare ko so kan awon eyan bayi ti erobo iwo gun so pe ba o do se je se mo saworu
1: ni yanmo yan mo kan
0: ko ye
1: ni
0: suru so ni mo mo to so iru bu iye mo yan mo wo wa le ko si mi
1: oya
0: tori
1: owo lo le se
0: ore wa kan eyi ti yen se to gun mi lori ju niyan se lo dogbon lo pe akan tin dale mi kan won fo le o o si ka awon eyan jo won si se bi eni pe won pole won se kini kan won si se lotu losi papapa o ya o le be o si foko adugbo si pijan lori kini lero babo ha
2: wa ti ba wa dogbon si kabo muyanya kikini kan o se kini kan o ka lu ku kan so kaakiri ni ba yen so bayi lawon eyan tun se aye kaakiri na tun se aye
1: kaakiri
2: kini je be bi on se pin kaakiri owo wole koro koro koro koro la po ti eni
1: ba ki se pe won fo le nbe looto
2: ohun ni o sa dogbon si sa o dogbon si sa
1: ki se bo ya won fo le ohun gangan lo dogbon si
2: o dogbon si
1: pe won fo le
2: nbe o se o do
1: o si jo awon yen wa tele
2: gan
1: won tun wa pin kaakiri won wa bere si ni wo
2: kini je be
1: o wa ri owo
2: ah owo gidi ni won so fun orisirisi be ni mo te ni mo te ibi temi na de duro bayi loni ntoku di mo fe ma se nu ta ba ti ri oto ati iti ko looto ada gugu epo mara won won dan aju si
1: awon ru eyan bi yin
2: awon eyan iru eyan bi titani gugu aye ibi toro yen le de ni pe teni kan ba ti wa gbo baun eni ti o ni phone lowo gan te ba ti so se ti e iye eyan to ngan go gbe fun latenu denu eni le ka akaimoye kini jebe yo wa lo kaakiri gugu aye lekan na oro ni gugu aye o mo so
1: to
2: ba ti joro re ndowo nu
1: won wa ko fun eni to
2: ndowo
1: nu
2: ndowo nu ndowo nu iyen ni eleyi temi fe ma se o je bo se je
1: suru je ti mo ba gbo oye dada o nkan to ngbiyanju ati salaye ni wipe lati je ki opolopo awon eyan kan tele e loju opo kan sire ni
2: gbogbo
1: boya TikTok ni o boya Facebook ni o ka sa ma tele won nkan pe o nilo lati mu awon nkan kan kan ti o sele ati
2: wa da o topo mo eleyi ti o ti waye ko ye
1: bi ru te eyan to pe o mo
2: bi bi ba won kan se ma so
1: wa ni
2: won talent ti o si abi o ye wa so isele ti o si iyen le mi so
1: won jan
2: won jan
1: lori aye ni kara awon eyan ka bere cinema wo ni
2: o dobe o dobe afaiwo ni o dobe
1: alani alani se owo owo ina ni kiku je ki ori o fe pe bayi
2: kini kilo we owo de kori pe dakun so eni tori e le pe lai lowo sori eni olowo soro iwo lo lai di atanti tai tanko e won tun bi o pe ta n ba be
1: se wo mo pe o fe ba ye aye ije ni bayi
2: aye je
1: o fe kun ara awon to fe banu aye
2: je awon lo n ba je temi jeje mi ti mo kon te nkan sori kini fura mi
1: iwo mo pe oran wa nbe
2: oran ki se mi je awon to da luru
1: nu ti eyan ba lo gbe nkan ti o sele teyan gbe kale bi po sele ti gbogbo aye bere si ni tele bi iru eleyi ti o lori to ni o dede ko awon kan jo wa npe
2: kilo ti a se kilo ti wa se nisin kilo ti se nisin
1: ah
2: kilo ti se nisin
1: so mo pe labe ofin
2: nawo lo ni
1: so mo pe labe ofin gbogbo ru awon kan yi gan na lo niji ati e
2: o ku nbe n ba ti bere si te first se data to je kini nisin
1: wa salaye
2: en te kini si sasaye
1: o sasaye na ni je ke mi wa so fun e tori aro oko oko ipa
2: beeni
1: bo ba ti roko to nbo lati di odo ohun si wa ni velele straight and deep
2: yo ti sawa gbo le lo
1: yo ti sawa gbo le lo itumo e ni pe abeke tori ko feran wahala o emi o koko bo lowo si apa
2: sadamu ku le ni abori gbondoro
1: ni
2: mo bi nfa wahala
1: bomi iwo to oloruko iboruko re wa nbe se ko ni so oruko re ninu awon to nfa to to pe nkan kan jade emi o si nbe tori towo ba te
2: se ori phone ni jobo ti wa wa
1: ele keji be tori mo mo o le gbalaye ti e lo mo nyi o iwo lo mo tan
2: ati pe gbogbo ohun ti nbe gan ni waju jobo opoju ki won mo leyan kiri ori kini lo
1: o ti da nigba to ba fi iroyin ti o da le iroyin to le ka ara ilu laya soke iroyin to le pa ara ilu laya iroyin ti o mu alaafia wa to fi si kale se ijoba yo wa mo woru eyan
2: be lo ndowo kuro nbe nti ejere owo de si nbi to rorun yes
1: o ti da
2: abi o ye
1: wa je ke mi so eleyi to igbe to fe gbe gege bi igbese yi lo sodo awon to ni o
2: awon wo
1: salaye bo se fe ririn re fun won ko mo je pe mi nikan ni eyo mo si tori pe awon
2: iwe to ku kekere ko to todo mi e ogun ni
1: ogun ni ogun ni orowo ran mi ni wa wa koja lo sodo awon to ni o o salaye fun pe to o fe bere igbese kan o
2: abeke o se mo fe lo mo fe ra kini data nla kan ti won juwe fun mi gbengbe ti mo fe ma fi saye mi nu leyi mo fe kokoyan ju
1: ta ba ti e wa so pe
2: ti bere si mo da
1: ta ba ti e wa so pe o da o lori ikansira eni awon ojo opo ikansira eni gbogbo o ti dobe nbe o ko si nta le fi sibe ti o ni dobe o se bi ka ma kora dara da awon atawon royi ti o sele ati awon nkan ti o da atawon nkan to le mu ki alaafia jina si aye se ka ma ko sibe ni awon ti o ni ko yan leko se ka ma ko sibe ni
2: abeke
1: se wo mo pe ojo la awon omo kan na o se pataki
2: so mo bi oro to nso yen se
1: relate pelu bo wa se ri awon mo to lo nbo lola
2: won di abere
1: ori nkan to da ko lara wa
2: ti
1: won
2: di abere meje papo soju kan ti won a fin gun mi ninu eti boro to nso se ri niyan ko pa mi lara mu iyen de to be mo fe lo soja lo ra
1: adawa niyan lori oro yi o
2: adawa so
1: ko ma so pogbo
2: eh awon na sa se yori ndise won

0: omo kini si dobe so o le sare lo viral bayi olon en ti o gbon ma laye ngbo lawe ngbo
1: nisuru
0: obe
1: alani nisuru wallahi alani gba mi gbo
0: views mi ti le 1 million o dobe alani se ko si
1: ma gbo mo ma ti ri e
0: orin mi na
1: o ma ti gbe royin kan sibi
0: yobe
1: pe ki awon eyan kan ma koja
0: eh olomi lengbe niyan e
1: olomi lengbe si oni
0: o dobe iroyin to trend lo won si ni
1: oni olomi lengbe si oni gban oni oni ban ni
0: eh
1: laarin oni
0: eh
1: si ose to nbo
0: eh ago merin gbogbo an tin gbe be ti gbodo wole won
1: nibo lo si wa ri aworan to fi si
0: saworan ire iwo fi yen le ko le ye idan be gangan niyan ago merin mo so fun so rawon to wa lo aworan yi pe an te nwo yi idagiri kanan kori buku ni won ti wa nbe won wa le nba lori laya sikun bayi lawon o mo yan lo
1: awon bere ti won wa nbi elere ki lo se to dahun
0: ibere
1: awon kan bi elere nbi pe
0: emi o nilo n ti won bi mi yan o ti won so okan mi ari ki won ma so gugu eda be be rebe n ti won so okan mi o ti le ni eyan million kan ti han ti wo
1: Alani.
0: Sorry.
1: Kini o wari to fi so be?
0: Wi pe.
1: Se awon eleto abo lo so fun won pe ki o so be si ni.
0: Ko ti e ye rara. Sorry, nisin. Nisin. Ore wa kan to so pe laago mesan. Laago mesan. Lojo bayi. To se fanran ohun. Pe enikan kan ko gbodo di ago mesan.
1: Ha.
0: Neta. Tori pe won fe se irubo kanka. Ti mo kagun laya, nkan tun ba gbe gan won pe afefe kan fe fe ni. Abi oyo gbogbogbo orilede yatagbaye ni an ti soro re.
1: Elo ni won ti wa fun.
0: So, emi omo. Sugbon temi loni. Akoko ni mo se un mo tun ti tun kan kale. To je pe ti wo gan ba ri yun. Olodun o le si sobu. Ka won sa ti mo rowo sa.
1: Alani.
0: Ka mo ti mo rowo.
1: Alani
0: ni. Ka ti mo rowo.
1: Ori awon ise nbe awon kan bere pe nibo gangan. Bawo gangan ni ko se je bawo ni ka won se rin.
0: Awa ti so ti asa.
1: Ki won
0: ma
1: dade.
0: Ko yo. O ba wo awon agbegbe ti mo so yen wa ri pe awon agbegbe ti okan awon eyan o ti le bale ni. Tori pe awon ilu tuntun ni.
1: Awon to sumo gbo.
0: Eh ilu tuntun ni. Ko ye a mo so se ni. Ise ta se ki se se pe kini o ise se pe kini o
1: alani ba mo ni won na wa di bayi
0: so roro owo yi gbogbo nti o ba mo wa ni keyan o se
1: ati royin eke na
0: kene nje pe kini owo o si nbi o rorun ko yo dedirin ilowo
1: ati royin ofutu fe
0: se
1: na
0: kini ni pe ni
1: awon eyan gan na gan
0: Ko
1: se tete mo n gbaru yin igbo.
0: Ti an ba ti riru wa la lero leyin.
1: Un
0: ti ru wa ba so ni won gbodo gbo. Awa lero. So si mo gbowo ti mo mo ri lori kini un. Ma mo tun pon awon eyan lebun latare.
1: Eh.
0: E won wa mo ru ti an ba fe ru gbogbo e lodi si mi pe a. Se ko le mo pa won ni o. En to je pe in tun sara ilu lore.
1: Mm.
0: To je pe platform re gan in tun mo tewo si a. In mo tewo si a. To ba ri pe enikan o lowo lowo abara enikan o ya to ni lowo ti iwosan bayi yo tun teranse si yo tun teranse si pe se iru eni yen lo ma paro gbogbo ti mo ba so bi joba gan ba so pe ehin oro mi ro ni awon omo won ni gba tori pe won owo ti mo fun won kini je be
1: sugbon ti owo ijoba ba wa te ho
0: temi fun
1: ti ijoba wa salaye pe o da
0: joda fun
1: awon eri ma je mi so
0: re to le ni abi mo jale
1: o fe da luru ni
0: mo da luru mo bo le ni gbangba ta ni mo ba kogi ni mo ko iban
1: oju opo bi to duro si na o fi nda luru
0: eh ko si nkan kan ofin o le muru eni yen so fun mi si abala ofin le yi ofin tan ti se to ba ni se pelu ru n ta wa se
1: eh
0: ko si afi ti mo ba se mi
1: Oisi.
0: Bene. Ko fi yen de to de, awa ti je lo.
1: Dakun.
0: A je lo na o, a je lo. Eba.
1: Ti so fun baba kekere.
0: Baba kekere.
1: so o ti so fun awon tori ru yin amo yin nigba to ba ya ti awon agbofinro ba so pe o ya ma bo nbi wa salaye enu re le ba so pe omo ilu cement ni yin nitori e lo je ki joba ma ranju mo yin be omo ilu alagolo ni yin tori e lo je ki ijoba ma pariwo le yin lori tori e lo je eyin ki pe dajoba lebi eyin oni so nkan teyin se to lodi sofin nigba to ba wa ya tan ma gba yin mu le ma so pe tori inu egbe aladaba te wa ni o na se ranju mo yin emi oni ba oda si o
0: ti mo fe fi ranse arola mo fe tele ti mo ko le
1: sojojumo lo mo te ni
0: to ba ti dawo du ko ni sowo o mo te ni lowo mo pele ke lo ni ye awon kan tawon eyan wo ni o mo dobe ehin sori
1: atawon royin gbe mi odo gbogbo ni e
0: da o ko si denu e o bo lele
1: elebu
0: ojo abadi kan ni an ko fe ro
1: se wole leduwa ni
0: sawa iru wa wa soro awon eyan ni gbo bi mo pe ra mi wo ni bi mo ba de lori social media yi oro mi to be oju be lo gbogbo to ba jade lenu mi bayi won ti so do to
1: olo mo fun wa
0: ojo abadi kan
1: won mo fun wa lopolo pipe o
0: yoro ni gbo
1: wa
0: bule ati ileto tin be labule alawo
1: ero ikansire ni gbogbo yi o sanu
0: gbo abule ati ileto tin be labule alawo pata ojo abadi fe ro ojo kefa osu keje odun ta wa yi nloju on fe ro
1: o fe bojo
0: je gbodo kan si iyan la
1: o ba ti wa kan si iyan
0: la ntu koko re ni pe keyan sa wa nle
1: ko mo lo bi kankan
0: ntan to wa wi ni pe bi oba ro lojo kini
1: awon ewo lo wi be
0: keyan fi ala fu ojo meje le
1: ko fe mo sise ke bi fi pa ko ju e fi ran ko
0: sori en ba wa bode oku
1: atawon to je pe omo o se o je ni
0: kini emi gbe eyan ba wa laye le eyan sise iwo ni won so yun ti ma tita ona ti won gba ti ti mo to wa se voice note si mo te pe e mo pin bari ba su adada awon yo kan mo pin lo su ani kini je be iyen gan lasan nasa elekeji niyan so wa ri eleketa ti idagiri ko lona oko njo si atobin atokunrin ati omo ti an ko lo a fe so se ti baale
1: ki le a fe so po se
0: ni o kagbo keru oba baale ko ba gbogbo awon ojoyin re
1: kawon o bi awon eyan na ki ekun
0: pe ari e o nibi ti on da okutu ara won si leyin ta awon eleyin o se an kan na
1: mo se kene
0: kene ba ri han
1: bi o ba ti te
0: ko nta wi nu ta ba tun so yen awon ta tin so latodun yin to ba je pe eyan million mewa lowo eyan gba million owo yi
1: eh
0: be ni o do be dollar dollar
1: alani
0: dollar dollar sori phone mi mo ti dollarize ye
1: o ti da iya temi lo mo fe nu lulu kan
0: kini se omo dile ayan ni mo re
1: alaseju to ba ti ri omo kan to fe so ara re di alaseju iya mi wa so pe bi o ba ti te ko ni gbo kadigidididididin pa
0: ayan na baba to bi mama
1: gbangandigididididin ti o te ko ni gbo
0: iwo go je mo lulu lulu si ti pe obirin ni si olo boya bi ti wo ti ri ti esenu temi le mi se
1: yi to ra wole bo ba ti te o ni gbo kidididididididin pa
0: Ito
1: ti o soju
0: re.
1: Nkan ti o soju re.
0: O mo se awon obe kan.
1: Nkan to o se obe
0: ona. Anani. O se awon obe kan lode. Ya.
1: Ola ma je ke mi riru e.
0: Ti mo ba gba owo yi.
1: Alani.
0: To jade.
1: Iwo atawon eyan re e jo se obe.
0: Pelu boye je pe meji. Ni mo ti te nkan ti mo te yi. Sori kini. Ti towo yen ti n lo oke.
1: Ma si pe awon.
0: Won ti ni ki kokko gba $100 mi ni mo ni no. Ni gba afigba to ba le $1000 o ti wa n gbenu le o ti gbenu le sori ti mo ba so meji to gun si bayi aya ja ja ja ja ja
1: o kan ma ja wa le
0: kini je ja wa bo ni nlo oke oke do ni nlo sori ah abeke yi o si mo plan ti mo ni fun o ah awon eterere
1: pelu owo
0: ti mo ti pa fun o ah
1: pelu owo ro
0: so ja wa lo nta
1: abi
0: da ran dan dan so bu ti mo ti emi gan loju
1: eyin na sa fe blow lagidi lagidi
0: ati blow
1: iwa
0: lo te ko mi sori kini gugu yen
1: o ma gbe wa
0: ko wo n to ma so npa mi kini influencer yan la wa influencer agba kini je be
1: so mo wi pe iroyin ele to lo to ti pese ele
0: eh ti mo package
1: fun ki ba le le mo gban ka ki ka won joye re na le mo le ri mara so mo wi pe en to n poloko lekun ti ori aparo ba pe ko ye ko ma fi ma serin ni in ti ko soju re to ja pe tori owo owo oran kan tori pe kaye sa fi le mo yan e dakun teyan ba fe je kaye mo yan se ni mimo la bi ni won mo yan si ni abi ni mimo rere
0: kini e fi je la
1: nigba to duro bayi to gbera re sipo eledua pe to ba ti dojo kefa ni osu keje o ojo kan oro ki awon ti o je pe omo o se o je ke omo jade nu ile won so mo pe lakoko o ti bara re je ba mu
0: bara re je nbo so ri kini kan o yi o mo gbo mo wo ni sin
1: o ti da awon eyan so ri gba ti o je pe lenu ise ti won bi won ba ti jade lojumo won ko si ti won o je o ti da won duro o
0: ti
1: da
0: ibaya
1: si le so wa fe gbo anu re mo gbo
0: ebi ta wa ko aye ti gbagbon ju ni so ri ni sin mo wo iroyin ile ise awon ile ise radio ti mo so royin aye o gba nti won so gbo mo awon ile ise iwe iroyin ti mo te royin sita aye o gba nti won so gbo mo won pe iro won pa n ta wa ba wi ni won gbo anfani lo de fa wa ka wo mo te nti won o fe ko si to kan won ni pe ka se wadi
1: Shekin wa
0: Baba ti n te bayi won gbe ginu
1: Shekin wa so ewu to wa nbe fun iru eyin te fe
0: ninu pe kini
1: iru eyin te n tete kute yin yato fun pe en da yi layi lo le si igboro
0: sibo
1: yato fun wi pe en da awon eyan to ye ko lo ma sise ojo won lowo ko
0: enibo
1: pelu awon iroyin ti o jora
0: won
1: to je iroyin eke yi eyin fun ara yin tun se palara fun ra yin
0: e palara kini
1: sori bo se ri so pe omo giga ni o tun wa ga to be bi meji abo
0: ti kini
1: bo se ri
0: nitori kini
1: ti owo ba te o bo se o straight by lo se ri bi gba te yan pada sese aro na nu
0: ki joba o fi
1: tori pe ki oro tori bayi na tele tele so pe bi wa lo sugbon nigba ti owo ijoba wa ba wa te o ti iwa ti ofin te ba wa jo nfa sori gbogbo eyi to jade leke re ti gbogbo eyin orun re ti o ti fe mo ko le dun gbogbo re yo pelebe
0: kini kijoba wa fi ofin ofin
1: to je pe nigbati awon ti owo ba te ru yin te ba ti fi onje senu bayi gbogbo bi onje se rin lo ninu won la mo ri tori
0: awon to ba se sofin nu kijoba
1: wa
0: fi ofin temi ru han mi
1: emi wa
0: ofin temi ru ki won fi han mi
1: emi wa fe pe awon eyan re
0: pe kini pe kini
1: tori pe ba ti ma sorry iyawo mi ti oko re ba nba wi pe ah in to fe dinwo yi o da se ja so pe rara lo sole ojo ohun ti lani ojo ohun ti ro
0: tebi wo da kan mo nti eni
1: to ba pada wa doru ewo ti o ba wa bu lowo ti
0: oko
1: yen to wa ge fila bo se ge yi ti o kan ti e se bi
0: po nta awon eyan ba ri lori social media bayi ni kan ni won gbagbo
1: awon eyan wa
0: ti blogger bi ti wa yi to te sita
1: nigbati
0: o loju da royin bayi
1: ni doju kokan kilo de ti o le ba da si
0: kini wo da mo
1: be na ni yawo to ba ti n kilo foko re pe adadi iwa e mo rin bayi mo bayi ni ke mo rin eleyi te gbe kale te le fe lo se nkan to le baye eyan je ni nkan to le ayan lewon ni nkan ti o le mu ki oju eyan ko bo niwaju ofin ni sugbon ti ru okan yan so pe kilo sele kilo damo iwo to laju iwo to du re ora iwo ti o si kankan to ti wahala ba wa sele lori e ti ru iyawo yen to ba lo sodo awon makeup ni pe e jo mo ni party kan lo se yi awon beji wa ni isin olorun ba koda kokko jo kojo sese ki ojo buruku ko mo bojo na je ti won fe se gbeyawo ke yan so pe o da na o ya yin makeup e ba mi soju mi ko se dada e ma mi wegele ti awon kan ti o wa ye won wa be si ni ma so pe ori oni bi to ko re wa o lo n ya gele o lo se makeup o lo n lo ode won ni ma won nkan to ti sele la be mo wa fe so fun awon to ni o
0: gbo mi
1: be ni
0: ko si nkan kan ko de to ma pariwo to fe ma pa
1: emi abeke
0: emi jade
1: ba e lowo si
0: mo tun jade nsin tori pe mo ti la won guys mi tun ba mi sise nita
1: mo
0: ni kan ma ba mi se research lori ki la won kan ti atun le gbe dide to ma go viral
1: mo ti fe bere be te ba je blogger se dada ni ko je pe iro lasan ni o ma yo ma fi blog
0: to ba fi yen si aye oni ka nkan to nko
1: o iro lo gboro wa
0: o ye to ba fi si aye oni ka so to ba tin se yen lo igba yen wa ti wa di oba laarin won e bi pe to ba so pe anybody ma jeun
1: won ni jeun
0: ah
1: mo dupe olo
0: awon kan wa
1: mo dupe olo
0: ta so fun won
1: to jenu mi o po
0: mo so fun won mo ni igbu oba kan be ni ile kere ki won wo be lo ege gbogbo igbo ati gito wa nbe lule won le lo sibe mi o fun won ko bo won le ge gbogbo e lo
1: se
0: won si se e lo won to se video ara won to send us mi
1: ni suru se ijoba ni o fowo si pe ki won lo ge
0: emi o mo
1: igbo oba loko
0: mi so fun won ni mo tun ti legbe mo tun ti legbe atun ti loko ta pera wa
1: ejo kini ijoba nse no
0: kini won ti jade loruko mi ko ye eh mo le ni pe kan ma da awon moto duro lori titi mo sose e mo gba titi yen lo e gba lati bi titi da abuja won si mo gba won si tora won si ka kiri gbogbo opinle won si gba lo awani
1: wo wa na o
0: o mo ye eni to ni legbe ini he ah chief blogger o ti e ti mo nkan kan
1: e
0: gbe mo ti e kokon fe jade
1: zero.

0: eh abeke kule aku ataro olohun o je ki gbogbo n ta nse ko pada bo soju
1: e o ti n pada bo soju kan
0: olohun se
1: ori pe awon eyan dabi pe won tele ogidi o loni awon ti won wa won to
0: eyin aye e ma on follow me
1: awon follow e o
0: eh e ma follow me
1: awon
0: to awon kan e ma follow me
1: loni
0: eh
1: won ti e to bi mefa
0: kini won fe kini oni ka se fun
1: o oba ni won gbe wa
0: oko oba ti luwo se oko oba kabiyesi olubadan oni ti fe alaafin oyo abi ti oluwo le wo ni
1: oko ijoba
0: oko ijoba latodo gomina won fun wa senu kini ti
1: awon fe fi oju rin ju pelu emu
0: mo blow tan yanyan mo blow tan yanyan emi ni ki je mi so fun e
1: won ni se bi ni ile e mo ni bi ni
0: be ni
1: won ni ohun kan mo lo jade
0: okay
1: won ni se awon le ri yawo mo le mi na ri
0: okay ori e pe mo mo pe o soju mi bo se ye abeke niyan
1: fe ri e o pe to ba si je pe boya ka won pada wa ke awon wa gbe ona ni pelu oko ti o ni oye ninu
0: ki won gbe mi wa sodo gomina
1: pe awon to ba je pe bo se fe na ni awon o ni pe yoju se pe se ko kokko fi ele ifun e na iwe ti
0: won so ti wa ka
1: ah won pe mi o kawe lo titi
0: o bere abosi to ba ye pe check ni won fi ile bayi nisin o ti woye to wa nbe tori pe won o fi check inu e nisin o ka
1: boro bayi ni
0: eh do mo mo pe o mo yan o mo
1: iru eleyi bayi won
0: fun o mo yen
1: oko mi ti
0: abeke
1: o ti ni agbara o
0: sergeant kanti
1: ah
0: won ko sinu
1: koda koda
0: letter yen kini kini si di orilede Nigeria awo green won iko on lo wa lori e logo yen
1: kini mo wi bayi

0: ki wa ni to di letter on ah o si ni gomina
1: emi o so pe gomina mo ni latodo oba ni won ti wa pe oko oba ni won gbe wa emi o so pe boya oba bi kan bi nkan o so
0: pe governor wa ni dss
1: sha won ni
0: o sa pe yan won gbo ko oba wa iru oko wo won gbe de bi gomina na lo dss
1: won ni ti o soko to won ti lo to
0: gangan invitation for questioning wo foro wa mi lenu wo fun kini
1: ah oko mi pada eh o pada blow
0: je nka farabale o o je ki nka gbogbo n ti nbe ninu
1: ah eh
0: koko n ti won so
1: gbogbo n ti mo ti wi latojo yi koko je mo ko je ah oko mi lo blow
0: abe gai gai jo o gbo ti won ni awon ti n to pinpin awon nkan ti mo n fi lede loju opo ayelujara
1: oko mi pada blow
0: awon ikan sira eni to je temi
1: ah won ti ri onu o
0: won fi o ko sibe
1: won ti ri onu o ah won ti ri onu
0: alani
1: se pe lati nu leyin
0: won ni
1: eyan le blow
0: won ni koda won tun dako ti mo nje nbe alani tv
1: se oju opo re
0: e bo duro mi o fi address ile mi si ori kini yen ba won se debi
1: ara po ti gbaju gbaja na ni
0: ni pe won se debi
1: ah ara
0: de nka kini ide le o
1: se
0: won wa so fun
1: DSS la won to wa mi
0: wallahi ti won
1: wo aso egbejoda kankan won aso ile ni won wo
0: tun won wo wa
1: ti ewu ti o gbege lara won
0: letter ile ti DSS se emi mo si ni won wa ni
1: oruko re ni loke
0: iyan na lo nya mi lenu won wa ni awon fun mi laaye lati yoju sawon laarin oni sotun la
1: o ti ri en ba blow but o ti
0: be amo ti mi o ba tete yoju awon lu agbara ofin kini tumo yen
1: iwo ni je won lu agbara ofin ngba ti se pe o mo n to se se wo o mo n to se ni
0: abeke abeke
1: awo ni je ko dibi alagbara ofin bo se gba I lowo lowo bayi nisin kan tete bota
0: sibo
1: alele ni o si le se
0: olopa ni to je pe bi olopa o ba si olopa ba fe bayi soro tan so pe yen o ma so nkan kan won ni ko so ala o ko si problem o ko si problem o ko si problem o ke kan dodo wa ke wole ka kan bi yin lawon bere kan ke de da wa lo awon bere e de ma lo laya ta lafia boro won se ma ri ni sugbon eyan le de be ko je pe ati be bayi won ta lata topo o di ile ejo ni ile ejo wa pe awon ajo nu case yen o e ti mo agodi o abi kosere ni fe o
1: se o fe gbo oro ti e o le si
0: abolongo
1: ni mo jaba so kan ti o da ko le si iwo ninu gbogboru eleyi to kale awon
0: to je ti won mo ko letter e si mi lori pe mo je omo ilu funra mi mo de owo mi ra phone mo de nte nkan loju opo to je temi ti mo si funra mi mo de nko nkan ara mi sibe won wa lawon ti n topinpin kini won talk we've been monitoring monitoring kini
1: you just go there
0: eh
1: baba mi
0: monitoring kini
1: monitoring your post
0: eh
1: ni gbogbo bo se n
0: gbe eh are your activities on ko lo ti eti o ti blow
1: alani
0: so wa ye ki wo gbaru letter yi to ba ja yare eyan kokko da o ye wo o wa so mo pe ru te gbe wa yi o ki se temi
1: mi o kokko ja
0: wa gbo ba mi n to se re
1: yowo si iwe yen pe
0: abeke
1: mo gba letter fun o mo si fowo si pe mo gba letter
0: fun o nkan ti ma se re
1: ko si yan kan be
0: gbo mi sori iwa ti ba le wa en to je ba le le oko wa baba o ti lo won wa le odun ati wo ati won ni e kokko jo yoju be pe emi o si nle o mo rin rin ajo lo si pe mo mo re Cote d'Ivoire mo sare lu re Ivory Coast were o ngba ti n ba pada de emi o wa yoju ke yo ti e kokko ba yoju be na ke bi le mo bi ibe o tutu ni o
1: bi oro bayi o ni gbagbo
0: gbagbo kini
1: iwo to ti n blo
0: ti joba ba fe fun yan lowo dss ni won ran
1: ti won da iwo nikan ri bayi ti won si da letter ko wa fun iwo nikan
0: ki mo ti e ti ki mo ti se
1: o na ni
0: ti won bi n firu letter isowo ki mo ti se
1: o gbe bo o se ka gbo eyin ara ile
0: e
1: gbo
0: se gbogbo

0: e ti gbo mo Nigeria to fe gbo yin
1: e ku le mo gbo Nigeria ku jo meta o e okan wo bale o la koko a koko dupe l'Olorun to da aye ati orun inu e ya Juda ba ti o jade ni agbesi ero pa ni pada sugbon ara anu gba ba ti o je akuku ojije Olorun ogo ni fun o

0: oko temi te ngbe ni lati bosun taiwo oba wale alase ati olurari ileise bosun king property ta mo ni boss ta mo si bosun oba igwe wa tin tale to mi bare to mi gbogbo nigeria ti ti
1: oba gbogbo awon tin tale
0: olorun go ni fun
1: oru e
0: olorun go ni fun olorun go ni fun
1: bosun oba o tojo meji o tojo meta ara lu fe mo ibo ni le ku si bo le wa
0: ko si ile o le tan ile ile ile ile

0: to le fi ran won eyan lowo pe ko ma jako lo ke bi ma pa wa Nigeria mo ni 20,000 eka loju kan e ba so won pe eka Olorun fi ran mi ni mo ni eka lowo ile to ra to ni ri damu be lai lai bo sun oba ni tale tin ta eka le to gbe ile mi bo sun oba ni
1: kabiyesi e ta ba so ro bo sun oba eh o kon la ni ta ba so ro nipa ile tabi ile eh gbe mi so o se fun bo sun kings lori oro ile bi sa eh on be eka loju kan wa ta se eka loju kan ni gboro gbogbo ni ka foju si pe awon ile iwa
0: kin to kokko bo sori iyun ah ojo tin pagun bo ojo ti pe mo ti wa lori edun ni sin so tin sumogun odun bo bayi emi la kokko eyan ti mo popo lori edun ni gbogbo Nigeria ti mo ntale ti mo ta lare laye awon boda mi o si wa laye won si ni ku bayi awon la lo mi awon bo ega la wa emi la kokko gbogbo Nigeria bo ya to fi de ko de gbo ne gbara temi ni mo tale ti mo ntale lori radio so to ba to bi sile wa wa ni gbogbo ko si bi ti mi o ni le si mo ni le losogbo mo ni le nlorin mo le makatari mo le labekuta mo ni le ni mo ni le nsagamu mo ni le lepe mo ni le nsaki mo ni le seyin mo ni le ni barapa ah mo ni le lesa mo ni le ni fe mo ni le lekiti mo gbogbo ni mo ni le si mo so ba so pa yi kale ko si bi ti ni le si
1: eja eja wo bayi akoko ta wa yi se akoko te won kaluku be pada soku lo sogbe ni awon le ogbin oko wo yi baba awon le oko farmland
0: o na ni mo daruko yi
1: awon ni eka eka
0: ile nbe saki ile nbe seyin ti seyin go se ko abekuta ma fo la le fo labekuta ni
1: lati fi so
0: bo fe 10,000 eka labekuta ma jade wa fun e bo fe 10,000 eka ni o ni osun state ma mu wa fun e so ni badan mo ni le ka ki gbogbo bi kibi ni gbogbo ni gbogbo ni gbogbo ni bi kibi ni gbogbo le yoruba
1: fa ni awon to n gbo wa se eje nbere lo ko won ase ohun ju bayi si o se pe yo lo ki gagaga
0: baba amo bi Nigeria ri bakan bakan bo la ba to gbowo le nkan na o tun le awon eyan seyin eh bi bo ba ba a se lo popo.

0: akabala so je ki ma buga bra
1: o ya wa je ki jai si jai si nje lo mo pe fun osu marun akoko odun yi ka se e tin du awon eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awon eniyan lai si daduro kokon lati ni ya cash

ninu oro re ikolu ohun lo waye ni ibuso masamasa katode agbegbe festag ni ipinle eko lasiko ile ti won to pinpin imase imototo wa yi kana gbadege sin ti wa se apejuwe igbese na gege bi mimo ko aso mo ijoba lorun ati pe ijoba oni lajule kita lo boku o

0: true le ma mu tori pe n ta nse lowo bye bye ni yen *347*1004 *2#. Oya send there o wa abi n pe se USSD level lo ni abi bank transfer adu so pe 0 back e wo le mu bank transfer ni e mu tabi e le mu USSD na code le isanwo nu eyan send the account number o ti bi pe melo le fe ta o ti bere lata koko account number to wa gbe wa yen ni ka sowo si gbogbo stages yen na steps yen melo ni bi merin si marun ni o dun mo e je fun iseju marun kin to ki awon ti won fun wa lebon lori eto yi so bu ma le to yi eto ta tin keko ta tin kogbon ta tin so on to je mo asa ti se nile yoruba gbogbo nkan ta le fi keko ta fi mo on ti sele lawujo wa on la gbe lowo nibi loruko amoju ero mi alagba bosun alayande ni o alagba bosun omo alayande awon la moju ero fun sa ta wa e se mo tan yin nbo awon eyan tin lo bi ka se bayi so nbe *347*1004*2# then gogo se die kinju 25,000 naira kokota ki mo wen ti o je
1: oya oya oya ibulubu ta ni o la
0: 25,000 naira koko
1: ibulubu ta ni o la ja to ba
0: ta ni o je o
1: ba ra ja oloko bobo ba
0: mo wule teyo kan tabi merin ta marun

ilé ejo na ti jo ile alayo na ti yo ibe alatewon na ti pa so bu mole to yi ope pataki lowo yin ejika ti o je ka so ye en da nda so bo wa nigba ta lero antony bodurin iru mama to je owo ni jeje yen 5000 naira ibere meji pere na gba ṣùgbọ́n antony bodurin ni ka fun won 5000 a ti fun won o

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Ekuro Leo.
1: Ekuro Leo.
0: Eba nsoro ke ma mi.
1: Ekuro Leo.
0: Yes, ma. Oruko yin bo le tin pe wa.
1: Is Afolabi lati Ibadan ni o, apata ni.
0: Agbegbe bo ni Ibadan latapata.
1: Olorun sumo.
0: Iya, se fe ki wa ni.
1: A fe da sito ni o.
0: Ebu mo.
1: Mo bu mo.
0: O ya mu bere ki n todo yin bere.
1: Ibere akoko.
0: Ibere akoko.
1: Bene sa.
0: Ibere akoko. Ah.
1: Bene.
0: E mo ni Jesus loko oruko mi number 1.
1: Number 1 ni mo je.
0: O ti ye mi. O ya. E gbo ibere yin.
2: Ibere akoko lo bayi. Hello ma.
1: Hello sa, mo gbo yin sa.
2: Ibere akoko lo bayi. Won ni oba wo nile Yoruba. Ni o wa lara ojuse e ko fi are ona kakanfo je
1: obo duduwa
2: oduduwa ah e gbianju die si
0: ti jana be
1: ah
0: ni le si se wa lowo se oba kan be to je obo oduduwa ni
1: eni oba wo ni le yoruba
2: lo wa ni
0: ko si oba ti o ni apere atoruko ri ade re
1: nile yoruba to se kini
0: to je pe on lo ni agbara
2: lati fi oye ari ona kakanfo je
1: alake
2: e baba
0: alake te gbabi
2: e baba wa bo
0: yin le si se wa lowo e ma beto bo ma beto bo hello
3: hello Ego ole o.
0: E ma kuro le sir.
3: E ku eto.
0: Yes sir baba.
3: Baba yo po yemi lati lose yin ni o.
0: Ah, ise yin o ro.
3: Be ni ga o.
0: Baba ibere akoko nbe nle bo la se koko je.
3: Ah, iye mo bere yen o.
2: Se egbo.
0: Egbo, egbo pada bayi te ba mo
3: egbo. Mo gbo yin money.
2: E mo.
3: E ji mu dole mi o.
2: Hello sir.
3: Mo wa pelu yin.
2: E mo abi.
3: Yo mo bele.
2: Oya mo bere todo ti.
3: Ni ile keji.
2: Ibire le keji. Won ni ile ni bugbe fun omo niyan. Eja lo ni bu. Eku lo ni isa. Ni bo ni ile eye.
0: Hello. Ona shine ni.
3: Ile eye. Ori iteni.
2: Ite egba.
0: Iteni.
2: Egba ya mu bere mi.
0: E mu bere keji.
3: Eleketa.
2: Ibere eleketa.
3: Beni.
2: Won ni Yoruba saba ma nlo oro yi. Amo ti won ba lo kini itumo meji to sese ki won ni ninu won. Ti won ba pe eyan ni ofe. Ti Yoruba ba pe eyan ni ofe. Kini itumo ta le fun? Itumo meji ti Yoruba ba pe eyan ni ofe kini itumo meji ti a le fun to sese
3: kon abi
2: ofe ofe to sese ki won ni lokan si eniyan
0: e ranti je a fe lo mi lai Hello.
2: Hello.
0: Oh, dear.

0: awon ti ka se e to fi yato niyan awon ti ka se e fi gbera niyan awon ti ka se e fi ran elomi nise awon kan ti ka se e fi so elomi idolowo niyan wo se ntan iyan le lo sobu e ko mota o le sowo ko mo jere gaga nbe ko o tun short won ti ba nta ka se e yo jere njo kan *347*1004*2#, and don't get 25,000 naira. Buy 25,000 naira. 25,000 naira. Boy, I got it. Did they buy it? It's on Belota. *347*1004*2#. 25,000 naira. Koko yi. Hello.
1: Hello, sir.
0: Yes, mommy.
1: Hello.
0: Mommy, Moki. Hey, yes, ma.
1: Oh,
0: you letting pay me?
1: Baby, tell me that I come. Allah, me or you?
2: Allah,
1: me. Only if you are not coming for me.
2: Benny, Benny.
1: Hello, Kegi. Ofefe, Afeni. Afeni, do Ofefe.
2: Ofeni, Moti, Ekpeke. Is you Ofefe?
1: Afeni.
2: Ofefe.
1: Afeni.
0: Afena ni Ofe.
1: Ah,
0: afen. Afen kon ni ofe.
2: Ofe te ba pe eyan ni ofe.
0: Egbon, egbon.
2: Ti Yoruba ba pe eyan ni ofe, ninu ko je pe eni yen je eyan kan to ja fafa tabi ke ni e je olofofo.
1: Okay.
0: Se egbon mami. Mi.
2: Ofe.
0: Se egbon.
1: O ti gba o, mo ti gba o.
0: Eko la nkan, iya da da awon
2: ma gbo tan ba so pe omo yen ah o gbofe. A je pe mi o se seju se
0: o se. So ena. Won fi ena ba soro won powe
2: eni eni ma je kan ti o ja fafa
0: ah o ba di phone sign
2: ele ti o pa ti were gan won te so bayi o ti gbo abi ko jolo fofo
0: ofe nu o ti yemi

0: Hello?
1: Hello?
0: Yes, ma. Hello?
1: Hello?
0: Mo ni seyin le pe wa ton nisin.
1: Hello, emi se pe ni o.
0: Oya mo ngbo
2: yin
0: mo.
1: Mo gbumo ni o.
2: Oya mo bere.
1: Number 1.
2: Ibere akoko ti lo.
1: Number 4
2: so wi pe won ni gege bi won ni oba wole nile ira oba lufan wole lerin won ni gege bi oriki awon ibeji nibo ni ibeji ti se wa.
1: Ede lo ti se wa.
2: Ede bi ti bawo. Hello, ma se ma gbianju si. Won ti kuro nbe.
1: Oni mo ngba nkan te so. Pe nibo ni beji ti se wa bi?
2: Be ni, won ni oya wole ni le ra. Oba lufan wole ni erin. Gege bi oriki ibeji. Nibo ni ibeji ti se wa?
1: Ile Yoruba lo ti se wa?
2: A mo, ilu wo nile Yoruba?
1: Ilu
2: to wa ni to wa ni Ilesha iyen ni Osun State
1: o wa ni
0: Ilesha be ni se ti keko mo mi
1: a ti keko
0: emi na keko eko la jo nko o gbogbo eko le bun gbogbo eko le sugbon eko la jo nko 0912370675 so bu mo le ngbon lati kan ti lagelu 96.7 FM. Adi Osun Kayode de ni omo yin te ngbo. Hello.
3: Hello.
0: Yes sir.
3: E ka tan o.
0: Baba e mo kuro le.
3: Oh, e ku ise na.
0: E ba n kuro le gbe radio yin ka le gbo wa daada.
3: Olo emi la kokko mi o lo si je ki ri se ni na o.
0: Ami o, lo je gbowo.
2: Olorun ma je ke je
0: pa yo. Be ba je lo, be ba je lo ni, Olorun je le gba nu owo mid year jackpot.
3: Okay.
0: Ami o da ba ta cash e ni o.
3: Ade loruko mi o.
0: La da dugbo bo.
3: Lati apata.
0: Baba, e lo ni le ko pe sori radio.
3: Na lo sori
0: eto yi. Se he ke ti ta cash e ri sha.
3: Mo ti ta ko lo.
0: Mo n sadua fun yin e ni a mo de fe ta ni o.
3: Okay.
0: E lo ta ka se bai. Ka do yin le ba tete gba.
3: Mo bu mo.
0: Oya.
2: Oye mu bere.
3: Number akarun.
2: Ibere karun. Ibere karun lo bai. Won ni ke pa owe marun. Ah ibere karun owe marun. Won ni ke pa owe marun to ni eran ko ninu. Amo e gbodo lu eranko eyo kan le meji te ba ti lo lakoko e le pada tun lo mo
3: ko ni mi o mo we rara
2: ah e mo rara
0: to ni eranko ninu
2: olawun ti e mo we rara
0: o ja fe lu mi la number to obi no owe marun to ni eranko ninu. Hello.
3: Emo kasan. Alagbari don
2: lati Abeokuta. Ekuro le sa.
3: Infinity lo ki.
2: Awa na ki lati Ibadan bi bayi.
3: Oda.
2: Ibere karun wa nle se le ba wa dan re.
3: Eh o le dan wa ja mo temi o.
2: Akilode e wa yeri.
0: Kilo sele.
3: Ko si dapat
2: Josie repete. Oye mu bere ti sa.
0: Se man gbo splash of em abe okuta.
3: 1067.
0: O ti tan. O ti tan.
3: A ti tan. Ma de je kini.
0: Mo ma dugbo yin.
2: Ani ma de je ti ti mo bi to wa.
0: Oya na.
3: Ibere kejo.
2: Ibere kejo.
0: Ibere karun ma wa nle. E file mu bele tin kejo. E la ya e kan le bu mo ni.
2: Ai, I bere ke le le o la ri du on.
3: Kilo pai na ri ba, kilo pai na ri.
0: E ru ba yin.
3: E ru ba ti ala
0: yin. We yin da ro pa me. E da ro pa ni. Ofe.
3: Mora ni mo ni mora.
0: Oya baba.
2: Ibere ke lo le Musa.
3: Ikejo, ikejo.
2: Ibere kejo.
3: Bẹni.
2: Won ni gbogbo wa la mo egba owo ati egba orun.
0: Bẹni.
2: Necho e pe ni egba orun. A de mo egba owo na tan ma tawon yawa na ma fi so wa awon okunrin na ma nlo. Won wa ni kini chain gbangban ran to ma ngun to fe pe o le gun de idodo. Imi le koja idodo kini Yoruba npe. Awon chain ta won awon oni alafe ton ma nlo awon lori na ma nloru e awon baba wa na tan gba fe baba wa kan lenu jo meta yi gan won ti e lo to je pe o fe kan o fe ma kan won gan ni isale kini Yoruba ma npe iru awon cheni beye to ma gun tan sa ki le so
3: muni eni gba le gbe yin lo
2: e bere kan ran yi lowo e jo ma pin te ba gba na ni
0: Shani en bele gbe odo yin.
3: Deri deri.
2: Oya e bele.
0: Egbe fun fun won.
2: Egbe fun fun won.
3: Aja. Aja ti ni o se se ni. O ma nku ato ti ba to ti wa tale.
0: Deri,
3: ejo o ma nku ato.
0: Ki la ri gba so bayi.
3: Gbede, gbede, gbede.
2: Ne se gbede.
0: A ri gba gan mo.
3: Se gbede.
2: Be ni.
3: Ah, oni jara. Ewo oni jara.
2: Emi o gbo, ewo lo ni jara. Oni jara ko.
3: Hello
2: sir.
3: Hello.
2: Ba ni gbede te so e fi ba lo se ri.
3: Hello.
2: Sir.
3: Oni jara nko.
2: Oni jara nko. Sa ka ma mu kan bi abi.
3: Ki la ri?
2: Ko ri be. E ni gbede lo ni jara. Se ka mu kan nu mejeji abi? Ka mu kan nu mejeji.
3: E mu kan nu mejeji.
2: Okay. E ma ba wa bo. Awa no so kan fun yin bi bayi.
0: Soye yin Eje n lo taja Sugba ji gbogbo e lo in so lori cash e wo 25000 naira ta lo fe je star 347 che di te star 347 le ma te e wa te star mi 1004 star 2# awon pele ti o mo bin ki se bere to po e so nbe e tele ilana abi npe melo le fe ta se bank le fe lo ni transfer abi ussd leyin igba yen agbaka number wa e ba ti seun e ti pe e ni dikan mo wa oruko gogo bank kiri mo lo ba tan aka number tan ba fun yin yen eyin le ni fun 40 minutes wo then doju oja mo nbo lori ti cash e 25000 naira koko. A show, thank you.

0: jaambo pada lati ka polowo ja wa ka se se tin lo be bayi bi ka se nlo mi oni dara wa lagara en so nbe Obu ma le to ten gbo lagelu 96.7 FM nan pe bi 0912307685 number tan fi pe wa ni hello
1: e ka so
0: to e ma ka so ma
1: e ma te si wa ji
0: ami ma
1: ati le ko wo la bi la ti papa
0: o ya mama
2: ibere elekejo wa nle ibere elekarun na de wa nle
1: o le lekan
2: Ibere lekarun yen na so pe ke fun wa ni owe marun ti o ni oruko eranko ninu amo ofin to wa nbe ni pe eranko te ba ti lo lakoko e le pada tun lo mo
1: Anogo to lo won o pa hello
2: a wa pelu yi ma
1: oju ti mo re ni o wo ni
2: akoko
1: ade ti o lare ofo iye sori pepe fun
2: ade ti o ni ara ofo
1: Iwe
2: iye sori pepe o di meji
1: Ajana ku koja mo ri nkan firi ta ba rere ka mo pa rere
2: o di meta
1: Aja ti o so ni gbo fere olodun
2: ki gbo fi o di merin
1: o di merin
2: bene
1: e to di fa a e fe ri fa yan lo sa le mo ko fa die
2: en to di fa fe ri fa yan lo se arinako fun adire egba oye mu be ibere kejo en se le ba wa dohun na
1: ah ehmo
2: se ti gbo tele
1: ejo
2: aye se wa ro pe mo
1: mo ni imo ibere kejo
2: la so pe
0: se ba yin tun ka
2: e je ka tun ka se mo pe ani egba orun na gege be iya wa se ma lu ma
1: imo yun
2: se ti gbo tele ni
1: imo pe le so
2: se ti gbo nigba ta beere e
1: eh mo ti gbo imo phone le so
2: okay o ye mu beere mi
1: ibere kewa
2: won ni oro ati idakeji se n pe ani okunrin ani obinrin ani oke ani ile won ni kini idakeji itu be ni ma
1: ara ko ni jere
2: kini idakeji itu
1: Eso
2: me si waju. Ah. Okay. Ire eranko wo ni ma?
1: Eranko inu igbo na ma pe lo.
2: Ke se eranko inu igbo?
1: Itu.
2: Beni.
1: Eran bi awon eran ti a ma pa nu pori.
2: Itu. Aye, e je ki ran yin lowo. Eranko ile ni.
1: Ile.
2: Mm.
1: Orupo so oruko ko ni
2: emi o mo
1: era ko ni
0: e mo
1: itu oru obu ko abi agutan
0: e tun bi wa ebi
2: se pe ke se tu gogo la nbere ani kini idakeji itu
1: okay
0: O ti kankan so. Eche. Eje n se bayi. Awon ibere ta ti dan ja down re kale mu ka se.
2: Ibere n te ibere la ba mo last na ni. Idakeji itu.
0: Oya.
2: Idakeji itu o na ni ake.
0: Ake.
2: Obuko kekere ni. Ta ba se bi ewure. Ewure. Obuko. Iyen akọ oni obuko abo ni ewure amọ ile to ti dagba tan to ti gbo to ti run yen oni itu idakeje ni ake yen ni ewure ni nla to tobi ya ewure gan teyen gbagba ohun ni ake ibe ta de bere wi pe ani egba owo ade ni egba orun wi pe eleyi ti chain ti won ma nlo to ma gun de le yen to ma gun koja idodo ta won ni san mo ri awon fari ma nlo yen pe kini yoruba npe oni won pe ni aja ajani e ma ri pe lojo ta se 10 years anniversary la gelu o ni baba oga wa baba agbalagba ko lo ti won lo to gun bayi to gun dele
0: ajana lo
2: ajani won pe yen
0: o ti ye mi baun mo ti wa lori ti ka se bayi kaṣe number yen pari pẹlu 8371 lonje won o gbe 8371 and yo any at the 25000 naira buy 8371 hello boni
3: tani ye
0: adiosun loruko mi mo npe yin lati lagelu fm
3: yes sir
0: se binu ba pe mo pe yin
3: no
0: ten ba raye kin le delete eni emi fe jabo cash fun yin ni
3: mo piti to bi olohun fe yin e ma
0: ki ma binu baba se ti jeri
3: mi o jeri o
0: ki lo de te wa relent e ye ma tagan
3: Mo
0: Baba won o pe yin atiko ti lo ese won ma pe yin ese babo ni baba e wo yin den fun alebun ese alasiko to po mo iri atayan la fi pade alaji la wali salimo ese o ibidapo bi ese mama mi folakemi fadugbagbe akinyo antony b to fun alebun ti ose to koja ojoju won na fun alebun na to fi kan gbogbo awon eyan yoku ire ata la fi pade kebugi lo lo tueto ola la pade ko saye po mo oya
2: titi ola ta tun pade ola mi lekan ola wuwo infinity lo ko mi
0: ese o dabo

0: aki gbogbo eyin eyan ka bo sori eto pataki eyi ti ijo End Time Power of Resurrection Church ti won se onigbowo e labe idari oluso agutan ati woli olohun eledumare to je woli ti asiko yi prophet emmanuel sunday soladoye nibi ti olohun eledumare to tin se ise agbara ninu awon eyan ti won ba olohun rin ninu erin ajo ti emi labe ijo End Time Power of Church Resurrection Power of Resurrection Church ti omkale si agbegbe Sawmill Old Ife Road eyun ni agbegbe Old Army Barrack ni ile Ibadan ni bi ai loni ati wa ni eni to je eni ti Olorun o lo lori eto pataki gege bi asoju Jesu Oluwa nipase baba prophet Emmanuel Sunday Soladoye ti won mo ba gbogbo awon eyan soro loni ta na ni eni ta nso yi awon lady evangelist Taiwo Abimbolu e ba ki gbogbo awon mo orilede Nigeria ti won gbo akare
1: mo ki gbogbo omo Olorun to ngbo mi ni akoko yi mo ki wa pe a ku iyanju a de ku idi odimu loruko Jesu Olorun atu gbogbo wa ninu loruko Jesu ipo ti Nigeria wa yi yo da
0: amen
1: loruko Jesu Olorun atu gbogbo omo orilede Nigeria ninu niru akoko yi
0: amen ai we wa te wa si ori eto loni e wa irin ajo ijo End Time Power of Resurrection Ministry ki wa lasan lati wa ba won mo Nigeria soro bi o ba ni ise pataki ti Olorun Eledumare to fi ran ni kini ohun ti e fe ba won mo Nigeria so ni role yi
1: oruko mi ni lady evangelist Taiwo Abimbolu mo wa lati ile ise iranse di End Time Power of Resurrection Church Old Army Barrack ti olulu iju o wa ni Old Army Barrack ni somi ijo ti emi mo towo wa wo to towo woli ati ajinrere imane Sunday Soladoye dasile mo ni ki tun wa ran awon omo Olorun leti bi pe niru akoko bayi anilu adura gan lorilede yi ni ipinle yi anilu adura ni ile eni kokan anilu adura idini ti Olorun fi pa baba woli lase lati gbe program alagbara kankale eleyi ti akori enje dida ogo to ti sonu pada
0: dida ogo to ti sonu pada
1: ben sir
0: eh bi ogo ba sonu lare ni iru awon aperewo la fi mo gege bi eda to je ise owo Olorun Eledumare pe awa kiesi re ni pe awon apere bayi ta nri lare ni safihan re pe ogo ti sonu
1: gege bi eni ti ogo sonu lara ohun ti opo eniyan ba nse ninu irorun inu inira lohun ti ma se nibi ti egbe re ba ti na owo ohun o ma na oju nbe ni nibi ti awon egbe re ba ti nse orere ipo eyin niru eyan be o wa eja wo ipo ti ipile wa wa nsi ka mo ti e so pe eyan se e mo pe awon omo tan ko yin ni ogbo mo se mo ku ogo ilu lawon omo yen so ogo kan lawon omo yen idi ni ti gbogbo omo Olorun ti mo ngbo mi ni akoko igbodo wa ninu program alagbara yen eyi ti yo waye ni youth center ni oso sami ni ola
0: ni ola
1: be ni sir
0: akoko lati gba ogo
1: lati wa pada lati gba ogo to ti sonu pada gbo to ba mo pe abi amo ni o to de mo pe iwo gan o ti nfura o dabi ki ogo ka bi ikeji ti sonu lara iwo yen ni mo pe lola tori la koko agbadura fura wa de gbadura fun awon omo ta kokolo pada yen Olorun to fi owo ake owo agbara wa ake jade ninu omi a fe ki Olorun ko fi owo agbara wa awon omo yen jade nibi tan ko won si
0: eh bi eyan ba kiesi gbe aye e awon kan to nse ni rorun lodun to koja to dodun yi to ni la
1: apere
0: ogo sonu na ni
1: be ni sir
0: eni to ti nwo moto to ti nwa moto are tele
1: to wa deni to fese rin
0: apere ogo sonu ni
1: apere ogo sonu ni sir
0: hey.
1: Eni to ti le jeun e meta pere pere to je ki ati je yo kan gan lojumo nisin o ti di oran ogo ti sonu ni sir
0: eh eni to nile lori to ta ile ara re to luta ngbanjo to wa ya legbe
1: ogo ti sonu sir
0: ogo kan ti bo sonu
1: o ti eye kan ti ese ma so fun reyan be e pogo so to ye ko ngo firo pe ah kini o ti ri bakan bakan
0: agomelo ni kawon eyan o pejopo ni waju oluwa loso
1: agome méje ni program alagbara yen ma bere yo de pari lago méje la osan
0: ago méje aro si méje la osan
1: ben ni sa
0: bawon eyan ba wa nbo ni ru pade un kini ki won o ma mu lowo
1: bo tori ami mi ma pa baba wo ni la se pe gbogbo bi kibi to ba tin bo to ba sa tin bo make sure pe o ra kachief white ko wa bu ile ile re ko bu sinu kachief yen ko ma mu bo lola
0: eh on ti won sise le lori
1: ben sa
0: oni lati soro ase sinu ile ile eni kokan wa
1: ben sa lati so oro ase si ile ipinle oyo
0: ngbo si je pe origun mererin ipinle oyo la
1: won o ti ko ra jopo ben sa
0: aba olorun soro ko
1: aba olorun soro ben sa
0: si ile ti ipinle oyo
1: ipinle oyo ki awon omo yen ki oko olorun fi owo agbara mu won jade lowo awon to de won ni igbekun
0: eyo dabi ti itedo mara ti won po da
1: be ni sa sugbon o koro
0: ai bi awon eyan ba wa npera ton ko rajo po sibe ba awon eyan se ngbo opolopo lo nife lati ba baba wa wuli Emmanuel Sunday sola doye soro se anfani ati ba wuli soro wa lola
1: anfani wa ko dabi mo se wa lori afefe e la anfani lati mo pe baba wuli bai
0: gbogbo eyan ni baba o si lanfani
1: ati ba so be ni sir be ni sir
0: ki se pa pe eni to gbe moto gagara wa ni
1: rara o olorun o kin fi ti ipo tabi agbara te eyan ni ko kin fi kun ko kin fi pin be na de ni ti baba woli na
0: e ko pe number baba le kan se ka won eyan ma janfani e lo ba se nso
1: e ma pe baba woli manesan ni soladoye sori number won 090 5287 4926
0: e tun pe le kan si
1: 090 5287 4926
0: e ma baba ba soro be to se nlo lowo yi amo eleyi ti o waye lo so sami lola e juwe ba awon eyan o se de ibi ti o ti se
1: gbo bi kibi te ba tin mo to ba je pe challenge leyin lori ofe lati gba wole te ba ti de challenge egbe okada to nlo si adeoyo adeoyo tutun ni o te ba tan ba ti so yin kale ni iya na adeoyo e ri iyana kan to doju ko iyana adeoyo iyana yen le ya si o te kan wa nbe yen won pe ni number 1 egbe o te yen e ti ra won olokada to to sibe egbe okada lati be pe youth center lo so sami le lo iwaju gbogadura yen ni won ti so yin
0: bi won ba ti de youth center idoju koju e ni
1: be ni sir to ba je pe mo le tele yin gba wole te ba ti gbe okada lati mo lete e so fun won pe youth center le lo iwaju gbogadura yen na ni won ti so yin to ba je pe nu oja okado le gba inu oja okado e so fun won pe youth center lo so sami le lo iwaju gbogadura yen ni won ti so won kale
0: ago melo le pe le kan se
1: ago meje aro ni program alagbara yen ma bere
0: e pe akori e ni
1: dida ogo to ti sonu pada
0: dida ogo to ti sonu pada ta ni da ogo to ti sonu pada fe da
1: olorun lo nda ogo to ti sonu pada leyin olorun ko seni to le da ogo to ti sonu pada tori ogo to ti sonu a o mo bi to bo si a o mo en to gba ti ba se pe owo olorun se tan lati gba ogo yen pada ko seni to le ri gba sa
0: eh bi ogo ba bo sonu mo e da lowo ti olorun o ba se tan lati da pada
1: ko le rogo yen lo mo sa
0: eh
1: be ni sa
0: abi ni apere ti ori ake to bo so mi njo
1: be ni sa
0: ti woli ni ege ege wa e so si apa abi to gba da bo si
1: e ja won to je pe science gan won won ronu re pe ah bo lo se possible
0: asijuju so mi
1: ko gbe irin jade ninu omi owo agbara ni sa
0: si agbara agba ni si wa
1: o si wa sibe sa
0: iru agbara to si se njo na
1: be ni sa o si wa sibe sa
0: e fi da awon eyan loju
1: be ni sa mo fi da awon eyan lo to ba sa tin bo mu igbagbo re dani
0: pe agbara olorun
1: be ni mo de tun so fun gbogbo omo lohun to ngbo mi ni ago e ma ni adisaya kankan to ba npo lola ko ma ba lo sinu ipele aye ninu ipago yen lowo ofu ko ma ba kuro nbe lowo ofu
0: eni bamba enikan ja lasiko yi
1: manyodi
0: ko yanju e
1: be ni sir ju e ni yen so sile lokan re
0: keni kankan mo ni kini kini
1: ojukan be ni tori olorun o ki ngbo adura aladisaya
0: abi ara idi topo fi ngba agbanu adura re
1: be ni sir idi niyan ti opolopo fi nlonu adura ti o fi re si adura
0: oro le gbon gugu eyin eyan wa tin teti gbo wa nle won pe iru ase eleyi ti iwe mi mo pa pe bo ba fe ta ore ni waju ijo abi ni waju pepe mimo oluwa o ki to ba ran ti pe oni nkan kan laarin iwa atenikan
1: mo wo re pada
0: pada ale
1: ko pada ale
0: mo yanju da yen
1: oju ikunsinu
0: pelu eniyan ko to wa fi ore re kale ni waju oluwa eh olohun olodumare yo si je ki gbogbo ibere eyi to ntawo tase loke ni kokan wa ko wa si imuse e ba wa juwe ibi ta won eyan oluwa o ti pade olorun laaro la lago meje si meji la
1: gbogbo bi ki bi te ba si mo to e pe challenge le gba wole te ba ti de challenge egbe okada to nlo sadi oyo te ba ti so yin ni iya na di oyo iya na kan wa nbe ni idoju ko ba iya na yen leya si o te kan wa nbe won pe ni number 1 egbe o te yele ti lo ro fe lati gbe okada to nlo si center lo so sami won ma gbe yin debe to ba je pa be bridge mo le te leyin ti bara yin te ba ti di abe bridge mo le te egbe okada lati abe bridge mo le te bi pe youth center le lo loso sami won ma gbe yin debe to ba je pe nu oja oke ado leyin ti bara yin inu oja yen na ni ke ti gbe okada to nlo si center loso sami won ma gbe yin debe e de lori ofe lati ma pe baba wo li boya bi mo se sa pe ju e boya ko ye yin baba o ma gbe won o de ma juwe fun yin
0: e fa fa ni n pe number
1: ben e pe baba sori number 09052874926
0: Oh, Lady Evangelist Taiwo Abimbolu letin gbo lati bi iseju die lati nu ijo End Time Power of Resurrection Church. Eyi ti o wa ni Old Army Barracks, Sawmill, New Ife Road, Nibadan, labe ise iranse baba wa Woli Emmanuel Sunday Soladoye. Ola lago meje si ago mejila oni ipade eleyi ti won pe ni dida ogo mi pada abi dida ogo gugu awon eniyan pada ogo to ti sonu tele tele eleyi ti olohun olodumare ti o tun gba owo awon iranse olohun ti o peju pese labe baba prophet Emmanuel Sunday Soladoye sise eni darapo mo awon omo olohun ni agbegbe ti won juwe ni oso sami ohun titi igba mi ta tun pade lori eto yi e je ki a fi ise yi ka fi dide nle lori eto e ku kale
2: gbogbo ibadan ti le duro wo e dide nle wa ba jesu akirisore o tun ti de bi ise re emi awon woli yo tun na owo agbara lojo friday 27 february 2026 gbogbo eyan ara karangbedun amuluku olohun sogo to fi dori ta perin ko ni da ko ojo ko sile lojo jimo to pari osu yi tete gbera nle wa ba jesu akirisore ninu ipade adura ta pe ni da ogun aye mi duro nibi toluwa yo ti ma lo iko re woli agbaye ni prophet Emmanuel Soladoye atopolopo awon ranse olohun to ku gbogbo ona lo ja sori oke tesiwaju to wa ni iyana akike mi gbedu akara ni badan lati bi gbogbo to ba tin bo wa ye ko do lo nsogo akara so fe won ni moto atolokada pe ori oke tesiwaju to wa ni gbedun lo lo ma bo lojo jimo to pari osu yi owura kutukutu la o ti bere adura wa wo bogun ti se bide ti jabi imona wa gbogbo eyi te je segbele adura ori oke tesiwaju ti wa ni sisi sile iwo ni o ma joko nle wa ba jesu akisore lojo jimo to pari osu yi ni o 09052874926 ni ke ma pe si ke si gbari adura olorun woli Emmanuel Soladoye olori ko ma bo ko wa gbere
3: Oladolu FM 96.7

Ibadan ilu Ilorin tabi ilu Oyo e so kale ni Ikoyi Junction ni ipinle Osun egbe okada to lo se orita Ijebu ni waju aafin Onikoyi ti ilu Ikoyi nibe le o ti bere ori oke dapada ogo to sonu ayanfe o gbodo gbeyin nibe ayayaya awo Olorun farahan oloyin ojo pipe nbiwere agan ro magbejo alaisan ri ndande awon odo won gba connections sinu ogo oniruru ise ami ati sa iyanu ni sele Olorun se to njeri agbara.

po ẹyin olugbọ mi nile aisen ti o gbogun adani waye ko ni fi se enikankan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale mo ti wa nibi afihan tewe tegbo alaafia e ti nlo lowo lowo ninu ogba liberty stadium to wa ni oke ado ni ilu ibadan te ba ti gba gate 2 wole e o ti ri mi ni stand number 5 iso elekarun stand number 5 afẹ bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere idi ni yi ti mo fi ba won kopa nibi ipate alaafia e si lo lowo lowo stand number 5 iso elekarun ibe ni mo wa bakan ni olule se wa wa ni itakinloye legbe le po tota ni oje ilu ibadan boyo fe wa si le se wa loje e pero ba ni soro mi 090 488 6853 090 488 6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo tun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo sin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi to ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti rineri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone ta ese oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi nibi ipate to nlo lowo lowo ni stand number 5 ori sirisi nkan o lo ma nfa aisen keyan ma ri na dede ta npe ni aisen oju alakoko eyan le ni nerun ajaka ko lewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma dami ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje ta agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki eje o ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise e ti n gbeje lo si bi irina eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan bakan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun irina keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo bakan na ti e ko ba popolapo ju awon ni a ma sakoba fun irina orisirisi aise irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda wo laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto si bi irina ti e ah eledumare ko ni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe nija irina dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e rina ri un to sumo elomi o rina ri la to wa ni atelewo re telomi ba n drive lale bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni ipenija aisan airina dede niyan kan si mi nibi ipate alaafia e ti nlo lowo lowo ninu ogba liberty stadium to wa ni oke ado ibadan stand number 5 ohun mo wa nibe tabi ko wa si olulese wa to wa ni itakin loye oje legbe le po tota ni ilu ibadan bi na ni iwo to ba mo po ni ipenija oju mu agbon eyo kan e to lomi dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se toju nipa ju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe si biri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa agbon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dani ero ibanisoro te ma pe mi si ohun na ni 090 488 6853 090 488 6853 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa bakan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope o si gbegba ope fun aisen airina dede ohun ni ke ma gbebo wa ba mi ni bi ipate alaafia e ta nse lowo lowo ninu ogba liberty stadium to wa ni oke ado ni ilu ibadan iso elekarun ohun ni mo wa nibe stand number 5 stand number 5 ero ba ni soro te ma pe mi si ni 090 488 6853 090 488 6853 ala

0: mi mo kiyin tologun tologun oju omo ni tiye pelu ase ti olorun oba tori ta ba ni puro ta ni seke odun egun to ti bere nu awon egun se po bi ba ti won jade emi gan mo pe won gbo opolopo alejo elegun ninu osu ta wa yi ba n gbo se o ba n gbo se mi oju oni ti o pelu ase olorun alapa nsanpa won o tun jade o won o tun jade o egun woni mo pe n bo le mi ati pako ati pako jade se ege ni o jade lodun mi abegun won ma yi sira won ni ikan ni oje nu mejeji a gba won lalejo lori eto yi pelu ase ti olorun oba omo se o le mo jagba ne kosodo egun ni ta ni ma gbin dare o ti jọlọ mo ba npe sugbe egun oku o egun eku o ato le mo jagba na ati soro ba n gbo se oku mora o bi gbogbo e ba se n lo si na la je ke mo gbo e mo pe le ise radio ti lagilu awako olorun ni oluo wi hi awon e han bere pe ikede olu yi o agbe kale re mo ti lo loju to bi o tun se olu na o tun jade na odun ta we o mo ke kabiyesi olu aye gbogbo gbo ni ka fata mo ke yin o ti won tun wa je mo gaji ile aje lode aje oju oni ti pelu ase ti olorun oba mo so fun wa odun egun yo bere je n pe lati nu ogunjo osu yi ene gbogbo o ti ma ro keke ti o ma ro ti won o ti ma jo lo si ijo ti won o tun a jo lo si le olubadan lodun yi o tun yato si nte ti ri tele ti gbogbo ilegun ti pade a lo si oju oja bayi ti a ba ti wa ti oju oja de a tun wonu eto lo ni perewu nu e ku kale
1: o wa labe aso egberi omo o omo kekere ti abi soje o

So ori eto ye eto wa eto lawujo eyin agba o na la mo wa le ise radio elero ami o njeje le ise radio ti lagelu ikani mere deni 80 to ndo to le meje oke to gajo ke ta wa kale si le funfun balawo o po na felele ti nbe ni lu ibada oni e ma je ase ika oda esi ma je ase ika osun a ta lo ni tohun ti opo mo la keje lekun jaye ti oni pada wa sunkun igba ti o sunkun si le nikan o mo ba se ku ekun tohun ba to onlaye ma ba won se daro isele nti o sele to kari ile to kari oko ni lu ibada lawon to ji ya wa kan ati awon omo meji awon abeji ti won gbe boya won o mo pe won yi beji gbe igbeji o se gbe o sa ni beji mo gbianju e ise ta won se ta won fi ti won fi la won jaye nu awon ti won sise yi e ma pin po ke sa won eni nkan nikan ara awon tin fi ti on pa yan lekun jaye ti mo nso nu akoma na mi ni o awon pa yan lekun jaye sugbon esan de bi mo se ma tenu mo ma lolorun lo be lesan o ti osan ogudugba na loogun akan o ti osan lesan tin ba se bi o se san ti mi na ni o san ti wo na iwo na wa so pe kọlọrun o san o lesan se owo re wi be o asiko esan wa de o asiri tu owo palaba segi awon ti won wa ni ona adugbo ayegun ngba ta nso ogurugba caterpillar ngba to si de bi ile o ile ti an fi bi osu mefa ko to dun kan laare wakati kan ti meji caterpillar si level re pe joba mo lagbara o en ti o ba wa mo yo mo ba won daro pe kin lo bi e je abi awon na lere kin ni won se toro won fi ri be iru awon dukia ti owo awon eyan yi towo ojoba ba ti teru awon eyan yi gbogbo bi on ba ti ni dukia si lo ye ki won wo kan le tore nikan oni fi owo ekun ko fi raje rin awon mo owo ekun won fi raje rin won gbadun won jeja won gbobe nigba teyin pa enikan lekun eyin na pada sunkun o e ri pe mo n tenu mo eni oba leti lapa kogbo woli logudugba kan o sheik ni mi o tori nta ba wi olohun ba ni tewo gba ipe to oba pa yan lekun jaye to n re rin loni iwo na won pa won na lekun won o sunkun a ma ri o sunkun iyawo ri o sunkun somo o ni sunkun bayi siyawo o ni sunkun bayi akanya o to nile meta ladugbo pe koda awon tenant ti n ko jade nbe bayi pe won o ma nti ijoba o se o se se ki ijoba o ri na ri be ijoba o si se wadi ebo ni atun awon to sise yi owo ti an tin ri lai nibo won ton fi kole si ti an fi ni dukia si ijoba gba tori pe won pa awon enikan lekun jaye ni ibu wa la nlo ibu la nri DJ Spider ibu la nlo se le aye ti o pada tan ni jo kan la wa ma se bi eni wi pe ko asi olohun mo awa ni be wo olohun mo ugo wa patapata o na la nwa mbo

0: awon baba edo wa ni ma saun awon baba uncle toye ajagun
1: baba ele tumare o baba
0: awon ni won lead ibadan lodun yen lohun
1: baba ele tumare o pa lowo gbogboran
0: ti ere ba je merin ni gbogbo ibadan
1: olowo gbogboro ti yomo e lo fi aye
0: lẹyin ti idowo adimasan ba lere ti onku toye ba lere lo se ma wa kan awon to ku eni mo so be

0: Aye igba ti record yi jade igba ti ilu roju ti ilu raye
1: nitori gogo ba ti se ko ba do won mo ninu
0: asiko igba ti eri okan si wa koda asiko igba ti asiko igba ti owo epo ti da wahala nle lorilede wa nigba ti awon to lowo te ba wa di owo won e mo wi pe yes lo to won se ise kun owo ni awon yo nse ise agbe won ta koko ni owo won ta koko ri di owo won ta kasu ri owo won ta ogede soki okun ri owo aye igba ti aye roju si lura aye oju awon ologun gan o ti ife mo owo beyen beyen
1: aye la si se ko ayo to ibobi o adedoku
0: abi ogun abele se pari ko ti ju bi odun meta merin lo aye igba to je pe ti won ba ni ere ni oke oya yala o se Kano o se Sokoto Maiduguri Potiskum Adamawa won le gbera ni ru asiko yi ago mewa si koja won lo le Hausa ni yan tori pe won ni ere ni ojo keji ko si iberu an dani lona ko si foya o le wa loju ona.

0: Wu Doji lo bere Wu Doji Awards. Tawon olorin tun fi korin gba yen na, e ma gbagbe. Gbogbo gba yin iberu Olorun si wa. Sugbon sin. No more fear of God. Nisin.
1: Ori bi ma je mo si.
0: Gbogbo e ti daru, o ti lopo.

eyan pe awon omo omo eyan omo yi eye ma rinrin oru irin oru o pe a le ri omo omo kan to ma gboju gboya ni grandpa sebi ngba te yin korin eyin le so fun wa wi pe oru le ma rin papa te ba fe lo si north fe fe lo si le ausa awada omo omo na lohun ma ni pe igba yen niyan nigba ti wa nigba ti ilu roju ti ilu raye bonsin kan ti le e ma ma rin ni oru o nbo awon la dede ma wa mi kan le boya wo yen boss bi a o ti e boss mi o mo atun sare pa owo emi ma ni eyan mo yi egbon ti mo nso fun yin agba e baba yin mu je abi baba iya yin mu je o nbo awon la dede ona kini kan to fe gun ni loju oju sunuku ma sa da wo bi meta papo ma tun mi kole.

0: Uncle Toye, te ban gbo mi lale yi nje mo enikan to nje Uncle Bayo.
1: Opo eniyan lo ti fe.
0: To n korin bi ti yin gan gan gan gan gan gan gan gan. O jo yin ni. Won gbianjo ati korin bi ti yin, won tun je oruko bi ti yin Uncle Bayo.

0: taba fe fi we signal remix o da bi igba ta ba nsoro bo mi fe ko da bi en ki mo denigrate anybody okay o da bi wa ta ba nsoro e mi si John se pe John o ni ko ga pupo si emi ti mo ga be ni o se jina
1: se
0: Sarah promising child de mo no te ojo kan igba mo se DJ te bo se na mo ti se ri mo play promising child in site A lati be ibe leti ko yauze yau
1: no
0: she promising child okay sorry 2009 the promising child right choice there she after
1: promising child
0: so right choice a difference
1: yeah
0: see signal collectivity
1: them promising child or difference signal
0: right choice
1: right your difference promising child
0: mo le so gege bi en ti o feran music adun mo le so yato to one promising child then o da bi pe kan wo studio e se studio live be lo se relate to me nitori awon orin choruses po nbe
1: no that one is praising mood
0: ki lo se mi praising mood ni e ki le ko promising child
1: promising child ni mo ti ko baba o no I mean no promising child mo ti ko baba to mi sono ati lati se oni le mi ti n ke pe baba ninu ile baba se
0: that's promising child ni e okay e se mo ti gbagbe before promising child you were
1: signal ibe mo ti ko ori laba ma bo
0: laye signal ni e after signal ki le se
1: promising child
0: number is called Yahoo.
1: Right choice.
0: She number 3 in right choice.
1: Number 3 in right choice.
0: Okay, promising child in number 2.
1: Yeah.
0: Okay, bit mo tin mix up here. Signal, promising child,
1: right choice.
0: Yeah. So after right choice ni
1: pressing mode.
0: Yeah, must could be live
1: that, you know. What, yeah, you are big maso. You always have your fact up prison mood live ni
0: okay
1: she understand live that go okay just judge you live that cause she can go born all along I'm not okay just track one the command ni ebomi wa wale last by Latin America so you now want to take the lead all the league egbe but you can just only track one ise te ba wo la se commend list pe ibe ni kan let commend the remaining tracks ise yi no. Only low one bed. Why did you want to tag this thing as live? You better call this thing album because they can change or see album ni.
0: Okay.
1: So medley in the corner after medley because to one bed to ku kosi and by another like okay don't let us be rigid. If that's in contact about to issue okay, we can also do that one as well. So only if you pay. Won kokko be dabi life but about go other traps so ku ni be no composition mi na won e
0: ba mi kingson ni alade ti o je ka so o je bo mo ti so kini o sele kini se pade kingson ni ade kino se fun igba e
1: ah ka de pe mo baba baba mi to di ma so be grandpa lo je fun wa ni bi
0: music
1: bi music on even great grandpa lo je ah e ka da tun ni pelu won ni agbara and she mo keko lara won gan ojo yen aba ti sise ni studio awon na she n time ni studio data ba ko studio lojo yen mo pe engineer ti o sise ko se n to ni studio bi pe ise e tin pe ka ti mo se lo si factory ka lo sise yi a de ri se yen pa ni lojo yen pe okay the following day she section 1 oni kin je ko n lo beere lowo iyawo eni to ni studio to je secretary on de lo bi woman be she kawon she ayiwa lo la gbran kan la won fe conclude she lo la woman lo pe kon je ko n pe oko which is entering the studio won de pe oko won de so wi pe ayiwa adembo laro e tin ke gbata ti ma de laro pe kini kan ah woman yen so gbran ga e ma binu pe oni ejina ni baba son ni bo wa se ise ni aroyo oro mo si baba ni o je ko ni mini da teni e ma de ah e ni e ki fun wa yan na yan na oni a rubbish wo ni e bo e le so be kan e se ba le se ma ko ma wa sido lai be lowo mi ohun ni session pelu baba oni le kini kan o da we e ma wori kan ta ba ti se lo ni bi ti baba ti de awa mama lo bi ko ta baba ti ton ba ti de mi de da ma stop so won ti sise n lo igba ti baba de sinu ko bi ko ton se everything baba wa ri won baba wa pe won pe ah ibe pe se ba won be lowo yin pe ko ma binu pe ka wa kuro ka wa pe ba won ba be da sha kuro mi sha lo ki baba an ki lo se baba ni ama so pe baba clement ki wa lo mu ba won ki lo ma gba pe a sise ni sa pe something like that pe ah madama ma duro gba te egbon wa n ki loju mi gba kan ma lo sise ni pe at stop ise titi wa baba wa ni no pa e ma da on so phone now ni pe kan to ma se nkan ba yin baba wa ni no mo se pe ni ano na le ano ni pe mo wa ni Ibadan se aye wa ni so fun yin tele ibe so e de laye wa ni mo se nbo baba correct eni yen be mo ni daddy omo la je fun yin sa abala de tu wa ni Ibadan sa awa ni agbodo kuro fun yin
0: ken
1: sise sa baba eni awon gbo awon understand statement mo ni won so de po lagba won ni pe because se mo show mo ni be ni won ni bi ko awon fe to ba di ola ti aba wa ni ibe en get on pe ti aba wa ni ibe e wa so pe ngba ta won baba de bi ta won de a ma so pe ni ana ta ba yen wa ni be ni se ni won wa re wa je ah se mo oro yen se pin pe so eyan to ba lori alifa complete pe ohun le ma su ko nde ma su lori alifa e mo o loju en to ma ronu ni ko ba yen so if that won be the game ni se mo show mo ni kon lo ma sise na ton de studio oni be ka wa se lo pe awa de lo pe ka ma lo later mo tin lo nkan baba ti pe mi pada o won lo so pe kon je ka pari ise wa yen mo de ti ba about lati pari ise oni pe won yi wa san owo another 5 section
0: fun
1: mi e gimi na ise gan ti wa lati emo kini e mu kan pe oro nla ni pe an ninu oni se mo so pe mo ni mi binu sa mo je ka ta ti mo ni pelu won le fi gbo kini te te gbon e ya so
0: won le fi mention won sinu
1: ya sinu abon mi
0: okay another part ti ma fe lo mi o so ile lati denigrate anybody again because so like pe awon eyan so pe mi mo nda lu mi o de da koko ise ti mo gbe lowo o ni pe ka beere questions ka le tan mole si ibi to nkan to ba sokunkun but lopo gba ko ki n te awon eyan lorun o wa nda be ni pe ah e fe so na si le fe dana sun ko si nkan kan ta n dana sun tori pe society ta wa lo sise ri bayi to ye pe awon ibi ti olaju ti wa die si ni o ni ri be ni 2000 Right Choice ko she Right Choice na promising child
1: yeah
0: wole se
1: mo se promise child ni ya 2004
0: e ko rin kan be lati se ni wa o mo ni lati se ni le meeting ke pe o oluwa orun ye gbo adura mi oba ye abi sign soro mi ninu ile baba se mi lolu omo ninu ile iya o se mi lolu omo lawujo ore fun mi loro so lati o abi
1: beni
0: Dr. Ingazile pada showing konta pe ni lati si oni wa o ti yin lati si oni wa o seyin le copy won about no copy
1: over o ma je nkan to ye pe mi ki fe soro le lori
0: e bodo so ile yi
1: e gbon mi ni bora yin ka e tin get emi release only to me ni August 2004 te ba lo ba tan o release iyen so mo lo ga mo ti answer question
0: igba won ebi here so what tan release
1: I want release on in December
0: okay that same year
1: ani ko de ni ko to de sele
0: ki lo sele
1: mo fi korin yen
0: ki lo sele
1: yeah mo lo si church kan won pe mi gege balaga so mi wa de won ko ah iwo ni yo ma finance ile orin atorise won ko fun mi ah won wa pe eru to wa nle like ma fi lese ile ile wa ori ma blow mi fe finance ile mi fe finance ile won so fun pe mo ni mo ba wa joko to wa se mo wa na te gbo fuka ti mo ko sinu orin yen a fi yeyin mo so pe ninu ile o ile baba mi o egbon ko ma se ru aburo nibe yen o ni mo fe aburo ko ma se ru egbon ki gbogbo wa patapata kariba ti se ya
0: ko to wa kan lati
1: mo ti mo fi yen vocal mo so bile pe vocal ma yonona orin dada ni
0: e so para so chorus
1: so chorus eh because ninu ore olomoleje 50 ninu family olomoleje 100
0: dodo kan ni ko je yokan
1: no ko je yokan because olokan laarin otoshi o n gba bo otoshi because kan ta lo ma pa
0: a de ri pe gbogbo eyan mo ma pata pata le se dada
1: a dupe fun olon
0: so orin yen tori ngba ti ngba bere mama mo ri pe orin mo ran si orin na egbon ko ma seru aburo ko ma seru egbon kerebo tu wa okay aso lawon mi ton se to pe ti e ma won to ko e ni kole mama
1: yeah mo se mo mo bo gbagan le mi gan tun mo mi ni orin yen pe
0: nkan ta
1: yeah pe nkan ta you before gbagbera pe nkan ti yan fenu so nigba yen pe no no no no pe nkan mo gbo na se college nkan pe omo on later mo pe ah ma ma finance wa la le fe ko mi si pe le mi o fe yen omo mo de se joko mo de se receive orin won pe mi fun nigba yen pa won fe lo
0: e ti
1: understand the concept mi so that is no issue about that one.
0: All right, eh ti lo how many albums has he so far?
1: Mo ti se 10
0: albums.
1: Yeah.
0: Pelu pressing mo dabi.
1: Yeah,
0: no, si the album
1: yeah, yeah, no. Le pino, no, yeah.
0: Should ni bite ko si ta won yo ti le lo wo rin.
1: E se pe si ti dai digital. So na li gbogbo rin bata lo wa lo digital platform.
0: Ni bo awon platform so.
1: All the digital platforms.
0: Spotify,
1: everything. iTunes, everything.
0: Killin Jembe, Shadunai na bi Inka James.
1: Inka James Adunai.
0: Mo gbo pe gbogbo awon members Adonai band
1: yeah
0: lo ti call show to ni
1: gbogbo awon call lo ti call e ma down jare awon ma sharp it
0: eh won hype ni
1: gbogbo call lo ti call we jari oro band boys ko se to le te band boys lorun but mi kokko believe kon ni pe ma so fun ma ni I'm not ready to impress any band boys but mo fe satisfy conscience mi mo de fe sun ki falala so iwon ba nkan ti agbara mi to le gbe ti mo adele so ti mo de mo pe mo try temi bi awon wa mo pe mi yan awon je wa bi mo yan awon je o emi o fe lo be mo n se fun won it in get and te ba le drone manager nkan to ba mi se ngba kan te ba pe manager yin pe bo lo ti call ede o ye ko fo gan ele ti ni abe ti get
0: pe bo lo ti call
1: ede bo ni le ede se be mo fun e lowo mo da mo nkan ti mo fun e so lati le bi e pe ibo lo ti ba nkan bayi de mo pe nkan ti mo ti fun e o ye ki won na ti le feel owe ko fi se nkan kan so e mo mo so ni nkan le pe loro ta o mai kan mai ke ni pe awon egbe mi ko gbogbo egbe mi lo ni afani yen lati rin koja gege bi band boys so ipe ton se leyan mi fe kan se ru ipe yen fun mi abeti geza so won le ni te lorun wo de kon mi won ko da le fun band boys won le
0: ni te lorun
1: ti jesus fi ma de I'm telling won le ni te lorun o
0: but conflict ama wa
1: yeah but eyin e kan se titi yin e ko si ko bi o kin gbo ton now e lo si show mi zabe kini kan iru mi zabe mi mo years ba mo ba ojo ko pa ba won kawo
0: e kin sin be
1: no mi je kin joko si be te ba ti se ton kan te ba ti so be kini kan te ba de gbo to mi mu as percentage in sure it's nothing to talk about yeah ma n gbe kini ko ma so fun ma so pe style ti mo lo ro ko to se o ma so fun yan ni ani even ninu owo booking mo mo ye ti mo fun won
0: e ma yo booking fun
1: yeah go anybody ye pe won na kan wa paro mo ra won lori eto
0: te ba gba booking ka gbe ka le gba show 5 million fun apere oni ye te ma yo fun
1: o ti lo ti ma yo fun won o ti ni o ti mo ti so pe bayi ma yo fun ki gba 5 million ki gba pe kini kan o ye bayi ni ma yo fun won
0: ninu booking
1: bole
0: ti ko yen so ti ara won ton yo
1: won ton yo owo fun bandwa
0: ninu booking
1: yeah
0: eh
1: ton yo owo fun bandwa you son like Ibrahim kan yo owo fun band won na
0: e ta ba ra won band to ye pe won gba ninu booking o ye kan ma wa so ko ma je pe e ti won o yo abi ti won fi aje ni kan la ma gbo ni gbogbo mi so pa won ti won fi aje won paro o
1: sheri
0: awon to ban
1: sheri
0: o ma ri ban leader don si dada si won
1: to
0: ye kan ma wa so
1: sheri oro ban leader ati
0: ban men
1: nkan to lagbara gidi ni igba elegbemi to n ba mi en to ko base miss by igba ti mo fe pe ni e wonu band ni o ye kuro den to n ba se na e pon ja gba mu wa pe o wa won sabi ko wa se band o sha n wa o sha ba se o sha se band ah mama so pe bi a kon bi jo le se band o lo pe ko wa se band so iya to fi je awon to ku tan o tu a fe fi same iya yin na o fe fi je emi na ah o wa gbe tani ba ti de gan mo de ba je ti ba play ba don e lo bere lowo anybody e pe lara won wa sibi ma bo sinu moto mo n lo ni mo ma bo sinu moto mo lo yeda ba lo pe ti pa good fine mo di emi ti so mi be oro podcast to mo we to mo to ba won yen yan ori gbogbo won je bi ori won se n pe son lo ori gbogbo a se da se ya
0: gbogbo eyan ra nje
1: laarin eyan ra nje you think get so ma si lo o ba wa wa de ojo yen ko wa ni pe ah mi lo de ti se won ti wa ma se bayi lati le o so fe n ton lu ba ta ba be o ba yin lu ba ta fun mi gba ko to ko kuro lodo mi eni e ti su ze ko lohun se ko si pe ah o ba ni pe bawo ni yen ah eni yi ko ni ba won da sowo pa pa owo tan a lo oyi bayi ni eni to wa wa ti wa wa n yo ninu owo ti won ba gba wi won se wa yi wa wa da yen ni wa o ni yen na o iwa ton wu nsin ni wins won o ti join back 10 years ago nkan ton de ba ton se ni
0: that same band
1: yeah ye ba ntemi
0: eh
1: o ti join back 10 years ago ton 10 years o pe ko ton ti de lo tin se bayi mo ba ni ojo on de ba won oni ba won da soro oro oloro mo nile aye ohun
0: o ti lo da won ti lo paro leyin
1: o ti paro a lot of things because ton kin se e mo
0: so ojo ni e lojupo to ni nkan ton so
1: to ni ton so so bad boys oro won le mi le de won so pe da won kan lo nlo ojo kan mo ko de mu ni se a de fe se meeting mu ni gbogbo n te joko yi e ma pa lo ba won family yin ni lo ma we ori fun yin o awon meeting mo lo mu ni te ba bi pe kan yan yin je eni en lo de se gbo ti ti o de se lo si waju ta ti ele da gbo yin ti sun ni ye en to gbo ni won ni pe ka won di ka won ma ma lo won ni pe yen pe ori yin da se gbo kan te ni so ni se ele da yin sun ni eyin kle pe yan yan yin je ewo lo ti yan yin je nbe se o to owo te jo ni ni ade o ni eni yo fun yin ni ma so fun pe rate ti mo mu mi ni so rate ti mo mu lori kini boyo ojo ba pele ra won wa ton ba wa ma so fun yan ni pe rate te mi nlo ro dada ko to mu o mi e ko ye ko mu o because fun elere bo ta ba de ta ba de ta mi de si bayi e le play ton so pe alaye yen ga won de so pe ta gan ni show yan anowa alaye to ti gbo si moto to ti gbo lo e yan mo so pe gbo si moto ke en ku be se ma beru olohun en fi yin sile be ah en to won ba so fun won be o ma gba gugu owo ohun ni that's omo lere for you
0: okay so what one da bi ba je
1: emi ti de oro mo so fun loja to sele mo de odo awon family band member mi kan ri awon iya da so pe ah igba ti e ma bere pe awon gbo pe nise ni eni yi wi pe ko awon fe ko tele lere bo ba won se ri mi bi omo labi awon se ko tele mi but awon wa wa lo dawon ba to wa de ko si ko ka ko se na lo ma se pe awon gba to gbe lo ma ba lo awon ti lati kokokokokok pe mi olorun ka won ile mi olorun ninu mo wa joko bayi ah mo de nwe ni eni waju eni de je bi oro si mi mo ni tin ba so to ton ni bi ile ni mo ma se ore mi mo ji ba paro mo ma se ara mi mama eni ke ti ko mo ni tin ba ti so to to ma se ore mi ṣùgbọ́n tí bá ti sọ tòótọ́ tí bá ti parọ́ màá ṣe ara mi so bẹ́tà ẹ jẹ́ kí n sọ tòótọ́ ìtura wa já sí mi ní owó ilẹ̀ sọ kókò ẹ ẹ bí ẹni báyìí gba báyìí mo wá sọ ọkọ tó ṣẹlẹ̀ gba ìpọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ àrínṣẹ́ pé so owó tán bá pa tí bá pọ̀ ọmọ báàdì mi sí mi kó bá mi ṣe ààbọ̀ má fún wọn ní owó iṣẹ́ tí mo tọrọ àríbáríkà fún iṣẹ́ mi tì má ẹni ẹdẹ sọ fún wa wípé ká má daṣọ bẹẹ ṣòro mo ní mo dẹ stop ẹ owó mi àwọn gba tí wọn wo tèmi ń gbà tí gbogbo wa ń ṣí à ń kọkọ náà ni mo fi ń ra irinṣẹ mo ní ẹwọ dẹ sọ pé kíni mo ní àná oyè báyìí lọ gbà lánàá ìyẹ tán oyè báyìí lọ gbà pé kíni gan wọn dẹ bí ọmọ lójú ọmọ dẹ sọ wọn pé òótọ lọrọ.
0: o ti ń pa ọrọ láti jẹ
1: àwọn dẹ̀sọ̀ mọ́ lójú ọgbẹ́ kínní kan ò tọ́ lọ́rọ̀ So oro ogelere ati omo ilere because iko to nwa won na mo se wa ni pe bata te won lo fe wo aso te won lo fe wo awon band kan pe mi gba kan won ma se bi end of the pattern kan fun won ni talk mo ni mo de ninu igbe ni yo du so ga yin mo wa bi won question kan pe o da this in investment ni okay ka so pe e ti na 100 sinu investment yi elo lowo ti jin ninu be oni gbogbo tawon ninu owo yen ko le ju boya boya bi no oni mo la le se sort for one ya chama na lo mo bo se man sort for wo mo no ke bi elo en fi ni 100 bi le se ni ah oni chama fun ara re ani bi abi 85% abi 90 pe 10 tawon ninu owo yen mo ni so what are you talking about en to ba dajo mo ne pa jo le ndani en to ba dajo ju lo ma ko to po ju nbe la so what are we now talking about
0: contribute on wa gba
1: the time need to come and tell you before I want to get equipment you know in country mo let go lara property mi ni to need the equipment to ba se iwo mo se ma pe pe gba kan mo yo gold bi ka mo yo tin kan mo abi mo je kini kan lo because of mo be get equipment what are we talking about so e mo boro won se ri niyan but what matter fun any of them kan ni pe e gbo mi dada emi o kin so wo nu so tin ba den so wonu ti ba den yan je gbogbo yen lele dani yen biwo ye kele dani mama je kin so wonu so rubber boys at awon kini kan nkan to really to le ni aru awon temi den is by the most of them ton ba de ni bi to ese nse nse by to ba ko fe join ma ni kilo nse o fe lo school bodo pari school ise o lo nse ti won be kini kan ma je ke mo pe why de ba joko ti ise ni kan you eni na lo wa kankan to ba ri ni bi to ba nkan to se owo to ba ngba loko fun iya ma fi empower iyawo e so just le ba da wa ri nkan to le fall lori abi nkan kan e tin je so that ma be one now o kan le drama ma kilo on fo se ba to lu by to look by mo di pe kan lokan to de na mo de pe iyawo e mo de pe awon family lo ma yanju mi like boy se leave me like boy se o sisa na ngbo wa de ma bi pe oga won lori won ni mo de bi iyawo e bi so mo dele o de po mo dele chapter close ni awon family lo ma wa attack yen pelu e bi won ti lo mo dele now mo so mo dele o lo mo dele e mo gboro nla ni mi o de ri be to mo dele ka le mo so boya wo lo ngo lo re ba ke we don't know so ore lere pelu be kini kan a lot of ogelere they are greedy for real mi le pa won ton yin awon greedy to greedy ba ko ko se gbogbo mo
0: okay
1: and iru elomi so ti bando bada I'm telling you ko ye ko duro mo ibi to ma tin lori to ma tin yan je ko duro o ma kuro nbe ni ti do bada se to ba pe yan yan ma kuro nbe ni to ba gba lo bi o si so po si duro si nbebe wa ni ko pe e ni ni gba e gbo
0: se akoko so pe eyin le mu mo demola famous
1: e kan so nbe kan ni pe gba ti demola je bi aburo si ni dada and o gbe se wa yi generation ti wa yi odo awon kokoma ta to ja won gele ma so pe nka you are not part of this generation generation ti wa yi je generation to pe server lo po ju ninu wa
0: server
1: eh ko si cook
0: okay
1: server ibi ta won to wa tu wa gba o ti help situation to e ma fun server ni accolade da en ton cook se ti en ton so njo ba so je se nkan eni ma ri onje serve ni this generation most of our time be kini kan asola asola loganda borani so most of us I'm all about you laughing, David Maladini. Generation to we are as proud as anything. Without told us the substance. So I see them all as we go. Then I won't tell me no the boy. Multi more demola or my boom no the mode okay. You demola must be demola in call tell me no le she. Ni tell me about the she by one or the she. So oje or moto to use mom that I took with our kinikanya as a road. So but to so from the gra album now, okay, I can wish she. Mo de link won gba yin for ose yin e tin get bo se bere ni so awon ti to ba de wa sele laarin won e tin get awon lo wa joye
0: na gba si nkan wa sele laarin won eyin o advice akoko abi akim pe o ye ko ti kuro nbe pelu bo nkan ti o so pe ojo e ri nbe to ba joto
1: ibi teyan o si olohun wa nbe akim o pe mi ri
0: that is fejosun
1: the mola lo ti so fe mi ri wi pe sa koko ni pa un bayi
0: kilo fa oro ga gan para wa pro gbo yen ti the thing of the past
1: ibe because ibi odun meta n pe awon kan ti o fe ko nje ko fe ko un se lo un se fun according to the mola pe pelu e na de ni Akimo was satisfied. Nko kan ti mo bon pa ti mo bon pa eni mo na we satisfy conscience to ba ti mo pe o ti se kan to e ko se fun ko e to ba ti gba te lorun emi lo ku te ni e fe wa gba abe ti ge ko mo so yin bo enu yan ko le gbo o
0: be ni
1: e tin ge enu yan ko le gbo gbo kan ti mo so fi lata ba mo ko le mo le ma pa ro fun yin o e ma ni lati pa won ma duna e pe oga yin e ni so pe o lo ma nse o e ma lo n pa ro ni o
0: abi ni so ko n pa ro kemi ni quick open like the number me see you reach out to me
1: oh awon la wa de pe iko to so yen o boya o paro ni o abo to
0: but awon na so pe opolopo band yin ti kole e te so pe ko so ri be
1: opolopo won lo ti ri be
0: be 80% abi 90
1: yeah be reasonable number sha anyway reasonable number
0: melo ni band yin melo ni how many man band ni band
1: ah like be 22
0: ni
1: then
0: and trial
1: like 22
0: man
1: ti agele ba toju elere e ma ri to ba toju e ma ri won mi so pe yan gbadun e ba ti den to ba take care e ma ri now won fi paro na se ye en to ba se it's not by spear o to bi o se kini kan if and if that person is happy with what he's doing or not you definitely see it now again don se kan to fi paro emi ni like emi ma so mo pe emi eyan kan ni se woli di mi abi pastor mi se woli mi se pastor but olorun fi oye to po ye mi nipa life ni won ba die yo wa igere mo ko ba bi pe se wa yi ton ba duro sinu yara koro yara won ke ma lo e lo isaac won o e se nkankan o isaac won le lo naturally because if they are in need of money if they are praying to God they are praying to God to bless you ni o they don't have source of income so to ibi to lo wa se olorun my kokko jaju blessing ya kokko wa si odo ti teyin na
0: ko to lo sodo
1: ko to lo sodo
0: ti ti won only source income
1: gba yeah. So being give momo nkan to se momo ye to fi bere owo ti mo fun won ninu bookings momo ye ti momo bi o se nya bi kon fe gba owo yen won ri pa o fe gba because be ko se eni ni kokko lo ndaje awon na je nibe ti ma fi kun momo bo se ma ri lara won and olorun de ni e ka fi wi olorun pe mo wa ran yin si yawa atomo yin leni ke jise jise ola na se daddy jise won jise to ba dotun la ma bere account number ma da fun ara won ni
0: direct
1: god we change the channel believe temi ni ni e I don't need to cheat any of you and iko to lo be kin fun e olorun be kin fun e ni 10 naira o ti dari boya bi 15 abi 10 naira so do ti temi then why should I so believe temi we go is not about omo ilere ke be ori fun won ni ni te lorun e da ti won je niyan.
0: All right, eja kin to wrap up eja so ran pa overseas travel yin e ma mo ti mo pe e ma travel ti pe awon countries bi Europe awon countries wo le ti lo na
1: South Africa Europe UK abi da si lo ni
0: se e lo ma korin na lo ma simi
1: mo ma lo korin ma lo korin o yit mo se lo last year mo lo simi ni
0: ite lo last year lo simi
1: mo lo simi
0: kin korin ke ti e se ko fuji rara
1: ebe te bere yi o nigba ta bere agbale tun yin e ti di be je fe se program yin cha po orisirisi program le lo wa lori afefin
0: be
1: olorun de yan da won titi yin fun yin there is difference between fan and music lover
0: it man so to play
1: yeah music lover they dance to anything
0: okay
1: awon to rogba ye mi ka dada fan no fan man wa addicted of a particular tune
0: so awon to je fan yin gan awon to njo se yin
1: what the gan yo dey ti oni fuji ba korin e ti ge se ma gba awon alaji wa so ma so be kon ma korin bi son ni no abi ma gba ba son abi baba obi se oni won ton ni legan se won ti koton I think about there are a lot of ways where you need to be rigid. I think get but mo le mu ninu kan tan sin yen mi ni so pe orugba te gba igba tan ko o se olorun o boju mi je we olorun ti mi mi no even ti ba fe kogo mi je mo ma se ko anyway mo pe said of that mo le se kini we can bring this thing juju now and change o se olorun to boju mi je iwo to fe ri mi so pa o ti tan because oro to so oro yen ni mi ni mi le loro yen o den trend in time here. But you can bring it to your own music now and rearrange it.
0: Yeah.
1: And that's why I don't go for Fuji at all. But I don't know. Oh, they o le le mi bole lori stage nkan kan pere lo ni se fun mi o ni na mi lowo ni olade ni mo wo bi ise iko so rowo e tin get so that was like when pe sada lo po ju ni generation wa yi ko se don every pe da tell me ba lo so ti enije to sile ta mo le mama ma je e wo ran ba ka o di fashion line gba ta wa ba wa ba baba ni osula e mo royalty ta mo won sin gba dola ni so tin ba lo ki mo fe feel e it didn't get so and because that's why pelu partner to ba ni partner to ba ni e ko ma lo ma e ma ri a lot of people ton corin bi eyan kan eni ti on corin bi ti e gan ti lo eni ti on to n copy yan ti lo eni ton corin bi ti e gan gan si wa o si duro sibe nkan ti creativity ma fun yan ni
0: se e ma be fi number yin sita
1: no problem
0: oh yeah well sure there was but after yin ma gba how many percent of 5 or 10%
1: ko si problem
0: oh yeah
1: 090 6 00 1393 090 6 00 1393
0: Oruko Yingoga Olayinka James Oyediran
1: Oyeyinka
0: James Oyediran
1: yeah
0: Oyeyinka James Oyediran Yinka James o emi mo re o ese mo dupe pe okun
1: Adisa
0: mo dupe pe okun to ba ri be eyin gangan le ji ka digege ti o je ka so o jabo
1: le ni e mo pe awon seri fan ni lo ma so pe re ma gade ti fan e o ba ti ni believe ninu e ibo mero lo nlo to ti kon ja so pe ah so le kon kini wa I do mass one call
0: you but shele sin re o
1: e
0: o ti se ni orin bayi
1: eh fun wa no emi o nse niyan e lo pe niyan now e to understand o de wa fun ra wa na pe iru emi so most of my fan 85% ni mo ti brand pelu orin
0: okay
1: so ta ba de
0: over to you eti mo te ma
1: yeah because that baba won baba yen se ri mi mo to ati mass one to je awore mi ta jo wa pe e ma ye kin gba yin o ko si nkan ti mo se to je tuntun o mo kan lo wo gogo kan ti awon baba baba yen kan ma nse awon o le won mo kan lo nja bibi ko ba won se nse re so that's why I'm less of packaging I rather package my work than packaging myself because I believe in be kini kan invest money on equipment invest money on truck whatever to ba ni lati sise ma ye ka ma so fun yan pe kan ba mo to je ka yan mo kan to nipa ise ni so about my she mu she ni awon o biko gba ta won trend ton fin lo ko si nkan ton je pe social media ya social media try o fine but a lot of us do gbe gori esin ayan ninu wa e tin get so ba won she ni believe yen pe ise orin pe je kin brand any buy any buy tin ba de tin ba ki pasuma tin ba fori pasuma ke je fun pasuma to ba bi o je duro yen pasuma lo ran ti ko nse mi ti se ba de today to se na pasuma na lo pe pada so that's all the truth.
0: I should go in Brian car.
1: I love you.